0: Tuso, chapto. Ma'am Elinor Doresha, chapto. That's the term, ha? Mga tuso, blahaw. Oh. Nga tuso, when it comes to negosyo. Nga, nag-take advantage, kid. Oh. Lipat mo ko sa... ha? Lipat mo ko sa Cebuano. Oh. Araw na may kanta na, eh. Oh. Kusino ang tuso? Nao na, ha? Pero kung isa lang kabilog, partner Bon, kagagawa Joe, ay, one so lang. Oh. Kung isa lang kabilog, pareho na bala kumakaon, ko bala puto. Kung duha na kaon mo, puto na ya. O kung isa lang na kaon mo, puwan. Nagkaon ko yung liga, dyan upod ko. Yeah, nagkaya ko ba puwan? Ano puwan man? Ano bala puwan? Ano puwan ito, si Sibuhan? Oh? Hindi ko, hindi eh. Puto man eh. Pero nga po, one out. Isang kabilog mo. Oh, may mga kuna mga martunan, ha? Oh. So, o man yung mga bilan nga, gintagaan, kagilang pagkuhasing resolusyon, agad nga malikawan yung mga tuso nga ini, oh? Nga ang mga nagabuhi sa baboy, gina price undercut nila, gina lowball nila, no? Kag, ginabaligyan nila na yun sing mahal. Oh. So, dubli, dubli ang ilang ginansya. Oh. And under the resolution, mga binan, may mga member agencies, including the Office of the Provincial Veterinarian, the Provincial Agriculture Office, and the Department of Trade and Industry, DTI, along with local government units, sa bilog na nga probinsya, na sila niyang mag-conduct sa market monitoring kang mag-report sa significant supply or mga price changes. So, may market monitoring. Yeah, pon. Importante rin katama, no? Nga, i-monitor ba lang market? Kay kung hindi na mag-monitor, yeah. Tapos na pinagusto lang. Oh. Canceling sang PLPCC, nga ini nga benchmark rates, okay? Magpabilin ini subject to periodic review. Kag pwede ni ma-modify, pwede maliwat, or pwede ma-adjust. Oh. Kung mag-adjust naman ang market conditions, kag kung mag-evolve ang ASF situation. So kung magdamo kayo ng ASF, siguro mas magbarato. Pag hindi ko kung mag-improve ang situation, mag-saka na maliwat ang presyo. So, adjustable mga kabiyanan. Daw pariyo sa iyong mga paha. Adjustable. Pwede kutok, pwede hindi. Oh? Pwede oo, pwede hindi, pero... dipindi. Alas 8 size mga kabiyanan. At sa itong parayun, no, nining mga bagay, no? Mga tikitala sa pipila ng mga panumdong. Di marag natin mag-clean. Kaya mabalik pa oras na, Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kung lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kung maestra, pastor o kung church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi mag-unta tugtog nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang inyong bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

aton pagkamabinalak on kag pagigugma sa mga sapat. Bangod ang aton pagatipan, pagkaluoy, kag pagpalangga sa mga sapat, pagpanganinaw o kon reflection sa tagipusoon sang Dios. Kaangay na ng sining mga katapos ang Amity Volunteer Fire Brigade EMT nga ilagin rescue kag gintinguhaan nga mabuhi ang isa ka ido nga yara sa critical nga kondisyon. Ang mga ido gikan sa nasunog nga balay sa Barangay Bata sa tong tinalikdan nga bulan sang Hulyo kag nangin madinalagon sila sa ilapag rescue sa mga ido. Base sa report o kon base sa post sang Community Animal Rescue Efforts o kon Care Incorporated, tatlo tanan ka mga ido ang naabtan sa mga bumbero kag rescuers sa sulod sang nagakasunog nga balay. Ginrisgo sang firefighters pati ang ilang mga kabuhi para lang salbaron pati ang mga hinuptanan. Ginhatagan sang oxygen ang mga ido para makarecover. Wala tao ang balay nga nasunog sang matabo ang insidente. Ginpasalamatan sang Animal Welfare Group ang tanan nga mga bumbero, medics kag emergency responders nga nagrisgo sang ilang mga kabuhi agud lang luwason pati ang mga pets. Kag sa sininga fire incident, ang Amity ang ginpasalamatan sang grupo nga mo ang nagrescue sa tatlo ka mga hinuptanan nga ido. Para sa pasinugan ng huwara ni Ruth Clore nga ligasiling ang dunggan ng ngalan, mas maayo pa sa samalahalon nga Bulawan.

0: oras na Pilipinas.
1: Uling oras na Pilipinas, alas 8.15, mga kabiyanan. Kumusta na kumuda? Kumusta? So, ang pamangkot, mga kabiyanan, nga anang kinanglan sang floor price ining aspeto sang negosyo nga ini, ang mga hog raiser naton nga kinanglan sang floor price. Now, I believe this is one of the most important part. Dapat aton maintindihan. Kita nga mga consumidores, gambala kita, uy, kamahala sa baboy. Paano na yun? Ano mahal yun naman? By the way, happy birthday kay Sina Dison sa Siningad lang.
2: Happy birthday!
1: 18th birthday, mayroon na kapag-debut. Debut na. Sa ato na, debut. kay Sina Dison, happy 18th birthday.
2: Happy birthday!
1: So nga, kinanglan sa floor price, mga kabiyanan. Now, imagine a farmer, okay, or hog raiser nga nagpadako sa isang kababoy. Okay? Anong ginabakal niya? Anong ginagastuhan niya? Number one, bakal sa baktin. Ha? Bakal sa, anong ganyan baktin sa ligay? Anong ganyan? Idik. Idik. Pero kung isa lang yung baklon, partner bon, bakwan. Kung pulo, kubilog, di, baktin eh. Baktin. Idik na lang ha, para sigurado. Bakal ka idik. Kung ikaw isa ka hog raiser, bakal ka idik. Dason, dapat may kurong ka. Kay kung wala ka kurong niya, reklamo ko na sa piyak pabarangay, kaya sa iyo mong piyak balay. Ha? Pipa ko kaprimaho lang na da sa likod balay mo. Ipuwera na lang kung arak mo sa suba. Galing kay bawal naman na eh. Habuhay lang sa suba, bawal na. Gatambok lang ng tilapia kag mga ano da sa higad suba. Ano na gani ang palos gani sa hiligay nun gani? Sili. Mga sili-sili. Balaan nyo na kung ang sili-sili tambok na mo na baboy sa palibot. Ha? So, bakal kay Dick. Imagine ha. You are a hog farmer, hog raiser. Bakal ka feeds. Pero dapat magpatindog ka ni Krong. Mayara ka ni Krong. Mayara ka sa Cebu. Ano pa? Tangkal sa baboy. Tangkal. Tangkal man sila kayo. May vitamina pa na. Mga medisina pa na. Kay in kaso ya. Karoon kung wala ka vitamina, medisina, malat na karoon sa mga sakit-sakit, mapatay tiprano. So, dapat may vitamina, may medisina. Kagin. Ginasigisigi mo ginang ivermectin kung ano na ang mga medisina na ginabutan mo sa baboy mo. Doon, ivermectin. Nang duman ko. Sa una, no, sa COVID, no, ang nagatumar sa ivermectin, tao. Ano to man? Ano na tabo man? Ang ivermectin, pang baboy na eh. Ha? Pang baboy na pang purga na sa baboy. Ang ginasigi mo muna ginapainom ko sa ido ko. Pero to, pag COVID, no, tao nagatumar sa ivermectin. No? May nakita ko to sang gabakal git siya ang sasye na bala. Pula na mo ang sasye. May dako, may gamay na. Gabakal ko na eh. Hindi ako ang katumara. Ito ako ang katumara. Nga, kung baklon mo na sa do magic sarap. Bala pero pula. Oy, halong ka ba sa magic sarap? May magic sarap ka piki ha. Sang COVID, bau na ano? Tao ang katumara sa ivermectin. Nabutang nila sila ng tubig. Ano to, tabo man? Pero, ivermectin na sa baboy, medisina na sa baboy, ha? Para hindi mag, ang mga parasite, ang mga kuto, ay kuto, mga pitok-pitok, bilasan, para, kaya mo nagpatay sa baboy, eh. No? Mang Grace GV, mayang aga, sa tanan nga nakaabot, kinmang ko sa life ba? welcome sa life. So, bakal ka idik, bakal ka feeds, mga vitamins, mga medisina, ivermectin. Pumaboy na ha, hindi na pang tao. Dason, ang imo nga hago mo sang pagpakaon sa baboy, pagtidlo sa tangkal, kung manimaho na. Dason, magasto ka pa na tubig. Dason, magasto ka pa na kurinti, sugaan mo mong. Kahit kung hindi mo nasugaan, gadamo ang lamok. Tay ang baboy, hindi mo na pwede nga mapalamukan. Mo lang kay Basi Madinggi ang baboy, bla, patay man. Ha? Kung tamaan ka naman, wala ka na ginalamok pa naman ng baboy, pero may, oh, doon may suga, oh, may kuryente, transportation, magasto ka pa na. No? And kung mapabreeding ka sa mga baboy, ito yung mga veterinary services eh. Then, tungod sa ASF, oh, tungod sa kahadlok sa ASF, ang mga konsumidor, huwag nagabakal si baboy. Oh. So, ano matabo? Magnubo ang demand, di siyempre ang presyo manubo man eh. Hmm. Ang matukani isang nagnubo ang presyo sa baboy. Pag gusto ko minimisis, bakal sa baboy ah. Namin eh, kinagnubo ang presyo sa baboy. From 350 or 310, nagnubogin 240. Oh. kung mabakal ka din sa mga, ano, sa may libertad na yun, tag 310, 320, 330, so, pag lupok sa ASF, nanaog, nag-240. Oh. So, naglubo ang demand, naglubo ang presyo. And, ati sino ni magwanta sin eh. When the demand falls, ah, ang mga traders, kasi gigapon pa kalbaboy eh. So, ang farm gate price, it can collapse. O, nag-collapse. Oh. So, that's why kinanglan sang floor price mga kabiyanan. For example, ah, suppose ang imo baboy bala effectively ang iyang presyo 150 per kilogram. So, so na balang traders nga ati sir ano ni lang ala gito ni kay wala may kapakal baboy 110 na lang ni. So pilang madula sang sang farmer. Tay madula sa farmer 40 kada kilo. Now, kung ang baboy, 100 kilograms, pila madula iya? 4,000 gid. No. 4,000 gid ang madula sa iya, 40 times 100 eh. Oh. So, ining kaperdihan, ako gini, ining kaperdihan, style, ako gini ang ilang kaperdi. No. That's why, may ara, floor price. Okay, para mabuligan man ato ng mga farmers. Oh, siling ni Sir John Ray Nolido may nga, sir, proof na daw nga ang tao sapat man pareho sang kilala ko nga sapat batas. Hindi lang ha. Oh? Siling sa kilala ko. Ha? Kasi sila, bo grabe ba, why gid yung buot ho? Kung may harabot ah, wala ka lang ka o yun. Kasi kilala ko, bo grabe, why gid yung buot ho, klase tao. Kung may buot ah, wala mo lang na o yunan. Oh. So, ang muna yung rason mga binan, nga may ara, floor price. Oh. Kaya para mabuligan ang ato ng mga hog racers. Oh. Kasi sila, gini ang pinakapitado eh. Oh. Ang mga traders siya. Oh. Eh, galaw lang na sila eh. Laway lang ilang puhunan. Kagpila ka, ano, dalaw nila, ibiligyan nila sa merkado, baklon sa mga ano. Oh, ginan sila ng ila. Oh. Whereas, ang mga hog racers, sila giniya, mapadako, mabakal. Oh. Wala nila na kwinta, gani ang ilang kakapoy eh. Oh. Kakapoy pa kaon. Naka-experience mo ganun pala kaysang damay kami. Si mama kag si papa, mahilig na sila magatipan sa mga sapat. Oh, kag isa sa mga ginahimo nilang savings ang baboy. Oh. Kaysa una ya, savings gina yang baboy eh. Kung gusto mo savings, dira mo na ibutang sa baboy. Oh, dako pag ginansya mo. Oh. So, sa una may mga baboy kami, gawga pa ano si mama, gapa ano yun. Oh. So, ito siyempre kami ang gapakaon sa baboy, kami ang kitinlo sa baboy. Oh. Kami ang nag-atipan sa baboy. Tinexperience ko rin kung ano kakapoy, kapit pa kung manimaho na. Baho ah, hindi mo magwanta ang baho, makantong kagin sa likod. Dasun, pag paandar mo sa pusit, wala may gatubod. Ayawan, gigin ka mo. Ayawan, gigin sa gob. Oh? So, wala na niya kinitagan ni Kisa ang kakapoy, ang kahagos ang mga hog racers eh. So, that's why. Ha? Now, nga, both sa hogs kag sa pork ang floor price. Ha? Kay man, may ara several levels in the pork chain, mga binan. For example, may ara hog raisers, sila gina na pala ko. May mga traders, sila rin nagkakuha to sa baboy. No? Ginadala sa slaughterhouse. Pag-abot sa slaughterhouse, dito may nagkakuha ang mga wholesaler. Okay? So pag-abot sa mga wholesaler, ginadala na dito sa mga merkado, kag sila na ang retailer. Oh. Antes pa mag-abot sa aton sa mga konsumidor. Oh. Wala mo nagkakanto sa slaughterhouse eh. Di ba? Bakal ko na baboy sa slaughterhouse. Hindi. Ang nagkakanto rin ito ang mga wholesaler. Oh. But the bottom line of it all are the hog raisers. So may pipila ka level sa pork chain, mga kabiyaran. Ha? Kag kung ang gobyerno, ang ilang protektaan lang, ang mga farmers lang, ha? Di may mga problema ang matabo somewhere else in the pork chain. Okay? So, well, you know the drill, ha? Oh. So, ang farmer, for example, ibaligyan nila ang ilang buhing baboy, 165 per kilo. Oh. Ang slaughterhouse, sila di mag-ihaw, sila di mag-process ang karkas or sa karni sa baboy. Then, ang retailer, no? Wholesaler, retailer, oh. Dito nila na ibaligya. Oh. Naman nga ang probinsya na to, nag-establish ang recommended 270 per kilogram na retail floor or benchmark price. And I believe 270 is not bad eh. Ha? 270 is not bad. Ha? Kumpara mo sa tag 350, 270, it's not bad na. Okay na nasa presyos ang karne ng baboy ah. Ha? Makabakal ka na sa kilo sa family of sa partner bond eh. Ikaw sa family of 5, ang isang kilo ng baboy, kapila na kaunon. Depende sa luto. O, depende sa loto. Kung isahog mo lang sa utad, siguro mga isa kasimana, pwede. Pero kung adubuhon mo, na ang adubo daw, o, duwala na kakananan. O, ang adubo nga isa ka kilo, mag adubo ka, isa ka rin, isa na kakananan eh. Kung lima anong kumusabat pa ni Malay, kapit pa kung ano na tawag gani? Ang nabalang gatudo, kaon ba na? Kung gatubo ba? Gahinupang. O, oh, gahinupang. Kasi kung gahinupang, ha? Pirdi ang rice, pirdi ang sudan. Kaya adubo daan. Kulo. Kulo ba kandiro? Kulo ba si Papa? Basta na adubo, mga kabiyan. Ano? Buta nga, ha? Adubo. Ang kontra-kontra gid sa adubo, ang kanun. No? Pirdi ka na pirmi ka pa sa may adubo. Oh, jutay nga adubo da mo kanon. Oh, isa ka timo nga sudano, tatlo gro ka kutsara kanon. Ha? Kapi pa ko na adubo wala partner bo bijo ka hangkaham. Oh, butangan bula. Ako ang magluto ka adubo gina kihara ko na paitan. Oh, ginigisa ko ng paitan para bijo ka guwa gid blayan nga kaiso blaw. Ray ko na kakaon. Hindi kakaon ng iban. Pero namin ito, adubo nga kahang. Dasa na namitan ko sa adubo, total, history yan, nagin man ito di baboy. Ang namitan ko sa adubo, yun, abla, medyo may sabaw-sabaw. No? May sarsa, abla nga pwede mo mabutang sa kanon, masahog sa kanon. Kasi si Buhano, ya, ang tawag sila, ibahog sa kanon. No? Namit ang mga sabaw-sabaw, namitan ko na mo. No, sabaw pa lang, sudana. Oh, sabaw pa lang nakaduha ka nakadugang sing pinggan nga rice. Muna nga dito yung liwag eh. Nadubot ko na magpuli, partner mo na eh. Ha? Nadubo niyo may sabaw. Oh, i-check to na. Nadubo may sabaw. Kaya parang tipid malahaw. Oh, mas damo ang makakaon. Tika ang iban ng ilay pataw. Ang imo sa sabaw lang. Sa mama ka sa papa. Oh. Pag wala na hubas na eh. Oh. Dason, kita ko ginagisa mo sa mga dago ng panimalay blaw. Ang iladubo may sabaw. Dason, damo ang ahos kag Bombay. Kay Mangali, pagkabot sa nanay kag tatay, ahos talaga kag Bombay. Pag na sa mga panimalay sa mga Pilipino. So, ano yung biyanan, ha? Ano yung rason kung may floor price. So, I think this is not bad. 270 per kilo sa mga konsumidor sa retail naton. This is not bad. Pero hindi ini nga 270 kita na ha. Kaya for example, kung baklo nila 270 per kilo sa retail la, sa Bol Libertad. So dalo nila sa Granada, dalo nila sa Handumanan, dalo nila sa Mansilingan. Pagabuta to, hote, masaka na na yung presyo. Siguro mga 280 to 90 na na. Or basi mag 300 na. Depende na. Pero kung direk ka mabakal sa mga sources, get, halin sa mga, ha, mga retailer, get, 270 ang ambal sa ito na gobyerno. So, amin yung mga biyanan, so hasta lang ito, Dre, anay, kayo daw wala na ito oras. Kag antisita man milit, mamuyo, tanay. May namang rito ang Diyos sa mamalahan. Dalawin na po salamat kami sa siningaga. Salamat ka na sa iyong katutom. Salamat ka na sa iyong pagpakamayo. And thank you, Lord, for this brand new day. Kag salamat daw sa vlog si Mana. Pakupunin mo sa amon. Sa tanang na pagpakamayo. Tanang ginong pabor ginatago sa amon. Kagabay ginong sa siningadlaw. Ikaw ginong mahimaya. Ikaw ginong madayo. Kag iparparahan ginong muntik ipuson as we go into the weekend. Tanang ginong inapan na salamat in Jesus' name. Kamiyan na rin sa itong studio. Kaupo na itong si partner Bonard Carbona sa itong nga controls. As well as si partner Joe Ridulia sa itong nga comment section kaya sa itong nga live stream. Once again, ini ang inyo abiyos kanginan. Jig sinilya nga nagsilaying. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dari sa 12:33 Radio Nueva Vieja. Kasabuli. See you next week. God bless. Bye-bye.

0: Sabi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Narito na ang programang agapahin ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Servisyong OFW!
3: Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo na nakikinig sa Middle East countries, sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs, at pati na rin yung mga nag-migrate sa iba't ibang mga bansa, at para na rin sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabulhang payo para sa mga overseas Filipino workers at mga kababayan natin sa iba't ibang mga bansa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman, mula po sa Dubai, UAE, pero para po sa araw na ito, nandito po kami ngayon sa Edmonton, Canada. Halina't samahan niyo po kami para maglingkod sa lahat ng ating mga kababayan throughout the world, sa Pilipinas man at sa iba't ibang mga bansa, dito sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Samahan po ninyo ko para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito, upang magpasalamat sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang makapakinig, makapanood, makasali, makatend, pag-participate dito po sa gawain na ito. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa, sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God, lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless, hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan, at maging sa oras na ito, lahat'y tinadakila as we pray. All of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. This is our prayer, and all God's people say, Amen. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat po ng present sa ating Servisyong OFW. At ako po'y excited para sa ating programa sa araw na ito. Dahil ang ating pong tatalakayin ang paano ba yung OFW nagiging citizen sa ibang bansa. And specifically for today, ang pamagat po ng ating discussion, from OFW to Canadian citizen. Ako, napakaraming mga kababayan natin, whether ito yung mga nasa Pilipinas, At kahit pa kung saan ako nakabase, no, sa Middle East, gustong-gustong mangyari sa kanila yan. Gustong-gusto nilang mangyari sa kanila yan at nagtatanong, paano nga ba yan? And today, to share her story, paano nangyari sa kanya yon, ano, na mula siya'y OFW, that later ay naging Canadian citizen. I'm so excited and thankful to the Lord. Kasama natin ngayon si Ate Revy. Hi, Ate Revy!
4: Hello po, Pastor.
3: Hi, kumusta ka?
4: Mabuti po.
3: Thank you sa pag-unlock mo ng interview na ito sa Servisyong OFW dito sa DCAS. At bumati ka naman muna sa mga fans mo sa Canada, sa Edmonton, Canada, kung saan tayo naroon. At pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Pilipinas at even sa UK, maririnig ito.
4: Oh, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat at purihin ng Panginoon sa mga programang ganito.
3: Yes, praise the Lord. And again, thank you sa pag-accept nitong ating invitation. We're actually doing this shoot sa bahay niya, bahay nilang mag-asawa. At mag-shoutout ka naman sa asawa mo, bumati ka rin sa asawa mo, di ba? Sa
4: iyong
3: gwapong-gwapong asawa, di ba?
4: Okay, shout out to my beloved husband. Hello, my darling.
3: Chevy.
4: He doesn't want me to call him darling, but it's just only mahal.
3: Ah, okay, all right. So, hello to everybody from your family, to your friends, as well as to your husband. And again, thank you for giving us this chance to interview you sa Servisyong OFW at ma-share mo sa mga kababayan natin. Paano nga ba nangyari yun, ano, mula sa pagiging OFW, later on ikaw ay naging Canadian citizen? But let's begin muna with this, of course, ano? Paano ka naging OFW? Paano mula sa Pilipinas, napunta ka sa iba't ibang mga bansa? Can you tell us?
4: Una po, wala akong planong mag-abroad.
3: Okay.
4: Pero
3: simulan natin doon, di ba? Wala kang plan.
4: Wala po. Wala po akong planong mag-abroad. At during that time, in-apply po ako ng ate ko, isa kong ate na pastora.
3: Mm-hmm.
4: Siya yung nakipag-usap sa employer from Taiwan.
3: Mm-hmm.
4: And then they process all my documents without my knowledge.
3: Bakit naman nila ginawa yun?
4: May mga dahilan. Merong suitor kuno. May suitor ako na Australian.
3: Okay.
4: Pero hindi nila gusto.
3: Hindi kasi, sila approve.
4: Hindi approve dahil sa stand.
3: Okay.
4: So,
3: ang naisip na lang nila, maging OFW ka. Ganun ba?
4: At saka nagkaroon po ng opportunity na merong kailangan ni grandpa ng caretaker sa Taiwan.
3: Okay. May grandpa in Taiwan, yung magiging kliyente.
4: Opo.
3: Diba? Na bakit naman alam nung mga ate mo yun?
4: Ang employer sa Taiwan, siya ang pinakaunang nag-Taiwan mula sa aming mga pamilya.
3: Si ate yun?
4: Si Ate Belia, okay. Si Pastora Belia Salvador po.
3: So, naunang naging OFW tung si ate?
4: Si Ate Bel.
3: Okay.
4: So, nung natapos na niya yung 2 years contract niya, umuwi na siya.
3: Okay.
4: At kinuha naman niya yung isa kong pinsan.
3: Mm-hmm.
4: Then, nag-continues yun until 6 years.
3: Uh-huh.
4: After 6 years, kailangan, kasi may limit lang ang pag-stay ng Taiwan.
3: Noong time na yun.
4: Noong time na yun. Kapag over ka na doon, nag-staying, that is already TNT.
3: Okay.
4: And during that time, may opportunity na, kailangan namin ng mag-alaga kay grandpa kasi si grandma ay andun na yung isa kong kamag-anak na nag-aalaga.
3: Mm-hmm.
4: So, they process all my papers.
3: Without your knowledge?
4: Hindi ko alam paano nila nahanap ang document ko, pero nakumpleto nila. Tapos, nung inutusan na nila ako, ay magpa-medical na lang.
3: Okay. Pero buti naman, sumunod ka din, di ba? Ano dahilan, ba't napasunod ka?
4: Gustong-gusto kong magkaroon ng motorsiklo noon, kahit yung scooter.
3: Okay.
4: Wala akong perang pambili. Humihingi ako ng perang pambili noon from June. Sa UK naman yung manggaling. And then,
3: you mean you have a brother, si June, na nasa UK?
4: Yeah.
3: Ah, okay.
4: Ayaw ng mga ate ko dahil sa accident prone. Kaya ayaw nila akong bilhan ng motorsiklo. Ngayon, sabi kong gano'n, sige, kung ayaw ninyo akong bilhan, pag ako kumita ng 50,000, uuwi na ako. Uuwi na ako from
3: yun,
4: Taiwan
3: yun
4: po.
3: Pala yun.
4: Yun lang yung goal ko noon.
3: Oo. So kahit hindi mo nung plinano mag-abroad, tapos inasikaso nila yung papeles without your knowledge, sige na nga, pumayag ka na kasi gusto mong bumili ng motor.
4: Opo, yan.
3: Okay. So, motor ang dahilan. Yan. So, nung ikaw yung nakarating na ngayon ng Taiwan, so this will be your first time, no? Na mag-ibang bansa at mag-work sa ibang bansa. Can you still recall how that was?
4: Yeah. Nung dumating ako ng Taiwan, madami akong question.
3: Hmm.
4: Ang dami kong tanong sa sarili ko, bakit nga ba ako pumunta dito tapos katulong? Ganon.
3: Okay.
4: Isang ano ko doon.
3: Kasi isa yun, sa nagiging trabaho na nagtataiwan, di ba? Isa yung katulong, factory worker yata yung iba.
4: Oo, factory
3: pati
4: worker.
3: Pati farm pa yata din.
4: Meron din po, meron po.
3: From my understanding, di ba, iba yung field mo naman nung nasa Pilipinas ka eh.
4: Nung
3: nag-aral ka ng
4: education.
3: Education, oo.
4: So, allergy rin ako sa Pilipinas. Marami akong allergies, kaya hindi ko na ituloy yung career na iyon.
3: Mm-hmm.
4: And then, I input my own business, which mm-hmm. is the sari-sari store. But sa atin is, may kasaming grocery, halo-halo siya ng toys and balloons, chairs and tables for rent.
3: Nakakamsa naman yun nung nagbi-business ka?
4: Ang laki po ng
3: okay kita.
4: Nakakapag-supply po ako ng missionary.
3: Okay, good.
4: Kaya purihin ang Panginoon.
3: Eh, kaso hindi lang naiipon pang 50,000 nga ng motor.
4: Hindi. Kasi,
3: sa nakakapunta na agad yung kinikita.
4: Ang ano doon, kapag ako nag-handle ng pera, at hindi ko pera, hindi ko gagalawin.
3: Okay.
4: Kahit sabihin kong ako yung nagmamanage doon, alam kong pera ng ate ko yon, so hindi ko yung gagalawin, kaya wala akong karapatan na ano.
3: So you were managing the business.
4: Yeah.
3: So kahit kumikita siya, pero hindi mo maiipon yung kinikita doon, pang ano mo, pang motor nga. But then when you arrived in Taiwan, katulong pala yung magiging work, no?
4: Opo. Kasama po yun sa mga bata, pero mostly
3: at mag-aalaga kay Grandpa?
4: Kay Grandpa. May two kids doon, but they are already grown up.
3: So, marami ka naging tanong.
4: And then,
3: marami ka naging questions.
4: Meron din po akong kasin doon. Dalawa kami bali doon.
3: Hmm.
4: Caretaker ang tawag sa amin. So, hindi katulong na mag-aayos ng loob ng bahay or kung anong gagawin. Pero kasama po iyon. Ang inalagaan ko po doon ay si Grandpa, which is, he was one of the diplomat in Taiwan. At malaki ang pagbabago ng pagkatao ko. Kasi ang dami kong hindi alam. Hindi po ako marunong magsaing ng kanin noon.
3: Okay.
4: At nung si yung among babae, she tried me to cook or make a stir fry na mga vegetable. Hindi ako marunong. Pati yung paghawak ng sandok. Edi, ito yung sandok. Kunwari, ito po yung sandok, di dapat ganyan. Pagbigay niya sa akin ng sandok, ganyan na yung kamay ko. So, ganyan ang paghalo ko. Rabbi, what's going on? What happened to you? I thought you know how to cook. Well, mom, I'm easily to learn whatever you ask me. And parang sinabi kong ganun. Kasi nandun na ako eh. Wala na akong magagawa. Pag umuwi ako, ang laking kahihiyan nun. Pero salamat sa Diyos. Kasi habang nahihirapan ka, actually, mas lalong lumalapit ka sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang ang katulong mo, ang katulong mo. Every time that you had a question into your mind and into your heart, you come closer and closer to the presence of God.
3: Oh. marami ka nga kamo naging tanong. Bakit ka nga, nung nandun ka na, di ba? Bakit mo nga tinanggap yung offer na yan? Gaano katagal ka rin tumagal doon?
4: 1 year, pero 7 months pa lang ako kay Grandpa, ay namatay na siya.
3: Okay. So what happened?
4: Meron siyang liver cancer.
3: Uh-huh.
4: And then, but before that, I really love Grandpa.
3: Uh-huh.
4: We just living together in...
3: Napamahal na.
4: Sa bahay niya. At dalawa lang kami doon. So ako lahat ang nagmamanage ng gamot niya, namamalengke. Inaabot na lang lahat sa akin ng financial. So lahat ng management ay sa akin. And... meron akong ano doon, parang anong masasabi ko dito, yung ayaw niya akong makitang magbasa nito.
3: Na Bible?
4: Buddhist sila.
3: Okay.
4: So, tuwing kukunin ko yung Bible, pupunta ako sa table at magbabasa ako, ginanya niya yung Bible ko.
3: Ooh.
4: Sabi niya ganun sa akin, Revy, if you keep on reading and reading and reading, reading that Bible, it won't, what I mean is, nothing happened to you. You will never grow up. You will never be success because that Bible is nothing. So, parang ayaw niya lahat doon. And, sabi kong ganun, patutunayan ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo.
3: Kahit ginaganong kanya.
4: Opo, continuous pa rin ako. So, dumating yung point na sa kanyang buhay, syempre, ang mga pasyenteng ganun na deteriorate sila. At halos di niya kayang tumayo or ano. Doon na iginamit ng Panginoon ang kanyang salita sa buhay niya. Kasi sabi ng doktor, wala nang pag-asa siya. Wala nang... He just need to be wait for
3: nagaantay na lang. Oo.
4: Time na mamamatay na siya, ganon. Pero nung kasi bumagsak siya eh sa liit ko, mataba na ako ngayon. Sa liit kong
3: nung time na iyon,
4: sabi kong ganon, I can carry you up, Grandpa. I can put you back into the wheelchair. But you know, sabi kong ganon, sumisigaw ako sa kanya na kung ang sabi ng doktor, wala ka ng kagalingan, mamamatay ka na, mayroong pangalawang buhay, sabi kong ganun. Don't you know that Jesus is the only Lord, the only God that who can mediate to you going to heaven, sabi kong ganun. Siguro sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, is there really a God? Sabi niya ganun. Kasi yung pagsasalita niya, hindi mo nagaanong maintindihan. And then, meron, sabi kong gano'n, meron Panginoon. During that time, sabi ko, I want you to pray whatever I am praying, sabi kong gano'n. I want you to accept the Lord Jesus Christ. And then, at the end, doon sa life niya, talagang tinanggap po niya ang Panginoon. Buddhist si Lolo, pero during the time na talagang wala na siyang makakapitan. Sabi ko, Grandpa, katanggapin mo ang Panginoon. Okay, ganyan siya. Magaling siyang mag-English dahil general po siya.
3: At saka diplomat pa nga, di ba?
4: Opo. At gumagawa siya, na-interpreter po siya ng mga books. From English to Chinese language nila. At ayun po,
3: yun ang maganda kasi nasyaran mo pa rin siya ng gospel. Kahit nga nung umpisa, kontra.
4: Opo.
3: Diba? But then eventually, he died. So pag ganun namamatay yung pasyente, what happens to your employment? What happened to your employment?
4: His daughter, yung si Ma'am May, siya yung nagkupkup sa akin at binilinan siya ni Grandpa. Ang ibinili niya sa kanya, I promise to Revy na kapag umuwi na siya, kailangan merong sasakyan para sa nanay niya.
3: Wow.
4: At hindi ko po alam iyon na nag-iwan siya ng malaking pera kay Tang Mei doon sa anak niya. Tapos sabi ni Tang Mei, para may magandang ano ba to, record ako. Instead na uuwi ako ng 7 months, ginawa niyang 12 months. So, inag-add siya ng another 5 months na mag-stay ako ng Taiwan na siya ang nagpapasweldo sa akin.
3: Okay. So, let me just get this right. Ano, dumating ka Taiwan, first time mo OFW, kaso namatay nga yung alaga mo. Kaya 7 months lang.
4: Opo.
3: So, ginawa nung anak, tinuloy ka pa.
4: Opo.
3: Kaya umabot ng 12
4: months.
3: Para at least naka 1 year. Or otherwise, yung iba, pinauwi na rin ba agad? Ano ba yun? Ah, okay. So, tapos naka 12 months ka, bukod dun, nagbilin pa na mag-abot sa'yo ng malaking pera para dun sa sasakyan.
4: Oo,
3: ano?
4: Meron wow. siyang, ang kapal-kapal ng perang binigay niya sa akin.
3: Kailan mo natanggap yun?
4: Nung ano, time na pauwi na ako.
3: So, nung 12th month, no?
4: Opo.
3: 12 months. So, nung mula nung namatay, hindi mo rin na maalam na may ganun pala. So, what a surprise.
4: Talagang, ano, blessing siya. Surprise talaga. Na-surprise talaga ako.
3: Nabukod pa doon sa sweldo mo.
4: At saka, hindi ako nag-expect na babayaran niya ako dahil wala na akong employer.
3: Yes. Yeah, so.
4: Hindi na ako qualified doon sa, ano ba, sa ano ng government nila na i-absorb nila ako. Wala na akong amo, wala na akong alagaan. So, there's no more reason na mag-stay ako doon. Pero ang Diyos ay gumagawa ng paraan para mapaganda ang
3: kaya hindi ka nagka-bad record, di ba? Kasi naka 1 year ka man lang. Pero ibig sabihin ba doon, napauwi ka din eventually? After
4: yeah.
3: that? Okay. So, nung napauwi ka ngayon, after noon, what happened?
4: Actually, Pastor, si yung employer kong babae, nagkaroon sila ng conference sa ibang bansa. And then, she met this employer from Hong Kong na nangangailangan ng nanny. Tapos sabi niya, oh, meron akong caretaker sa Taiwan na hawak ko ngayon, but I cannot let her stay and work with us kasi wala na akong dahilan sa gobyerno para i-hold siya. Sabi niya, if you want pwede ko siyang ipadala sa iyo. Magaling siya. Nilift up niya ako.
3: Ka.
4: Talagang...
3: Yung hindi marunong magsaing at magluto. Akalain mo yun, ano?
4: Tapos nung ano, sabi niya ganon, ang in-interview yung employer.
3: Okay.
4: Pareho silang boss sa bangko. Doon sila nagkita at sinabi niya meron siyang twins na anak na kung saan kailangan niya ng nani.
3: Kaling, no? Uso rin pala sa kanila yun, yung riperan.
4: Opo.
3: No? So, when did you found out na refer ka na nga to Hong Kong?
4: After ng conference, umuwi na si ano yung employer sa Taiwan.
3: Mm-hmm.
4: And then, excited siyang magbalita sa akin.
3: Mm-hmm.
4: Sabi niya ganun, Revy, I have an employer na pwede mong alagaan yung twins niya at alam kong magagawa mo yun, makakaya mo yun. So, after this, you go straight to Hong Kong.
3: So, hindi ka na umuwi ng Pinas?
4: Ininsist kong uuwi pa kasi kailangan kong makita ang mother ko ba.
3: Okay, so napauwi ka?
4: Opo. Talagang
3: okay.
4: Ininsist ko. Pero yung employer sa Hong Kong, ayaw niya. Gusto niya nang mag-stay ako doon. Pero ang alam ko kasi, kapag nag-Hong Kong ka, kapag sinabi ng amo na hindi ka na uuwi, hindi ka pa uuwiin, ay hindi, there's no chance sa makakauwi ka. Kaya pinili kong umuwi para makasama ko muna ang nanay ko.
3: Nangyayari talaga yun, minsan hindi na umuwi ng Pilipinas, dire-diretso na, kaso mahaba tuloy. But eventually, napupunta ka na rin nga ng Hong Kong, di ba? So
4: okay.
3: How long did you stay in Hong Kong naman?
4: The contract is 2 years. Tapos yung 2 years ko, yun na yung flight ko going Canada.
3: Okay, so 2 years... as a nanny nung twins.
4: Opo.
3: Diba? Nung Renifer ka from Taiwan.
4: Opo.
3: Doon. So, if you can still recall, paano mo mako-compare yung pagiging OFW mo sa Taiwan sa pagiging OFW mo sa Hong Kong? Ano yung magkapareho? Ano yung difference? Well, if you can still recall.
4: Sa Taiwan, magagawa ko yung gusto ko dahil adult yung alaga mo.
3: Okay.
4: Hindi gaanong mahirap kasi alam nila yung gusto nila.
3: Mm-hmm.
4: Pagdating sa cooking, magtatanong ako kung anong iluluto ko, kung ano yung ipe-prepared ko para sa kanya, o mamamasyal kami. Unlike sa Hong Kong, sadyang talagang napakahirap doon kasi at the age of 3 years old, ang dami kong pag-tutor na gagawin. How to handle. Every 10 minutes, nag-check ang employer doon. Tatanungin kung ano yung ginagawa namin, anong progression ng mga bata. Eh, nag-i-start pa lang naman maghawak ng pencil at saka crayons yun. Napaka-perfectionist nung amo. But then,
3: hindi nang isa sa mga crucial dyan, ano, yung nagtatrabaho sa Taiwan and even in Hong Kong, yung papano yung amo, no? Papano yung mga ugali nila. Eto, napatapat ka sa Hong Kong sa perfectionist.
4: Oh. Ang ano doon, dalawa po kaming ano katulong doon sa Hong Kong. Yung isa all around siya ang cooking at magaling naman talaga siya.
3: Hindi ko na siya kinonte sa pagluluto.
4: Nagpapaturo ako pero ano siya, galit siya sa akin. Dahil highly recommended daw ako.
3: Tapos hindi marunong magluto.
4: Hindi marunong magluto. Eh ako nakikipagkaibigan kasi talaga namang hindi ako marunong magluto. Puro patsyamba lang lahat ang ano ang ginagawa ko. And then doon sa Hong Kong,
3: so siya cook pero ikaw naman sa bata.
4: Opo. Okay. Bali instead na focus ako doon sa mga trabaho sa loob ng bahay, tutor na yung pasok ko. Hindi na domestic. So, ang iba yung sweldo ko, iba yung sweldo nung kasama ko.
3: Mm-hmm. So, ano kasi minsan may all around siya na lahat, di ba? Tapos may mga hati-hati yung task. So, at may naglilinis, may nagluluto, may nag-aalaga ng bata, o driver pa nga yung iba. Pero in your case, tuto ka lang dun
4: sa dalawang bata.
3: Dun sa kids. So, did you have a day off also?
4: Saturday, I'm going to ICA Church.
3: In church.
4: Yeah. In Taiwan, I went to Bread of Life. At nag-enjoy ako sa ministry ko doon.
3: Ano day off mo doon?
4: Sunday.
3: Okay.
4: Wala sila.
3: Meron, ha?
4: Opo.
3: Kasi in other parts
4: alternate
3: of the world...
4: Alternate po yun, Pastor.
3: In other parts of the world, Jibo, walang day off, ha? Kaya buti. And what do you mean by alternate? Is this in Taiwan or in Hong Kong?
4: In Taiwan, pag nag-day off ka ngayon, dalawa kasi kami, si Irene. Pag nag-day off ka ngayon, tapos yung isa sa sunod na Sabado, ay sa sunod na Sunday. Or kung nakapag-day off ako ngayon, sa next Sunday, hindi ako mag-day off. So, depende sa situation namin.
3: Yes.
4: Pero sa Hong Kong naman, ay every Saturday ako.
3: At least weekly.
4: Opo.
3: Huh? And again, I'd like to emphasize that because in other parts of the world, lalo na pag naging kasambahay, kahit paku, kahit nanny or domestic helper, minsan yung iba walang day off. In the Middle East, maraming ganun ang sitwasyon. Eh, napakalaking bagay, may day off ka pa rin, di ba? So, umabot ka ng ilang taon in Hong Kong?
4: 2 years.
3: 2 years. So, paano from Hong Kong, nakarating ka ng Canada? Paano nangyari yun? Kasi yung iba, nakasabayan mo sa Hong Kong, nandudum pa. Yung ibang kasabayan mo sa Taiwan, pwedeng nandudum pa rin. So, paano ka nakapunta ng Canada from Hong Kong?
4: Meron akong kaibigan mula sa ICA.
3: There's a church.
4: Sa church po. And ipinakilala niya ako sa isa niyang friend na nag-apply dito sa Canada. Tapos yung friend na yun, siya rin yung nagdala sa akin dun sa agency sa Hong Kong. Wala po akong alam na puntahan sa Hong Kong, kundi central lang, church. Maliban dyan, wala na. Uuwi na ng bahay.
3: When you say central, para sa knowledge ng mga hindi alam mo ang Hong Kong, although konti na lang yun, ang dami naman nakakarating na ng Hong Kong ngayon. Pag sinabing central, dun yung kumpulan ng mga kasambahay, kababayan natin, pag day off, Saturday and Sunday. So, ang alam mo lang puntahan, central at saka church. Okay? Right. So, ngayon, may nag-connect sa'yo to an agency.
4: Opo. So, yung agency na yun, nung dinala niya ako doon, nag-inquire ako. Pag-inquire ko, nag-fill up kagad ng form. Tinanong ko din ang placement fee. Kasi karamihan naman ng ano, ng mga ate-ate na doon sa church ng ICA, sinasabi nila, Neng, mag-apply ka sa Canada, huwag kang manatili dito.
3: Oh, ganun naman pala,
4: So,
3: no?
4: talagang,
3: In-encourage din
4: pati po
3: nila.
4: si Ate Pines,
3: Yes.
4: sabi niya ganun, mga bata pa kayo, kaya mag-apply kayo, huwag kayong manatili dito. Yun ang sina... Actually, thank you kay Ate Pine, kasi siya yung gumawa ng aking resume para i-submit doon sa agency.
3: Shout out kay Ate Fines. Felicilda,
4: Opo.
3: 'di ba? Praise the Lord. Kasi
4: So,
3: napakalaking bagay na may naggaganon sa iyo eh.
4: opo.
3: No? Yung nag-i-encourage at saka tumutulong pa.
4: Okay.
3: No?
4: Yun po,

0: ilang buwan lang akong nag-apply.
1: Ilang buwan ka pa lang in Hong Kong nung
0: Opo.
1: nag-apply ka?
0: Hindi
1: Ibig?
0: po. Malapit na talaga akong matapos ng ano, ng kontrata ko. Tapos nag-apply ako, it takes lang parang mga 3 buwan lang o
1: Okay,
0: 2 buwan, ganun.
1: balikan lang natin. Dumating ka ng Hong Kong anong year?
0: 2007.
1: Seven.
0: Yeah, umalis ako 2009.
1: So, kailan ka nag-apply for Canada? 2000? Yun,
0: Oh,
1: nagbayad ka
0: sorry.
1: ng placement fee.
0: Every, ano kasi,
1: 2008 or 2009? Baka 9. Baka nga
0: parang
1: 2009.
0: 2009,
1: Ayan. Okay, so 2007 ka dumating ng Hong Kong.
0: Opo.
1: And 2 years yung contract mo.
0: 2 years and
1: tapos,
0: 2009.
1: Tapos, a few months bago matapos yun, 2009, doon ka nagbayad. No? Tama?
0: Actually, ano, February ako nag-start. Tapos May, nandito na ako.
1: February of 2009.
0: 2009.
1: Okay, so nagbayad ka ng placement fee na?
0: Opo, hulugan.
1: Alright. Buti pwede hulugan, no?
0: Yung employer, Canadian siya.
1: At saka buti hindi scam. Kasi yung iba nasa scam din, ha? So buti sa'yo, totoo yung ano, agency na yun.
0: Opo, yung, actually yung agency na iyon, taga rito po siya.
1: Okay.
0: Nakikita ko nga po yung may-ari dito sa sa kumpanya na work ko ngayon.
1: Diba? Pero in a way, thank you Lord, kasi mabilis din yung nangyari sa iyo. Kasi February of 2009, February, March, April,
0: May,
1: and then lumipad ka ng?
0: May 5 nandito na po ako.
1: Ang bilis nun. So, ano yung naaalala mo pa ba yung nararamdaman mo nung palapit na ng palapit at mukhang, ay, totoo na talaga to, di ba? Iba syempre yung Taiwan, iba yung Hong Kong, iba yung Canada na. Can you still recall how you felt at the time?
0: During that time, ano muna ako doon sa employer ko kasi takas lahat at tago lahat ang pag-a-apply ko papuntang Canada.
1: Bakit ganun?
0: Hindi kanila papayagan.
1: Okay.
0: Para lang mag-apply ka ng gano'n.
1: Mabuti alam mo yun. Ano? May nag-tip sa'yo na
0: lahat,
1: gano'n.
0: Lahat naman po nang pumunta dito sa Canada, walang employer na umuo ka agad.
1: Okay.
0: Kundi ano. So, nalaman lang ng amo ko noon. Kinausap niya ako ng kinagabihan para i-renew yung contract ko. At sabi niya gano'n, in-enroll na daw niya ako sa driving sa Hong Kong. Doon na ako nagsabi. Ma'am, sabi ko, why did you do that? You didn't ask me first. I already had a visa going to Canada. Sabi ko, nagulat siya. Umiyak siya, nagalit siya. Sabi niya, ganun. Did I ask, I asked you before that if you have plan to go to Canada, just let me know. And sabi ko sa kanya, no, you never asked me any question because you never interviewed me. You interview my employer in Taiwan but not me. Sabi kong ganun sa kanya. And then, umiyak siya kasi yung mga bata, mas love niya kami. Mas love nila ako kaysa sa kanya.
1: Ganun na.
0: For 3 weeks na gain ko na yung trust ng mga bata. And sabi kong ganun, eh, paano yan, ma'am? Meron na akong employer. I already had the visa. Sabi kong ganun. You cannot live without replacement, sabi niya ganun. So, naghanap ako ng replacement. Pray. Talagang katakot-takot na panalangin. Masakit sa puso, pero isang blessing na natutunan ko, every 3 a.m. in the morning, I try to get up and kneel down, lifting my hands to the Lord. I entrust everything unto Him, whatever His plan to me, magaganap, mangyayari, ano man ang kalooban niya, tanggapin ko. And that employer, ano siya, na nakita niya ako na tuwing madaling araw, sinisilip niya ako doon sa kwarto ng bata. Akala niya, anong ginagawa ko? Kasi naka-face down ako doon sa ano, sa bintana. And then yung dalawang kamay ko, nakataas. Nagpe-pray ako, nag-worship, ganun.
1: Wow.
0: Tapos sabi niya ganun, kinonfront niya ako. Rabbi, what are you doing every night that when I woke up going to check the kids, you are kneeling down in front of the door, of the window? And I said, I prayed, Mom. And that's the only time I have the communication with the Lord, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ano bang nagagawa niyan?

0: And during that time, meron po kaming 40 days prayer and fasting sa ICA. At talagang sinundan ko po yun. Hindi po buong sabihin mo na 3 meals na magpa-fasting ka, kundi 1 meal lang yung i-give up mo doon. The best meal, yun ang i-give up mo. Sa Hong Kong, ang best meal nila is the supper. So, yun yung kompletong food doon. Hindi ako kumakain. Akala niya galit ako sa kanya or something na ano.
1: Nagpa-fasting ka pala.
0: Oh, nagpa-fasting ako without
1: more knowledge.
0: At sumakto
1: naman na nung panahong nag-a-apply ka nga for
0: Opo.
1: Canada.
0: Kaya napakabilis dahil simula pa lang talagang babad na siya sa panalangin, babad na siya sa presensya ng Panginoon. Lahat ng ano na, ng documents na ipo-provide doon, pati pictures ng mga bata, bawal 'yun. Pero bigla na lang ako nabigyan. Siya rin naman nagbigay sa akin para remembrance yun naman ang sinadmit ko. Kaya nung ano, sabi
1: ko. So eventually, nag-ano rin naman siya, nag-work out din, di ba? At saka, nakahanap ka rin ng replacement, correct? No? Nakahanap ka rin ba?
0: Bali, ang replacement niya is yung cousin ko from Philippines. Pero naggaling siya sa Taiwan. Nag-for good siya ng Hong Kong. Kasi, nakatapos na siya ng 6 years sa Taiwan eh. Sabi niya, mag-for good na siya. Nag-family na siya. And then, sabi ko, Ate Lenny, hindi ako makalipad kapag wala ka, kapag hindi ka makapunta dito. So, 2 days before ng flight ko, talagang pinursiging paliparin siya papunta
1: siya.
0: Ng Hong Kong. Eh, ang alam ko lang lutuin sa Hong Kong ay itlog. So, yun ang tinuro ko kasi yun ang favorite ng bata na alaga ko.
1: Grabing impartation yun. Ano? Paano magluto ng itlog? Pero yung kinakwento mo sa amin right now is really a very important part of your story. And also, yun yung tumawid eh, between paano ikaw ay OFW na napunta ng Canada. Yung iba hindi umabot dun sa diyan sa kinukwento mo ngayon. Pero tingnan mo naman, ano, dahil sa pananampalataya mo na rin sa Diyos, no? Yung pagpipray mo sa Kanya, pagbabad mo sa prayers ng lahat, kaya eventually natuloy din. So,
0: amen.
1: Di ngayon, tumungtong ka na ng Canada. At pagdating mo dito, what was the experience like? At least for the first few years.
0: Mahirap po. Parang culture shock. Weather, malamig, mainit, or something na ano. Tapos, yung mga bata ay mean sila kasi hindi
1: yung
0: naman
1: bata
0: nila.
1: Na sa Canada.
0: Yung bata na sa Canada.
1: Oo. Kasi oo. Yung agency na in-applyan mo, hinanapan ka ng employer in Canada.
0: In Canada, yes.
1: So, yung 3 to 4 months na yun, may eventually nagka-employer, ang aalagaan mo ay mga bata din.
0: Opo. Kasi yung blessing po doon na nakita ko, kung bata ang inalagaan mo sa Hong Kong, nani din ang a-applyan mo sa Canada.
1: Okay.
0: Kapag kung galing ako ng Taiwan, caregiver ang a-applyan ko dito, pero adult. Which is, hindi ka maa-aprubahan ng permanent resident kung adult ang caregiver mo.
1: May ganun
0: pero
1: pala
0: kapag
1: nung time na yun.
0: Opo, kapag ka nani ka, yun po yung great na privilege sa nani, caregiver, dahil yun nakatutok ang programa ng Alberta.
1: Ng province of Alberta,
0: yeah.
1: No? Which is, usan ka lumanding din eventually.
0: Opo.
1: But did you know about that nung time na yun? Hindi, di ba?
0: Marami po kasi kaming nakasabay na nurse sila sa Philippines, kahit sa Dubai, nurse sila. Pagdating nung panahon na mawawalang visa na yung work permit, kailangan mag-shift sila ng caregiver live-in nanny. So, naghanap sila ng employer. Nag-work po sila sa ano ha? Sa hospital, pero hindi na sila pwedeng i-apply as work staff pa din or work permit, kundi kailangan nila, Kung sakaling mag-a-apply sila ng work permit, open work permit, gano'n ang ano niya, hindi na sila mabibigyan kasi caregiver sila ng adult. Iyon yung during that time sa amin. So, ilan yung friend ko doon na kasama ko sa Bible study dito noon ay nag-shift sila ng nanny.
1: Kasi nung nalaman na nila, di
0: opo,
1: ba? Nung
0: hindi
1: nalaman na
0: talagang
1: nila,
0: hindi sila
1: tignan
0: mabibigyan
1: mo
0: ng
1: yung blessing ni Lord
0: opportunity
1: sa iyo.
0: na ano, opo.
1: Ang blessing ni Lord sa iyo. Hindi mo alam yun, but from the time that you were in Hong Kong, alam ni Lord yun. Kaya yung experience mo doon, nani.
0: Oh.
1: Di ba? Again, that's something that we now know because of how things eventually transpired. Na talagang may plano si Lord para sa life mo. So, eto, nagnani ka dito. It was hard at the start.
0: Yeah.
1: Both yung mga batang inaalagaan and of course, ang world-famous winter weather ng Alberta. Kasi sa Hong Kong lumalamig, di ba? May winter din sa Hong Kong at maging sa Taiwan. Pero ang layo, no? Ang layo nung tunay na winter dito. Could you give them an idea? Ano ibig sabihin nung winter dito sa Alberta, sa Edmonton? Kasi from the very beginning, Edmonton ka na eh, no?
0: Opo.
1: Okay.
0: Pero hindi ako dito sa city. Sa Spruce Grove ako, which is like, parang province na siya or area ng acreage. Yun yung mga malalaking bahay.
1: How cold is cold? Gano'ng kalamig?
0: Oh, negative 32, 41. Puro, kapag ka ganun na, tapos wala pa po kaming sasakyan noon. Walang, puro hatid sundo lang ang ginagawa sa amin. So, kapag day off ko noon, alas tres ng hapon, Friday, yun po yung kaibahan sa Hong Kong at saka Taiwan, isang araw lang ang aming day off. Pagdating dito, Friday pa lang, nagda-day off ka na alas tres. Hanggang
1: least,
0: Sunday na.
1: Diba? At least.
0: So, ang haba-haba na ng lakwacha mo. Pero, salamat sa Panginoon, talaga naman inilalaan niya lahat ng time, hindi para maglakwacha, kundi yung 3 days na iyon, from Friday, nag-i-stay ako sa, ano, sa West Edmonton Mall. Pagka may nakita akong Pilipino, nakangiti ako. Tapos, matagal ka na ba dito? Hanggang maaaya ko na sila.
1: Maaaya
0: sa Bible study.
1: Okay. Kasi, from Taiwan to Hong Kong, dahil Christian ka naman,
0: opo,
1: you never stop going to church, di ba? And serving. So, ginawa mo sa Taiwan, ginawa mo sa Hong Kong, at pati sa Canada, kahit bago ka, ginawa mo rin, di ba?
0: So, number one pong ginawa ko dito, naghanap ng church. Una, kaya lang, napakalayo ng aming, ano, bahay ni Amo. At, may mga friends na tumutulong. Kasama si Pastor Efren, si Ninang Medi.
1: Shout out din sa kanila.
0: Sila po yung naghahatid sundo at saka ang amo ko noon, hindi pwedeng magpapunta ng kung sino-sinong tao doon sa lugar nila. Yun ang napakahirap doon. Kung meron ka ng isang taong pinakilala, yun lang lang ng iyon. Kasi yung trust hindi pa nakuha, hindi
1: so,
0: pa ano,
1: it's interesting, no, kasi you're adjusting at may hirap din, di ba, may challenge din, whether sa inaalagaan, sa weather, tapos ito yung amo, may mga trust issues siya, but also at the same time sa naririnig ko sa iyo, unti-unti mo na rin nakikita yung nagbabago na yung buhay mo from Taiwan na alternate ang day off sa Hong Kong na once a day ang day off. Ito, Friday night pa lang. Di ba? Libre ka na.
0: Tatlong araw.
1: Tapos Saturday, tapos Sunday. That's a major change. Yung unti-unti mo na nakikita na, di ba? Hindi ka na lang yung OFW, patungo ka na in becoming a what? Permanent resident.
0: Permanent.
1: So, from the time na tumungtong ka sa Canada with the work permit,
0: yeah,
1: how long did it took para maging permanent resident ka?
0: We have the contract na 2 years as a nanny. And then mag-apply ka for open work permit.
1: Okay.
0: Pag open work permit, another terms uli iyon. Pero pag nag-apply ka ng open work permit, kasabay na yung permanent resident doon sa application.
1: Okay.
0: Kapag ibalik sa iyo yung open work permit, na nagbibigay iyon na pwede kang mag-continuous magtrabaho dun sa employer mo and you can still you can work for another job.
1: O, di
0: laba
1: ba?
0: sa labas. So
1: Oo.
0: that is already legal.
1: Oo.
0: Unlike before, kapag ka work permit mo lang ay doon sa amo, doon ka lang pwedeng
1: Tali. Tali ka
0: magtrabaho,
1: doon, oo.
0: nakatali ka lang doon. Kapag nagano ka something nag-part-time ka at nahuli ka, totaling tanggal ka, illegal po 'yon.
1: Kaya in your case, ano nangyari?
0: Nung nai-apply ko yung ano, yung open work permit at saka yung
1: pang anong taon?
0: After 3 years yata
1: After three
0: ako.
1: years, okay.
0: Oh.
1: So, in-apply niya yung open work permit, kasabay na doon yung permanent
0: Opo.
1: residence. Okay.
0: So, lumabas po yung open work permit. Nung nag-open work permit na, nagplano na sila amo. Ang blessing uli sa akin, yung trust and love ay naranasan ko na sa piling nila. Nakuha lang talaga sa panalangin. Kaya itong tuhod na ito ay talagang kagamit-gamit. Kagamit-gamit. Kapag iluhod mo lang sa Panginoon, walang imposible sa Kanya.
1: Yun yung major difference, no? Kasi dahil nakakilala ka na sa Lord, from Taiwan to Hong Kong at maging sa Canada, natuto ka to go on your knees to pray to the Lord. Diba? So after your 3 years with this employer,
0: they send me actually to the school.
1: Okay.
0: Kaya naging maganda ang
1: What school was this?
0: Sa Caregiving Institute.
1: Okay.
0: Healthcare aid.
1: Okay. Gaano katagal ka doon?
0: Ano lang, 6 months lang yung ano.
1: When you say they sent you, ano yun? Sila nagbayad?
0: Opo, lahat.
1: Wow!
0: So, una, isinend ako sa school ng driving. Sila rin ang nagpaaral sa akin.
1: Wow!
0: Pangalawa, ang gusto ni Amo ay mag-aral ako ng LPN, which is the nurse. Kaya lang, 2014, na-stroke ang nanay ko. Kailangan ng nanay ko ng gamot. Kailangan na. So, I still need to work para meron akong maipadala sa kanya. Gusto ng mga amo na full-time student. Pag full-time student ako, bahala sila. Lahat ng kailangan ko ay provided nila. Saan man sila pupunta, sasama ako. Lahat ng financial, lahat ng food ko, pati bahay, sagot na nila. Hindi na ako pagbabayarin ng iyon. And then sabi kong ganon, nakiusap ako sa kanila na stroke ang nanay ko at kailangan niya ng pera, pampagamot o ganito. Di ko naman pwedeng hingiin sa kanila iyon, sabi kong ganon. So napakiusapan ko sila, instead of going to the course of LPN or nurse, sabi ko, pwede ba akong mag-HCA? Subukan ko muna kung kaya ng utak ko.
1: What is HCA?
0: Healthcare aid.
1: Okay.
0: You can work in the hospital or to the nursing home, elderly, once na meron ka ng certificate noon.
1: Yun yung natapos mo na eventually. And later on, nakuha mo na yung permanent residency mo.
0: Opo.
1: Right? And then, how many years later na nakuha mo yung citizenship mo? Pag all in all, pag pinagsama-sama na natin, di ba, dumating ka ng 2009. Kailan mo nakuha citizenship mo?
0: 2020 yata yun.
1: 2020. So almost 11 years, 10, 11
0: Kasi
1: years?
0: Kasi po nagantay ako kay Chevy.
1: Ah, yan pa isa, di ba? Yan pa isa.
0: Nag-asawa po.
1: Kailangan natin ng another ano program sa iyo para lang mapag-usapan yung part na yun. Pero tingnan mo, di ba, from OFW, Taiwan, Hong Kong, and then noong 2009, dinala ka ng Lord to Canada. Grabe na yung mga naging blessings at changes, di ba?
0: So,
1: day off pa lang eh, day off pa lang, isipin mo, dati alternate sa Taiwan. Hong Kong once a week. Pagdating dito, pabay halos 3 days, diba? Halos 3 nights.
0: Madami na po.
1: Natuto kang mag-drive. And then, naging care aid ka pa?
0: Healthcare aid.
1: At ang pinakamatindi pa dun, nagka-love light ka pa, diba? That eventually later,
0: bonus?
1: Became your husband. Na siguro mas earlier pa dapat mo nakuha yung citizenship kaso nga inantay mo yung,
0: oh,
1: yung husband mo, no? Praise the Lord because I personally am blessed to hear paano kumilos si Lord sa buhay mo na originally naman ayaw mo naman mag-OFW eh, pero si Lord may plano pala sa life mo eh. Di ba? Walang sayang sa lahat ng yan, from going to Taiwan, then to Hong Kong, ang later pala nun, eh, dadaling ka ng Lord dito sa Canada. Before we close our very informative and inspiring show today, ano, ano yung on the top of your head na top lesson na tinuro sa iyo ng Lord mula nung naging OFW ka at ngayon na ikaw ay isa lang Canadian citizen? Ano yung number one na lesson na masasabi mong natutunan mo mula sa Panginoon?
0: From the beginning is kailangan mong ilagak ang puso at ang ano mo. You always put God first.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yung word niya, seek ye first the kingdom of God.
1: Oh, is that a very important verse to you? Matthew 6:33. Diba?
0: Opo, talaga namang ano, kahit anong mangyari, kahit may sakit ako, uunahin ko ang Panginoon sa buhay ko. At kahit hindi ka nga humiling kapag inuna mo ang Panginoon, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Alam ng Panginoon kung ano yung kahihinatnan mo. Basta huwag kang humiwalay, huwag kang makakalimot. Always soak yourself into the presence of God.
1: Yun ang importante. Diba sabi mo nga, yung tuhod mo nga, diba? Talagang natutuglumod dyan.
0: Opo.
1: Sa Panginoon. Salamat Ate Revy for accepting our invitation na i-share mo yung part 1 ng story mo mula sa paano ka mula sa pagiging OFW ay naging Canadian citizen. Mukhang dapat may part 2 ito para papag-usapan naman natin paano naman nagkaka-love life ang mga kababayan natin pag nakakarating na sa ibang bansa. Dahil she's married actually sa ibang lahi ang napangasawa niya, at meron siyang mga barkada at kasama sa church sa puro ibang lahi rin ang mga napangasawa. Paano rin yun, ha? That's probably another topic in another program. But let's pray. Pag-pray natin lahat ng mga nakinig sa atin. Aming Diyos at aming Ama, salamat Lord at nakasama namin si Ate Revy na nag-share po sa amin ng mga magagandang kwento tungkol sa pinagdaanan niya bilang isang OFW sa Taiwan, sa Hong Kong, at ngayon bilang isang Canadian citizen. Kami Lord ay natuto at na-inspire sa naging pagkilos mo sa kanyang buhay. Ngunit ipinapanalangin po namin lahat ng mga nakikinig at nanonood sa amin today sa iba't ibang panig ng mundo, sa Pilipinas man at sa iba't iba pang mga bansa, na maaring pinapangarap din yung maging OFW at makapag-migrate sa ibang bansa tulad ng Canada. We pray for them that your will be done sa kanila pang buhay. Pinapanalangin ko rin si Ate Revy, ang asawa niya si Chevy, at lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay na sila rin po ay inyo pong lubos na pagpalain.
0: Amen.
1: We thank you, Lord, for today as we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Salamat po sa inyo pong pagsali at panonood sa amin dito sa Servisyong OFW. Pero bago po tayo lubusang magtapos, iniimbitahan ko po kayo sa Rise Up Philippines National Youth Conference with the theme Believe sa December 12 sa Cuneta Astrodome. Layunin po ng youth conference na ito na mailapit ang mga kabataan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Dali niyo po sila doon sa December 12 sa Cuneta Astrodome mula umaga yon hanggang hapon. Para po sa mga tickets at paano pwedeng ma-involve ang inyong church, youth ministry, kontakin niyo po si Ate Maylin sa 0917-318-1184 o kaya sa kanyang Facebook na MHY LYN. Nabukod po sa inyong lingkod, Pastor Roman Guevara, bilang main speaker and worship leader, makakasama rin po natin ang iba't ibang mga ministers in the body of Christ. So, ni Ate Heidi ng DJS, si Pastor Jordan, DJ Jordan Against the Flow, maging si King Flores o kilalang Tetelestay, at iba't iba pang mga kapatiran sa body of Christ. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radyo, sa online, dito po sa Servisyong OFW. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries sa Dubai, UAE, na ngayon nila dito sa Edmonton, Canada. At pakihanap niyo po ako sa iba't iba pong social media platforms under the name Pastor Roman Guevara. na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya.
2: Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW! Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: 10:30 na itong time, Teresa DYBS, maing aga, pag-welcome kids sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw biyan sa sining adlaw, no? Sang Biyernes. Karami sa sining adlaw, abiyan. Mag-rest naman kita, no? Looking forward sa aton nga day off, sa aton nga R&R, no? Iba na mo ng ina term, no? Or simply, ma-unwind lang gid abiyan, or ma-pause, no? Sa aton nga mabisi kag demanding nga work world. Mo ginaabyan basta gaubra ka na gayud wala na naunta tiya ang mga demand abyan kag normal ang inaabyan pero kinanglan man aton nga mag-pause, mag-rest. Amo na siyang aton nga topic for today. Kag ginapasalamatan ko lang dira mga suki naton si Tita Virgie Salgado. Good morning, Tita Virgie. Advance happy birthday. Kag subong man si Sena Dizon, happy 18th birthday sa imo. Zena Dizon, enjoy your celebration. Salamat gyud sa imo pagpamati permi diri sa DYBS kag ang Dizon family. Hello kay nang Roda nang Presyosa Alesa dira sa Alimujan, Iloilo. Salamat man kay Tita Ninfa and Pastor Nemesio Tahala sa Alegre Oton, Iloilo. Subong man, ginapasalamatan ginaton Pastor Pert Alparaque dira sa Pavia. Subong man sa si Pastor Moody Lemtotica sa Gebs dira sa San Rafael, Iloilo, no? Maying aga sa inyo kag sa Tutica family. Ginapasalamatan man naton si Ronnie Elbore, a blessed day and good morning gid, Ma'am Leia, and to all the viewers and listeners nationwide. God bless us all and always. God bless you too, Ronnie Elbore. Si Eda Conroy, ginatamyo man naton. Salamat gid, Naininita Guadalquiver. Si Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga gid sa inyo. Kaginatamyo ko man si Tita Dimple Baldonado, Sir Allen Del Carmen, Ma'am Maya Chu, Tita Florita Ong, good morning gid. Kag subong man ang aton man nga pagpasalamat kay Ma'am Joy kag Pastor Ronnie Kayubin. Good morning gid sa inyo. Kag inaagda ikaw abyan kada Lunes magpamati sa Life Improvement for Teens or Lift the Group nga program every 5 to 5:30 PM with Leia Bargazo. Kag subong man ang pagpangagda sa imo to attend sa Intentional Discipleship Making Conference sa SMX Convention Center, Bacolod City this September 25 to 26 with the theme All in for Christ. Kung magpa-register ikaw abyan or may mga inquiry ikaw, please visit lang sa idmcbacolod.com or visit their Facebook page idmcbacolod. Kag sa gihapon abyan, ginaremind kita nga maghalong sa mga scams online. Hindi gid pagatag imo mga password or OTPs. Mangin aware man kita sa mga fake job offers, mga online shopping scams, romance scams. Subong man ang mga realistic fake photos, videos and voices, i-anon man ni naton, no? We do away, no, sini nga mga pagpanginto abyan. Remember every day to trust but verify. Tita Suzette Posadas, dira sa Kabakungan, Tita Plenny Deldoy, Sir Robert Hesulgon, Ma'am Nemia Bendan, Ma'am Merly Lumawag, Sir Ayan Tingson, Sir Winnie, Ma'am Jane Patrimonio, Pastor Frank Tingson, dira sa Central Hawaiian, sa may Silay. Good morning gid sa inyo. Kaginatamyo man naton si Pastor Jesus Monserrate, Ma'am Amy Lucer, Pastor Benji Dubria, Ma'am Rachel Hechenova, sang Isabela Evangelical Church. Kag aton man nga ginapasalamatan si Sir Billy Buenafe de Razabago, Miss Joyce Molina and family. Subong man si Miss Janice Tita Norming Remutin. Kay Brother Pablo Jokino, kag sa inyo, imo family dira sa may Bago, maing aga gid. Si Pastor Gerald Janjutay, nung Kasim Kanyada, maing aga, kag ginapasalamatan gid naton si Tita Perla Tito Nestor de Joanne Montalvo, ng Grace ng Josel Olivares na Ininfa Escaner, si Cheryl Hagnong Matovida, maayong aga, Pastor John, Ma'am Ellen, Baby J.M. Magallanes, tanan nga members ng Upper Room Baptist Church, si Nairosa Pansoy, Pastor Lagulaw, dira sa Gatuslaw, Kanduni, maing aga gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Also, Tita Corazon Estelioso, maing aga sa imo Tita Ninfa de la Torre, maing aga gid sa tanan nga nagahiwat sang ila kaadlawan. Ginatamyaw man naton si nang Vanessa Magallanes ang mga abya naton dira sa butika marayo si Rosita. Kagtanan nga mga staff dira no, maing aga gid sa inyo. Nung natnat ng Arlene Hilisanga ng Bingnong Daryl Somper, Pastor Rodrigo Niere, mga binaton sa FCCC La Carlota, salamat gid sa inyong pagpamati. Kaginapasalamatan man naton si Nanrusila Sir Joel Gayanilo dira sa Himamaylan, subuman si Ma'am Judy Bayoneta, maing aga gid. Kagsalamat man sa kay Ma'am Yoli Salem, kay Ma'am Karen Moscoso, mga mapisa naton ng mga ALS teachers, maing aga sa inyo kay Sir Mark Claridad, maing aga. Ginatamyo man naton ang mga taga Gojo Gate dira sa San Miguel, Iloilo. Si Ma'am Vivian Topor, hello man sa imo Ma'am Vivian, dira sa Barangay 8 sa may San Miguel, Iloilo. Tanan mga biya naton dira sa Dumangas, maing aga. Gid sa inyo si Sir Erwin, Miss Bonnie Ann Peñafiel. Salamat man sa inyong pagpamati dira sa may Kabankalan, kagang Gargan Shell Family, ginatamyaw naton. Aton man nga ginapasalamatan si Miss Elvemay Gamilon, si Che Rosario ng Rex Custodio, good morning. Kag aton man nga pahibalo abyan o may pangamuyuan naton ang bago naton nga programa sa sininga September abyan, The Word Between Us, ginadala inisang Northside Baptist Church. With Pastor Bong de la Fuente ang aton host every Sunday 7:30 to 7:45 in the morning. Natamyo ko lang dira si Pastor Mel Parcon dira sa may Kawayan, issue Kawayan, Ma'am Emeline. Good morning sa inyo kag tanan nga members ng Grace Baptist Church, maing aga gid kag subong man dira sa may Binalbagan, Ma'am Jovi Razel, mga taga Peace Pond dira sa Kamsu. Maing aga gid sa inyo kag si Engineer Ramos sa Kamsu Talisay, ginatamyaw man naton maing aga kag sa tanan ng mga teachers and staff. Ma'am Vic Violanda, good morning sa inyo nga tanan. Abyan isang Lunes naka-update ako sa imo nga sa Iloilo na apektuhan to sila no tungod sang mga naguba nga mga puluyan sang tornado abyan no nga nakapikto sa pipila ka bahin sang Iloilo City. So, ang city government subong nag-release na sang emergency cash assistance sa mga pamilya nga napiktuhan or naguba ang ilang mga puluyan tungod sang buhawi abyan. No, nga nakapikto sa 101 ka mga balay, kag 148 families or 587 individuals. Si Mayor Raisa Trenyas mismo abyan ang nagpanguna sang distribution sang financial assistance sang August 10, kag gin-move na sang syudad ang emergency from emergency response to helping affected families abyano ang ilang ginahimo subong. So sa mga pamilya nga ang mga balay ang totally destroyed, nakabaton sila sang 10,000 each, ang partially damaged naman niya 5,000 each. Base sa situational report nga gin-submit sa Iloilo City Emergency Operations Center sa kay Mayor Trenyas, apat sa 101 ka mga damaged houses were totally destroyed while 97 sustained partial damage. Ang Haro District naka-sustain sang bulk of the housing damage accounting to 477 of the 101 affected houses. Sa Barangay Kubay, naka-record sang highest number with 26 damaged houses, isang totally destroyed at 25 partially damaged. Ginasundan ini sang Balabago, 12, EL 98 with 11, subong man ang Kalubihan, kag Tabok Suba with 8, kada isa, Disamparados, 6, Benedicto with 5, and Seminario, isa. Sa Tabok Suba, isa kabalay ang totally destroyed, samtang 7 naman ang partially damaged. Sa Mandaruyao District, sa Piakabahin, no, naka-record inisang 23 damaged houses. Ang barangay Q Abeto, may 16, isa ang totally destroyed, kay 15 ang partially damaged. Ang Taft North, may 5 naman, including 1 totally destroyed house. Sa Oñate de Leon, naka-record sang 2 ka partially damaged houses. Sa La Paz District, isa ka partially damaged. ang balay ang na-report sa Barangay Gustilo. Wala labot sa cash assistance ang city government kag ang Department of Social Welfare and Development Region 6 nagpanghatag man sang food and non-food assistance including canned goods, rice, milk, sleeping kits, hygiene kits, distilled water, food containers and family food packs. Ang Emergency Operations Center data nagapakita nga ang buhawi nakaapekto sang 148 families comprising 587 individuals. As of August 10 abyan, only 9 families or 24 individuals remained in evacuation centers. Mga residente inisela sang Balabago, Cubay and Desamparados all in Haro District. Ang Emergency Operations Center nakareport abyan nga ang buhawi na una igo sa barangay Q Abeto, Mirasol sa Mandurriao, antes inimag idog sa neighboring areas and extending into Haro District. Sa initial community report, sa gapakita abyan nga ang weather disturbance uprooted and toppled trees nagtumba man ini sa mga utility posts naka-damage sa mga balay kag nakatugas ang power interruptions and temporarily blocked roads. Ang buhawi abyan nag natabo ini under enhanced or tungod sang enhanced monsoon conditions as the southwest monsoon or habagat nagapadayon nga nagdala sang persistent and gusty winds nga gin-intensify ni Typhoon Dolphin which was outside sang Philippine Area of Responsibility. So muna siya ang latest nga mga update naton sumong abyan kag maghalong kita sa gihapon sa sini nga maulanon nga panahon magdala sa imo payong jacket kag harumang kita sa mga masakit abyan no kag magpanilo gid kun wala ang ulan magpanilo sang palibot para nga mapareyo kita sa dengue. So it's now 10:25 abyan upda naton subong si Cindy Tang sa Moving Moments.
1: The Grizzly Bear Chase. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Our group spotted one when we were hiking in Montana. When that bear saw us, we had 3 choices: walk away, climb a tree, or play dead. Oh, and never ever run, because a running person looks like lunch. Well, you can guess what I did. I ran. The disciples in the Bible understood fear in Matthew 14. A storm hit the Sea of Galilee, and even the fishermen panicked. Then Jesus showed up, and when he stepped into their situation, his peace replaced their fear. Perhaps you're facing a grizzly bear of your own today. Remember, the same Jesus who calmed the winds and the waves can calm your heart. This is a bonus story in my devotional, Companions in Faith. You can learn more at movingmoments.org, a listener-supported program. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Yay! Ang atoy abyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Sa aton nga 4 o'clock habit di na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, bon mangita kita. You listen kung ano nang ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato nga pang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mangyong sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place sa ato nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mano, kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, naging ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdama ng atong cases. Always, nakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
2: Salamat sa pagpumati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Real Talk. Salamat gid sa imong pag-upod sa gihapon sa aton nga program Real Time with Leah diri sa 1233 Radio DYBS FEBC Radio. We are a member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Happy birthday gid kay Pastor Rene Villamore. Pastor Rene, happy birthday sa imo. God bless you, Pastor. Si Ma'am Nenet Pisaga, ginatamyan nato Ma'am Jinky Ferrer. Good morning man sa imo, Ma'am. Amuman kay Nico Tatoy and Sandara May Alunan. Good morning sa inyo, Nico and Sandara, halin kay Jinky Ferrer. Aton man nga ginapasalamatan si Ma'am Glenda Kadavid. Good morning, Ma'am Glenda. Subong man, aton man nga ginapasalamatan si Pastor Jigs Hinilyabaw, ang aton nga ONP host, no? Sa inyo, dira ni Inday Sol, good morning. Nakapamahaw na kamodera. Subong man, ginapasalamatan natin si Ma'am Lucia Derla, si Ma'am LV Salvador, Ma'am Glenda Kadavid, Noel Cesar, Jigs Leonor, Ma'am Deding Mercado. Salamat man kay June Apachica, Jeffrey Gonzalez, ng Alice Melendez. Salamat gid, Sir Ayan Tingson, Sir Chris Dacumos, Tita Nenet Pataray, may aga gid sa inyo. Of course, si Ma'am Janeline Raykert sa Texas, USA. Good evening sa inyo dira, Ma'am Janeline. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton nga programa kabay pang amat-amat kada dira naka-recharge, no? Bag-o ka lang ay nakapauli, no? Halin sa imong trabaho. Abyan, istoryahan naton sa siningaga ang importance balasang rest nga ginatawag. Sa recent lang nga mga hitabo abyan sa sports, labi na gid sa tennis, of course nagakalipay gid no sa aton nga Filipino star champion nga si Alex Diala abyan kag ang latest nga hampang nila sang mga kaugdanan nila abyan no sa may Canadian Open. So isa pa gid na notice naton, bala wala labot kay Alex Diala nga take gid sa abyan no sang pahuway no na pierde ini siya sa sa Olympic gold medalist abyan no. Pero it's a blessing man no, para kay Alex Diala nga nakapahuway siya kay nagsakit ang iya tiil no sa tungod sa ankle injury niya. Kag isa pa gid diri nakita naton ang 4-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka nagwithdraw ni siya abyan sa Cincinnati tungod sang fatigue naman. Kag sa World of Elite Tennis hindi niya setback abyan or masiling naton hindi ni negative, it's a strategic intelligent pause. Ang pag-in isang-isa ka commentator, no? Strategic intelligent pause before the most important battleground of her season. Amoni ang the US Open. Kabalo ka abyan, ang mga champion, don't fear rest. Ginagamit ini nila abyan, no? Beneficial ini sa ila. Kagkabalugid si Naomi Osaka nga ang rhythm of greatness, no? Nga ang lawas naton abyan nagahatagid sang signal antes ini mag break no and the wisest athletes listen early ha by stepping back now ginaproteksyonan niya and even si Alex Diala ang iya strength sharpening her focus and preserving her fire for New York the stage where she has already carved her name into tennis history. Abyan kabalo ka para sa mga tennis player ang pause, ang break is not retreat. This is preparation. But sa isa ka comment, ganing a calibrated move from a Grand Slam champion who knows exactly when to push and exactly when to pause. Kag of course, no, para naman sa aton nga Filipina star abyan nga si Alexandra Alexiala, nakabato ni siya sa first round bye, no? In the Women's Tennis Association Tour 1000 Cincinnati Open. Kag she will either face Magda Linette sang Poland or Elena Gabriel Ruz of Romania sa round of 64 sa Sabado, no, Manila time sa Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio. So amo ni naman ang aton abangan kag pangamuyuan ginato no si Alexiala abyan sa iya kadalag-an. Si Alexiala subong abyan update lang is seeded number 17. But sa lingon nagsaka na siya abyan no for this tournament no kag ang iya highest seeding in a 1000 tier competition. Nakakuha sa sang advantage as top seeded players are usually exempted sa paghampang sa first round. So ini magahatag kay Alexiala nga nagtap naman sa 2026 Washington Open 2 weeks ago sang additional days of rest, di ba la? Before opening her campaign in Cincinnati. Si Alexiala, number 20, ini siya sa WTA Tour World Rankings and is coming off a round of 16 exit sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. So at that time, number 20 pa siya abyan. Ang nagpierde sa iya si Belinda Bencic of Switzerland. Kag sa piyakabahin, no, sa according pagani kay Alexiala abyan sa iyang social media nga amoni no ang dako gining niya kalipay no kay tungod sa Filipino culture, not nga amo na nang nadabot niya but tungod sa Filipino culture abyan nga gin recognize niya kag gin celebrate sa Toronto. Ang bali gani ang saya pala dito sa Barangay Toronto. Amo nang hiya nga comment gani abyan no. Di ba do amo ning term naton kun diriya sa aton sa Pilipinas do do usually sa basketball no. Barangay Toronto tennis na nasubong amyan. So maga intra naman siya or maga hampang naman siya abyan no sa Cincinnati sa sininga Sabado. Pangamuyuan gini nato no ang iyang match between the number 68 nga si Linette kag number 77 nga si Ruz. Background lang no nakahampang na ni actually si Alexiala abyan sa kay Linette 4 times in their pro tennis career with an even 2-2 head-to-head record kag nag-prevail no si Alexiala over Linette in the 2026 ASB Classic quarterfinals and 2026 Miami Open round of 32 pero nagpierde ini siya sang 2025 Nottingham Open round of 32 and 2024 Abu Dhabi Open round of 32. Ining 34-year-old ang si Linette abyan nagdaog naman ni siya over sa kay Ruz kag si Alexiala naman niya kinanglan niya ibalik no ang yang A game over naman no as the Polish pulled a high profile victory kay Iga Swiatek sa 2026 Miami Open sang nagligad nga Marso kag sa piyakabahin abyan si Yala nag drop sa 3-set decision sa 28-year-old nga si Ruz in their 2024 US Open encounter kag amo na siya abyan no ang update no pangamuyuan ginaton ang hampang ni Alexiala sa sininga Sabado abyan kag ang balga ni Alexiala no for her ang kumbaga not so big deal gid no nga wala yan na kuha ang champion no sa may Toronto no kay that's the job no ang balga ni tungod sang iya nga fatigue kag angkol nga injury nami kay ginako niya man no kapoy siya as one can be at this stage no wala actually bisan i-observe naton halin pa sa US sa may Washington nga hampang niya wala pa to siya pahuway abyan no you can imagine a lot of matches but that's the job, no? Ready man siya, no? Kag ginapasiguro niya nga ipaayuhon niya anay ay right ankle, no? Para makahampang siya, ready siya maghampang sa may Cincinnati Abyan. Muna siyang update na to, no? Kag ano naman pagid, no, para sa aton Abyano, ano ang benefits magsiling kita post, no? Hindi laman niya sa sports, no, ang ma-apply naton ang pagpahuway, no, bisan sa aton nga kabuhi Abyan, maka-reflect man kita sa gakatabo subong no sa tennis sa world, no, kay kinanglan man naton Abyan sang pahuway Abyan, no, sa mga kasakuan naton, kinaglataon na mag-slow down sa mga demands, no, sa palibot naton Abyan. So dako gina siyang benefit Abyan, no, ang pagpahuway, no, kag amo na siyang aton pagid nga i-discuss today kay ang kalibutan, basta as long as may trabaho ikaw or as long as we are living, no, ara ginang kasakuon, kag kung kis ma-neglect naton ang magpahuway, no? Pero Abyan, ano ba lang importance ang pagpahuway nga ginatawag and how we do it to well, no? Tuod may ara kita sang one day or two days nga rest within a week, pero Abyan ang pamangkot gapahuway kagid bala sang maayo or sang tutuod. Damo nga mga tao nga nakita na to, no, or nakita ang pahuway as unnecessary or unimportant. Di bala, no? Kay may mga ginalagas ka nga goal, no? Mga deadlines. The world keeps us so busy nga samasamin na neglect naton nga magbalik sa aton nga very needed source of rest. Abyan. So, ang first incident bala Abyan sang rest sa Bible, no, kun itulukon ini naton ara dira sa Genesis 2:1-3, kun sa diin, after 6 days of creating the earth and universe, God rests, Abyan. But more than this, nagdeclare ang Ginoo sang the entire day as a holy day of rest. Kag throughout the Old Testament, Abyan, nakita naton nga ang mga katauhan sang Ginoo nagpahuway on this day called Sabbath, which literally translates to day of rest. So, anong punto diri naton, Abyan? The Sabbath was a gift of God to return to Him and find rest. No, di ba na namin, no? The Sabbath was a gift of God to return to Him and find rest. Abyan, bisan ano naton kasi nga pahuway. Ang pahuway, bala kung kis equals yes sa travel, no? Ang pahuway kis sa hobby naton, no, wala man na malain Abyan, no, kun amo na iya ang definition nimo or masiling nimo yang pahuway nimo, then go for it, no. Pero kanami sang ini nga thought bala Abyan nga ang nami kag tuduod nga pahuway gali ara gid sa Ginoo, no, makita lamang ina sa iya naton sa iya. There are 3 primary forms gani sang rest on the Sabbath, Abyan. So, ano connected ni sila sa isa kag-isa and are designed to keep us in healthy relationship with God. So, since nga nahibaluan naton ang kamatuoran nga ang tutuod nga pahuway, ara lang gid sa Ginoo kag sa iya lang ni naton makita, Abyan. So, let's check, no, kung paano na naton ma-keep or maging meaningful ang aton nga rest with Him. Kag ang tatlo ka mga primary forms, we have physical, mental, and spiritual, Abyan. Sa physical rest, of course, God's people worked 6 out of 7 days of the week. Kag on the 7th, they were not to work at all, no? Kung i-check in sa Bible, Abyan. God knows our bodies better than we do. Siyempre, balaan sa Ginoo, kag kilala na sa Ginoo, ang sistema sa lawas naton kay siya ni ang nag-design. He designed our bodies to have proper sleep, proper nutrition, and exercise. Our bodies need rest from hard work para nga ma-regain naton ang energy kag strength. Kung ang aton lawas do not have the proper amount of rest, the mental and spiritual aspects ng aton nga kabuhi can start to fall apart. Tuod din na abiyano kung pabayaan nato na itong lawas, wala nga maubran lang kita nga ubra, ga-overtime lang kinaga-overtime, tanawa ba lang mo lawas nga bisan ang pagkaon, gani sa insyakto, kagang pagtulog sa insyakto, ginakalimtan mo na, di bala? May limit ang lawas naton, ma-fail gina siya abiyan or mamasakit kita eventually. Ang great example sa importance of physical rest abyan ara sa makita naton sa 1 Kings 19 kung sa diin si Elijah was terrified and discouraged. He was being chased down by people that wanted to kill him. Kag ang Ginoo nag-rescue gid kay Elijah kag ginabala niya nga kaon ka kag pahuway. Di bala to ka simple naman ganisang solusyon sa problema ni Elijah, no? Kaon ka kag pahuway abyan. Ang basa ginoo then continue his journey. Si Elijah, ginimo niya ini exactly that and did great things for God. Di bala? No? 1 Kings 19, ikaw bala abyan? Amo kasi ni Subong. Though hindi ka kabalo kung paano ko ni magpahuway man. Workaholic ka siguro abyan or ang imo pagtulok Subong sa mga nagakatabo abyan daw ang tana nagadipindi sa imo? No? Remember, may limit ikaw, may limit ang lawas naton, bisan ang kaalam naton may limit. Tanan, limited kita abyan. Bisan ang aton time diri sa kalibutan. Ang balgani, tomorrow is never promised. Masiling ka maing lawas ko Subong, but tomorrow ayan abyan. Ari pa kita diri, no? Hindi pag pabayi imo nga lawas, no, imo kaugalingon nga trabaho ka na lang ang trabaho. You need to rest abyan. No, bisan isa lang kaadlaw, gaigid pahuway ang imo nga lawas abyan. Kag kun daw nabudlayan ikaw, you pray, pangayo ina sa Ginoo abyan nga Ginoo, gusto ko gid nga magpahuway Subong, no? Sa lawas ko, no? Kinanglaan ko gid nga magpahuway. No? So shout out nandira sa may mga ano no ng ara balang bisan ang balila bisan tatlo ka cups ng kape sa isa ka adlaw makatulog yapon sang mahamuok sa gabi. The gift of rest abyan, so ipasalamati ina sa Ginoo, no? Subong kabay pa ma-realize mo abyan nga gift ginaiya kag blessing ang makatulog ikaw kay iban nga tao, no? At times, no, ang challenge gid sa ila ang makatulog abyan. Di bala? So, pasalamati ina kag i-maximize, no, ang gift of rest. So, ikaduwa diri mental rest. Kapos nga mag-define sa work naton abyan as something bala nga nag-labor kita only sa aton nga lawas, but there is much more to work than that. We know nga even ang mga leader, mga strategists and managers sa Old Testament rested on the Sabbath. For them, ang resting their minds was needed. So ikaw bala abyan, have you ever felt mentally exhausted after a really hard test? Bisan ganito o nagkuha ka lang exam, no? Do sobra pa sa nagakwat ka sa pila ka mga ano dira bugat or sako sang bugas da abi, no? Ang pinaka ano gida exhausting abyan ang ma-exhaust ang aton nga mind, no? Kaya ang aton man bala nga brain abyan kinanglaan niya man ang magpahuway. Ang aton nga mind, aton nga brain kinanglaan man magpahuway. Kabalo ka abyan, ang anxiety and depression are more likely to occur kung ang brains naton are constantly stressed and working. Gusto mo bala sina ang sitwasyon? So, rest abyan. Be sure nga gaan mo gidsang break ang imong brain by spending time on something that does not require intense processing. Kaya tuod ang mga sa top level, bala mga managers, no, mga executives abyan, laban na ilang ubra mind sa mind nila. Nan. So ikaw dira, no? Bisan mga rank and file lang kita ya. Ga ano man gyapon, ga andar man ang utok gyapon naton. Kinanglan man naton sang pahuway abiyan mentally. Even the culture tells us nga ang meditation is one of the healthiest forms of mental rest. So, ang meditation, di lang ni pang-emergency ha, abiyan. Mag-meditate kita sa pulong sa Ginoo, hindi lang nagsisilinga nga 911 ang ninaton or naka-red button ng ini. No? Kinanglan niya everyday. Mag-meditate kita sa pulong sa Ginoo, abiyan ang bagay ni sa Joshua 1, di ba? Meditate day and night, abiyan, sa pulong sa Ginoo. The rest will follow. Di ba la? Kapatid, ikaw na isa principle sa Ginoo, no? Sa iapulong. Nga unahon siya naton abyan, no? And his kingdom and his righteousness, no? And all these things will be added unto you. So hindi na ako mag-meditate, hindi na ako mag-pray kay damo ko deadline. Hindi na ako mag-meditate, hindi na ako pray na to you nako. Abyan, wala man na nagadiman ang meditation sa imo, no? Kagang Ginoo, wala man na nagadiman nga kinalan 1 hour gid, ha? Leia, 1 hour gid every day morning, 1 hour man kun gabi. Bisan amat-amat lang anay abyan, no? Depende sa imo dira or ikaw ba si may mga teknika dira nga ginimo para nga mabalanse mo bala, no? Nga hindi matamaan lawas nimo, hindi matamaan imong mind, imong espiritu, imong man abyan. Meditation abyan, importante gini kag i-apply naton. It's no coincidence nga ang prayer does exactly that, di ba? Even sa prayer abyan, bisan silent prayer lang dira, no, samtang naga hunay ka dira, no, naga pray ka abyan, or even nagalakat ikaw, di ba? Kung may relasyon ka sa Ginoo abyan, anytime, anywhere, maka-istorya ka sa Ginoo, maka-pray ikaw. Basi amo ning kulang subong sa imo abyan, ang sabat sa imo mga problema, dira. Bisan ara ng tanan sa imo balgani nila, nami man ubra ko, stable man ang akon ng mga bank account, baw, sana all, no? Ang balgani sa manggaranon, the parable of the rich fool, bala, sa Bible, no? Anon ko naman, kapalibog sa kon di niya pang dasok ang iya nga mga manggad, no? Tawhay na ko for the rest of my life, no? Pero, balas ang Ginoo siya buang-buang ikaw, no? Subunggig ng gabi, no? Diin mo na ipang, diin kay sino mo na ibilin ang imo manggad, no? Hindi man niya sila nga manggad lang abyan nga money or physical, but imo talent, no? Wala mo gina-share imo talent, imo skill, no? Kanugon, abyan. So, before matabo ina, i-invest ka eternally, abyan. Ang unagid, may relasyon ka dapat sa Ginoo, abyan. You repent sa imo mga sala, kag you receive Christ as your Lord and Savior sa imo mga kabuhi. No, kay siya na ang mangin magadala, no? Siya gid ang tagiya sang imong kabuyabian, kag siya gid ang magadala sang meaningful life diri sa kalibutan. Samtang ari pakita diri. So talking about our mental rest, no? Ang aton nga brain is full and stressed. So you have to sit down, close your eyes abyan, take a deep breaths and talk with your Heavenly Father. Kagang last day abyan, we have spiritual rest. Sama-sami, amo ni ang first form of rest abyan nga malipatan naton or even makat out naton abyan. Yet, kabalo kita scripturally, it is the most important abyan, ang spiritual rest. No? So, wala dapat no, na negotiable ni ang aton nga time with God. No? Ang aton nga relationship sa Ginoo, dapat siya gid ang una. Ginaton nga kaduan, no? Pero kung isang reality, mas ginauna pa naton ang iba nga tao, no? Kung may problema, kita ba na? Diba? It's a reality, pero gina-remind kita subong sa Ginoo nga una, siya naton dapat i-confide ang aton nga mga kabugat, no? Gina-explain ganin ni David, Psalm 27:4, "One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple." the one thing we should desire more than anything else is to be with God. Abyan. No? Paminsara bala abyan. Pause for a moment. When you get really busy in life, ano bala ang first, ang first thing nga ginakatuan ni mo? Ang go-to bala ni mo? First, no? Amo bala ang prayer time ni mo? Or ang time in the Word? Abyan? Pagbasa sa Bible? Or ga-chat, ga-text katuan ay sa imo mga best friend, no? Or even sa life partner ni mo, sa imo asawa or bana, no? Antis ang Ginoo. So kahapos ang sinabyan, gakatabo gini sa aton. But na may gijagi ang ginauna ginaton ang Ginoo. It's easy to get so busy with life nga maneglect naton kung ano gid ang truly most important. Si Adrian Rogers gani no, sang focus on the family bala, no, nga the late Adrian Rogers ang famous pastor. Ambal niya, if the devil can't make you bad, he'll make you busy. No, grabe, gali abyan, no? Abi natun kung busy kita nang okay na ni sa Ginoo, no? The enemy will try to tear you away from God by filling your life with things that are less important than just being with Him. Abyan, kabalo ka, ginagamit man ni isang kaaway ang business natun. Kay, remember, not to neglect your time with the Lord, no? Kag hindi nimo pag push aside no ang spiritual rest nga kinanglan naton abyan. So as we end today, no, we all need rest in our lives. Most importantly, we need to return to Christ on our rest. Or subong basi masiling ka nga do ka chaotic na do di ko na maintindihan ang sitwasyon ko subong, di ko kabalo unahon ko kun physical, mental or spiritual chaos na. Ari abyan no, Matthew 11:28, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Now that you know, abyan, ang biblical rest, amuning itsura niya, no? We challenge, abyan, ang aton challenge today, nga mabuligan kagid, no? Give rest, abyan, no? Sa imo kaugalingon, and even someone else, no? Nga nagakinanglan sini. Of course, you are not the source of rest. Jesus is, but you can help a friend or family member find rest by serving a practical need abyan, no? May nabalaan ka dara nga kabugat subong sa sitwasyon, pwede ka dara kabulig sa ila and lessen their burden, no? This could mean the world to someone who is in desperate need of rest. So abyan, again, serve God by giving others the chance to take a break from the business of life and return to the Lord, the best giver of rest. Salamat gid sa imo pag-upod abyan. Grace GV, good morning. Salamat gid. Or si Ma'am Grace, visitasyon siguro, no? Ma'am Grace, good morning. Kag si Pastor Gary, salamat gid sa inyo pagpamati. Good morning gid sa inyo. Kag salamat liwat sa tanan nga nagaupod sa aton. Salamat kay Joel kay nung boner sa control. Si John Mark Daguno, Irma Banyas, Maymay Villaflor, salamat gid. Happy weekend. Enjoy your rest abyan ha. Kag magasunod na si Chester Elias sa kapanimalay mo abyan, live na live diri sa DYVS. See you on Monday. Happy weekend. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning everyone sa tundera ng mga tatay sa puluyan, mga kapanimalay. Good morning Bacolod City, good morning Negros Island, good morning Western Visayas. Nagabalik ang inyong programa, ang kapanimalay, kag ini ang inyong kapanimalay.

makabinipisyo sa aton sa pagtuon sa sining mga konsepto na hanungod sa ginatawag nato nga intentional parenting. Last week, we began this journey by asking a very important question. Why does this program exist? Nga abala, importante ini nga programa. Kaga nibaluan naton nga subong galing nga panahon, kinahanglan na gid naton niya pagtun-an kung paano mangin amay sa puluy-an tungod sa kabudlay na gid sa aton na kalibutan subong. And today we're going to talk about something that makes this responsibility even more urgent. Ini nga pagtuon mga abyan, ini nga aton nga pagkaistoryahan, ini nga topiko intentional fathering o kung intentional fatherhood. This is even more urgent sa subong nga panahon. Kagaton ini karon hibaloon kung nga urgent ini kag kinahanglanon na gid. Kag kung pamati ikaw dira, isa ikaw ka amay, tune in ka mo diri kay kadahamo kita sa matun-an ay han wala kita nakahibalo, ay han way kita nakatalupangod sang sini nga demand of responsibility sang isa ka amay sa subong nga henerasyon. And so today our title sang aton nga sub episode is Why Fathers Matter More Than Ever. Why Fathers Matter More Than Ever nga kinahanglanon gid bala ang mga amay sa subong nga panahon kumpara naton sa unang mga panahon. Of course, no, we think about the world our children are growing up in. Many of us were children sa unang panahon sang bata pa kita mga abyan. We have these sources of influence. Limitado lamang ang aton nga source of influence ang bata kita. Anong influensya sa aton? Sa unang aton lang yung mga ginikanan, our grandparents, our teachers, our church, we have our friends. Maybe kaka-influensyaan kita sa una sa telebisyon, radyo, kag iban pa nga mga libro. Pero subong mga abyan nga panahon, amuni kinanglanon gid naton ang amay sa puluy-an. Because today, a child can wake up in the morning, pick up a phone, and immediately enters a world containing millions of voices. Grabe, no? Amuni subong niya ang panahon sa aton yung mga kabataan. Pagbukto pala nila, there's social media, YouTube, TikTok, online games, influencers, celebrities. We have news, fake news, entertainment, and we have this AI, the artificial intelligence. So here's the question just before our break, no? Aton ini binagbinagon, mga fellow fathers. Here's the question that we're going to explore today. If the world has become more intentional in influencing our children, shouldn't fathers become more intentional in raising them? Ka-intentional na gid sang kalibutan subong sa pag-impluwensya sa aton yung mga kabataan. Klaro ka tama, nga luya gid yes sang social media, sang kung ano man dira nga mga modern platforms nga baguhon ang batasan, ang karakter sang aton yung mga kabataan. Very intentional. Kinanglan bala mga abyan nga pawalaan lang ini naton. So there's a need that we fathers should also become more intentional to yuo naton, planuhon naton kung paano naton giyahan ang aton yung mga kabataan. So this is what we're going to talk about today. So kung kamo may mga pamangkot, may mga comments o kung may mga reactions, pwede kamo diri maka comment diri sa aton yung comment section kay aton nina pagasabton mga abyan, no? So antes kita yung magadto sa aton gid iyang pagkaistoryahan sa aton yung topiko, may ara lang ana isang lifestyle segment nga pagadalon si Mambing mga abyan, no? Kag magabalik kita pagkatapos sa aton nga lifestyle segment. Stay tuned.

0: experiences ng aton iyang nga mga athletes, ang ila-bala iyang nga triumphs, and even ang ila iyang nga failures, and mga things nga nagapalibot diraa.
1: Isa sang akon iyang nga observation, mga kapanimalay, Pinoy's are really all over the world, and they love to support their kababayans when opportunity arises.
0: Kabalo naman kita nga many Filipinos are already working abroad, aton mga OFWs. Pero subong na-validate na gidya, na-aprubahan na gidya. Take the case of the Women's Tennis Association or the WTA. Ang ilang na hampang, like when they say nga 2026 sabi nga tour, it is taking place to at least 26 countries worldwide plus their territories. So like US, Spain, Australia, Canada, New Zealand, London, Germany, UAE, Saudi Arabia, Japan, Thailand, Philippines. Anywhere, basta may hampang si Alex Ayala sa WTA, ara mga Pinoys, no? Sa una pa, sang nagahampang si Manny Pacquiao, damo na nga daan Pinoy sa audience. Kung maghampang ang aton iyaya nga pole vaulter nga si EJ Obiena, kadamo sang nagalantaw. Kung maghampang ang aton iyaya nga gymnast nga si Carlos Yulo, maghampang si Heidelin Diaz, no, ang aton iyaya nga weightlifter, even kung mag-concert si Lea Salonga, ara damo Pinoy ang nagalantaw. They came in droves. And they pay good money, inatungod kay ti, syempre, kamahal man balayas ang ticket, but they pay good money just to watch, to support, and to cheer for their kapwa Pinoy. Abi nyo ang kadamaan, bow, they were pleasantly surprised with the turnout. Damo-damo, gijagali Pinoy abroad, no? Bisan sa mga places bala nga daw hindi igani popular nga kaladtuan sang aton mga OFWs, ara may Pinoy. Like Bad Homburg in Germany, duway ko na gani kabati mo kung wala sang naghampang dito, no? Celicia sa Poland, Salzburg in Australia, Tabi in Sweden, Birmingham of course in UK among others. Ang iba na bigay kabudlay i-pronounce gani mo, but may Pinoy. Iistorya ko bala ang sa Toronto last week ni Alex Ayala. Halin siya sa Washington DC nga nag-champion siya dito, di bala doon mo nang gin-istorya naton sa last week, no? Pag-abot niya ya sa Toronto in Canada, syempre hype up gid ang mga Pinoy nga cheerers to welcome a Filipino champion in Canada. So ang mga sports journalist gani gintawag nila ang cheering nga Pinoys. Pinoys, sina balang noise balay nga gahod, no? N-O-I-S-E. Kasadya. Only the Pinoy crowd was able to do it in tennis. Ang tennis, ginatawag na nga gentleman's sport. Very behave, though ka-prim and proper, maklap lang sa points, no? Mahipos dayon kung sawayon sang chair umpire. Now, ari na ang mga Pinoy fans. Very enthusiastic. Claps loudly. May pa-shout out pa na, no? Budlay pahipuson. Kag very artistic. May flaglets. Ang iban gani daw, hindi lang flaglets. Ah, no? Ang iban daw, pwede na ipakabit sa flagpole ang kadakuon. May mga signages. And may nag-appear pa nga dako nga dinosaur, no? Dinosaur nga mascot. May Philippine flag ang mascot. Basta makapuntos gani si Alex, ay kanami-nami magsaot-saot ang mascot. Malikaw kagid kun
1: maglantaw ka. Kagimbunyaga naman sa mga Pinoy nga angalan niya si Tito Rex. Ang atmosphere ko, no, kung nagalantaw ka sa stadyo, it was very electrifying according sa Toronto Open organizer nga si Carl Hale, no? Every match ni Alex Ayala was like a championship match. The World Cup kuno ang atmosphere, according to Mr. Hale. Hambalyagan, isang isa ka tennis player, daw in the tennis game, kundi nga ang sound niya like a basketball game ang ginalantaw sa crowd. So, na mag-uhan sila, but why man sila gani iya nagareklamo kay nanamian sila kay damo ang audience, no, crowd drawer iya si Alex Ayala. And because of the unprecedented crowd, baw naglingin ang ulo sa mga organizers, eh, no, and they recognize nga ti si Alex na yan ang dala sang crowd mo. Kay originally dito si Alex mahampang sa court with 2,800 seating capacity. But sa na-confirm na ang iya-iya na schedule, the ticket demand nagsaka to 80% or more than 5,000 seats ang kinahanglan nga tickets. Wow! So, na-challenge sa mga organizer because they never experienced ang mga pariyo sina over the years nga nag-organize sila, no? Ang demand which is higher than that of mga top 10 nga mga players. Ah. So, in the end, business is business, mga kapanimalay. Gin-transfer ang mats ni Alex from a 2,800 seating capacity nga court to 12,500. Wow! So, sanggin announce na nga open ang tickets for center court, no? Nga 12,500 ang seating capacity. In 30 minutes, mga kapanimalay, sold out ang ticket. And during the games, puno ang Sobey Stadium. Amuna siya ang stadium nga nga may 12,500 na seating capacity. Puno. And according to Diana Castillejo, she never saw so many Philippine flags displayed in one stadium at one time. Kanami lang tawon, bisan sa TV ka lang nagalantaw, ay kanami lang tawon. In fact, ahay si Tito Rex, no, ang dinosaur nga mascot, ang gintawagan ni nga legend ni Alex Ayala, wa ay nakalantaw sa last game ni Alex kay naubusan siya sang ticket. Anyway, ano ang bottom line sini, mga kapanimalay? It is the Filipino diaspora in action. They are the Pinoys who left the country and live abroad in multiple countries for better opportunities na hindi nila makuha diri sa Pilipinas. These are the Pinoys who are still conscious of their roots and are still proud to be called Filipinos. Amo ni ang mga Filipino diaspora. I am not sure if you are aware nga there was a time nga sa dictionary the meaning of maid bala nga M-A-I-D ang meaning sinasang una sa dictionary is Filipina. Ay, ambot na lang. Kay naginualgid sa doyaya nga times ang nagwain na nga dictionary nga gindugangan nila nga ang maid meaning niya, Filipina. So, amuto nga time, kilala ang aton iya nga OFW as domestic workers. They clean houses, they do the laundry, they cook the food, and do other menial house chores, no? So, amo to yung time. Then, ari, nagwa na sa Pilipinas ang aton nga mga nurses, aton nga mga teachers, mga engineers, mga caregivers, aton skilled workers, aton mga seafarers. So practically, we are the ones who are carrying and naga-care kita sa kalibutan na. Including aton mga singers, aton mga dancers, and aton iyang mga athletes. These are the people who are responsible, hardworking, and very caring. These are the people who are already in high demand abroad. People who are making a mark in the world. So sad lang kay they have to go abroad because they don't have enough support from the government. Yeah, nga ma-abroad ka pa, abi, if you can enjoy the same opportunities. Diri iya sa imo, iya nga country. Diri nga ara ang imo, iya nga pamilya. Diri nga waay kaya sa language barrier, no? So, nga masakripisyo ka pa. Malayo ka sa pamilya mo, gusto mo na, no? Mag-adjust ka sa bagong kultura. Too many opportunities, mga kapanimalay, they passed us by. Mga talents and skills ng aton yung mga Pinoy, they are wasted. Tungod kay wala sang infrastructure. In fact, there was a time we were fighting the brain drain. Inabala ang period nga halos wala bilin ang Pinas ang mga maalam kagsagad. Wala kita enough infrastructure na mag-support sa aton mga abilidadan nga Pinoy. Di ano ang ginhimo sa iba naton nga mga atleta? Si Carlos Yulo nag-train sa Japan. Si EJ Obiena nag-train sa Italy and Greece. Si Alex Ayala nag-train sa Mallorca, Spain. Di maayo lang kung may maka-sponsor. Pareho sa ila, may mga sponsor sila. Kahit financially, mahal ang training abroad. Kung wala kaya sponsor, ate, masayang na lang ang imo iyang talent. Ah. Kay ang aton iyang government officials who are supposed to protect and support our people, busy pa. Busy sila sang lining their own pockets and building their dynasty. Ah, okay na, enough na yun. I don't like to go into politics. Anyway, we know that these Pinoy scattered all over the world are still Filipino at heart. They will always stand proud beside their kapwa Pinoy. They will always be ready to support and cheer. Always ready to raise the Philippine flag higher. Because these athletes and artists, they have given our people something far greater than victory titles. They gave unshakable hope. Hope for the Filipinos. Hope for young people to dream that someday they can also win. Hope that we are still a country and a community of winners. So, someday, ang ila iya ng mga trophies, ang ila iya ng mga medals, they may fade, but you know, their legacies will live on. And so, may isa pagigkutani ka observation, no? And that is the language. But we are going to talk about it next time or next week. Meanwhile, this is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.

0: Welcome back to Legacy Leaders, building the next generation through intentional fatherhood. Mabiyan, let's look at another important biblical passage. Kaklaro katama, Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 7. Oh, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children. Sa konteksto, mga abyan, sang Israel, ang ini nga mga tinaga, ginatudlo ini sa mga amay gid, sa mga amay. Kaya ang mga pasinsya na, no, I'm not discriminating sa gender. Pero sa una nga panahon, iya may kultura sila nga ang mga iloy iya, ara lang yung sulod sa balay, nagaluto, nagaprepara sa mga kinanglanon. Pero when it comes to God's Word, when it comes to education, ang amay lang gidya ang ginatudloan. In fact, ang mga babae sa una, wala sila privilege to be educated. And therefore, this command, according to its context, cultural context, gintudlo gid ini sa mga tatay. Nakita nga mga tatay, kita gid iya ang mga maestro sa mga kabataan. Teach them to your children. Amugani, nagapamangkot ang iban. Kung pabor bala ako sa pagbalik sa GMRC, amugin na ako ng kinanglano na ton para magmayo ang mga batasan sa aton yung mga kabataan. Abala ko, bisan wala pa GMRC, bisan kwaon pa na ang tanan ng values education subjects sa eskwelahan. Ara kita nga mga amay sa sulod sa puluyan nga dapat magaangkon sin ang responsibilidad as mandated to us by the scripture to teach our children. Kita gidya dapat ang magatudlo. Ang science sa mathematics by ida ila na naiya kiti. Budlayan kita magtudlo sina di Bernard, calculus, tudlo ano bata mo, basi kung magkaramaal kita. Pero ang pulong sang Dios yati, aton ginay responsibilidad. No? By ida yung mga maestra nila sa pagtudlo sa ila sang trigonometry, physics, ilan na sa maestra nila, kaya hindi na aton yung expertise. But again, ang ginsugo gid sa aton iya sang Biblia, ang mga pagtudlo sa aton yung mga kabataan, pag-train sa ila in the discipline and instruction of the Lord. Saan una aton iniitudlo? Klaro katama man sa passage yung basa naton kung ato niya i-continue. When you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. Ano po silingon sini? Po silingon sini mga abiyan, all the time. Sa tanan nga kahigayunan, may kahigayunan ka magtudlo-tudlo dayon. But of course, not in a lecture type. Nga kinanglan, may blackboard kagid, may whiteboard kagid, o may PowerPoint presentation kagid. Ang keyword dari, take time to make conversations every time kung may oportunidad ikaw. In fact, isa sa natukiban ako, nga one of the most effective o kung the best way, or the best time to talk with children is when driving. O kung nung araw sa salakyan, magsugod sa eskwelahan. Kung kaisa akig kita sa traffic, hindi nato namiyan ng traffic, ika dugay papuli sa balay, isa ko oras kisa tungod sa traffic. Pero gali mga men, blessing ining traffic kung magsugod kasi mo anak. Isa ka oras na traffic, that means isa ka oras na istoryanay. Ti why man siya mahimo arak sulod sa salakyan kag ti sa salakyan pwede kita yung maging rule nga bawal mag cellphone kay malingin ang ulo mo kung arak ka sa salakyan di ba aga cellphone ka ti pwede ta daya ka istoryahan ay wala sang distractions kanami kita man sa mga moments so man sa bong appreciate ko na subong siguro blessing man nga gintagaan ako sang Ginoo sang kondisyon nga nabudlayan ako mag-drive actually no ako mag-drive kung arak man lang asawa ko siya gining driver ko ya. Of course, kung ako lang isa maglakat, kaya na ako mag-drive. Pero kung asawa ko mag-drive, namian ko kay drive ko lang dahil kay makafocus ko istorya sa bata ko. We talk a lot kung ara sa lakyan. And these are labay-labay ang istorya, but in these conversations, we know each other's heart and we can incorporate kung ano gid bala ang wisdom, ang kamatuoran. When you sit in your house, according sa Deuteronomy, when you walk by the way, when you lie down, when you rise, kagaton inisugpunan, hindi kang supunan ang Biblia ha. But sa aton nga konteksto, when you drive the car. So hindi ka mo magugta sa traffic, especially kung nagasugat kung sa kabataan, no? Okay, but thank God for the traffic because there's an opportunity to talk with your children. In other words, mga abyan, life itself is a classroom. It becomes a classroom. Opportunities are already there. Sometimes our child comes home and says, "Ay, na-fail ko sa exam. Baon nabudlayan ko." That is a moment. Hindi dahil mga kig, hindi lang magambal na tituon ka next time eh. Hindi dahil mag-sermon nga, "Nan, amuna, kay poro ka gadget." Hindi dahil mag-amuna, but open a conversation. Magambal gani ang bato, "Fail ko sa exam, pakita sa papel nga 1 over 123 yes score." Hindi dahil magbakol, no? You ask, "What happened? Ano tabo? Nga, nabudlayan ka. Ano ang natun-an naton sa sining nga experience?" Now you're opening a conversation, a heart-to-heart connection. Kanami nga mga moments. You're teaching responsibility and perseverance. And sometimes ang aton nga anak puli sa balay, "Nay, nay, tay, ang classmates ko bala, tanan bala sa ila, may iPhone. iPhone 17 Pro Max fully paid." Puli sa balay muna, no? Imbis na magambal ka nga, "Way ta kwarta." By the way, na magambal ka, "Way ta kwarta," binutig na bala. Nan. Kung kaisa, mama, confused ang bato. "Kita ko man to nagkuot si mama 20, kwarta man ang 20. Hindi na ba niya kuya kwarta man?" Imbis nga magamo kasi na dayon. Storya, open a conversation. Okay, so yata, let's talk about this. Nga anamian, kung gusto mo, ano ang reason nga gusto mo makaangkon sa nga cellphone? Kinanglan mo gini bala? Or kinanglan gid ba lang makaangkon kasi ni kay tungod nga may ara ang iban? Is that your reason? Is it wise? And then now kag kung magsabat gani ang bata, ini pa kay gingno gay da sabat-sabat. Open a conversation. Ask questions and allow the child to answer para ma-process mo kung ano iyang balatsyago. And this builds healthy conversation, relationship, and wisdom. And intentional parenting, mga abyan, it means turning ordinary moments into opportunities for formation. And kaysa kakagilty man ko because may mga moments na kuntani, nahami ng opportunities for formation. Galing kong kaisa, may mga instances man hindi natin mahimo. Pero we have to decide. We have to decide. We have to make a commitment. When I find a moment, I will turn this into an opportunity for discipleship, for formation. Mga abiyan, but there's something even more important. Hari, amuni pinakamabugat. Fathers cannot merely teach what they refuse to model. Hindi natin pwedeng itudlo lang kung hindi kita willing nga mangin modelo sa ato niya ginatudlo. Labi na gid, no? Magambal kita. Don't lie. Hindi magbinutig. Pero makita kita nila nga pirmi kita nagabinutig. Kita kita nila bisan ara sa pulpito nagabinutig. Bao, tapos sa balay, kiga naton yung mga bata na nagabinutig. Ang muna ginatawag naton ang resulta sila mga abiyan, kabalok mo kung ano. This is what we call moral erosion. Moral erosion. Nag-erode o kung nag-amat-amat weaken ang moralidad sa aton nga anak. Nagkaka-confuse sila. Why na sila kabalo kung ano eksakto nila ginapatihan? Lain na gintudlo ni tatay sa akon sa balay. Tapos lain man ang ginahambal niya. No? The valley of truth. Dapat, tudlo ato mga bata. Hindi ka magpalaptas ang hindi matuod. Bao, pero makita naton, nagatudlo kita sa fake news, nag-share kita sa aton nga Facebook page, ang klaro-klaro na gid nga mga fake news, gina-share naton. No? Hindi nga mga bagay, mga abiyan, fellow parents, not only fathers. We have to be conscious. Gamay lang ni abi naton, hindi ini maka-apekto sa aton kabataan, but it creates moral erosion. Amo na kung kaisa, nga mas ginapatihan na lang sa aton mga kabataan ang ilang mga classmates. Mas ginapatihan na lang influencers. Mas ginapatihan na lang nila ang ilang mga barkada. It's because why na sila samsalig sa aton na ginatudlo sa ila. Many times, we ask, no? Respect other people. Why ka mo respeto? Di ba mo gina ang mga ginikan ng kalabanan? Why ka mo respeto sa ako? Why ka mo pagtaha? Pero makita kita nila nga nag-hazard kita sa dalan. Ginablockingan nato ng sa pagkalaba-laba ng mga salakyan sa likod na hindi nakaagi. Anong tawag sina? Lack of respect. Why nato ang ginarespeto ang ibang mga nagagamit sa dalan. No? Amo na siya. Kung tapos
1: nagavideo kita sa may tunga sandalan, sa tunga sanggab, hindi katulog ang piyak balay. That is also lack of respect. Kaya ang respeto, mga abyan, hindi lang man iya sa pagtahod lang sa pagsabat, good morning, good evening, good afternoon, pagbisa, hindi lang man limitado ang respeto sa amo ng aspeto. We have different facets of respect. Respect for people's time, respect for people's privacy, respect for people's feelings, respect for people's boundaries. Kadamo sang aspeto sang respeto nga kung ginatudlo naton sa aton kabataan, we also have to model. And of course, kung gusto naton sila tudloan sang humility, pagka mainubuson, ipakita naton sila nga kung may sala kita nga mga ginikanan, ako kita. Say sorry. Kaya hindi pwede nga tuluan nato naton mga kabataan. Kabugalon sa imo, hindi akabalong paubos. Pero kita ang mga ginikanan, wala agid kita kaagi ako. Pila nakalibo ang aton yung mga kapaslawan sa aton kabataan. Bisan isa lang ka sorry, hindi gid kita makaako. No? Sa una, isa sa na-changing turning point ko sa ako niya kabuhi nga nag-reminded sa ako. There was a time nga, sa gamay pa na ang ako niya anak, grabing libio niya, gatantrum. So, grabing akig naman siya iya. Wala man naman siya ginapatupan. Inakig naman siya kay Halakahibi. Tapos, pamangkot naman siya, nga gahibi ka. Bala, I'm hungry. Gutom ko. Ay, hindi kita mo. Nakiga mong bata. Gahibi ko yung pamangkot. Gutom gali. Sorry eh. No, kaysa muna, abin naton kita nag-exacto. Pero may mga panahon nga sala kita. And it takes humility for a father. Amuni ang buod silingon mga abyan. Si Jesus Christ gani, nagpalansang sa kurgin. Allow niya nga matabo to sa iya, bisan wala siya sang sala. Kita pa yan yung mga tatay nga may sala kita, hindi kita makasorry. Humility. So anyway mga abyan, why na kita sang panahon? Anyway, lawig-lawig pa ni. Next may yara pa man kita sunod nga Biyernes. Magtakop na kita, and once again, ano mga abyan, just words to leave you. This week, every week may challenge kita, no? So sini nga semana, this is my challenge for our fellow fathers. Give your child at least 30 minutes of uninterrupted time. Buto ka budle, 30 minutos. Tila ko bala drive sa lakyan, bala pakadto sa kabangkalan, halin sa bakulot. Eh? Diba? Okay. 30 minutes of uninterrupted time. O may harap bagali kita antes kita mag-takop, no? Encouraging words, mga abyan. And then mag-end kita.
2: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Chocolate chips and milk, tokot baboy, burger and fries, kamatis at itlog na maalat. Marami pang masarap na bagay na lalo pang sumasarap kung ito ay pinagsasama. Kumbaga sa halo-halo, panalo ka talaga sa mga sahog dahil masarap ang bawat subo. Ang isang mag-irog ay para ring sahog na pinaghalo. Una ay pareho silang awesome ingredients kaya ang resulta daw ng kanilang relasyon ay awesome rin. Kapag kinasal na, para pa rin silang sahog na pinaghalo. This time ay isang matigas ang ulo at isa pang matigas rin ang ulo. Ang resulta ay dalawang batong nag-uumpugan. Kung ipupukpok nyo sa inyong mga ulo, magigising kayo at sasabihin ang isang kasinungalingan. Problema talaga ang aking asawa, bakit ba ito ang aking napakasalan? O isang katotohanan. Pareho kaming mayroong problema, ano kaya ang dapat naming gawin? You are married to a sinner just like you. Totoo namang pareho kayong ipinanganak na makasalanan at daladala rin ninyo ang inyong kasalanan kung wala kayong relasyon kay Hesukristo. O di kaya ang consequence of your sin kahit pa pinatawad na kayo ni Jesus. Ilang instances rin na magsasalita kayo ng masakit sa isa't isa hindi dahil gusto ninyong sadyaing galitin ang inyong mga asawa. Maaaring resulta ito ng pagod sa pagtatrabaho o mayroon kayong karamdaman kaya matutong tanggapin ang inyong pagkukulang at magmahal sa isa't isa. Sinabi ni Apostol Pedro, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Imagine loving your husband or your wife for who he is or she is. Mababawasan ang inyong pag-aaway at matututunan ninyong maging mapagbigay. In the end, para kayong halo-halo, awesome ingredients para sa isang matamis at masarap na pagsasama. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Thank you for joining me today on Legacy Leaders, building the next generation through intentional fatherhood. Once again, this is your Kapanimalay, Chester Elias. We don't just raise children, we shape the next generation. And I'm looking forward to having you with me once again next Friday. God bless you and your family.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras rin ay alas 12:17.
1: Balita 12:33.
0: May ugto yan ang ulo sa ating mga balita para sa ating oras at losang Biyernes, Agosto 14, 2026, sa balita lokal. BCPO naka-record sa masubra 5,000 ka mga wala na renew ng lisensya sa pusil. Sa balita national, DFA nagpanawagan sa China siguraduhon ang sitwasyon sa isa kagatos ka mga Pinoy nga ginaresto. 40 ka portable generators salin sa Pilipinas ginpadala sa Ukraine. 12 pesos per liter ng fuel subsidy para sa PUJP UV Express magasugod na sa Agosto 15 buwas. Balot o kon Balot Island sa Rangani kintayog sa magnitude 5.3 nga linog. Sa balita international, Ukraine nag-offer isang ceasefire para sa mga sibilyan nga target sa Black Sea. Kag sa balita sa hinampang, NBA star Anthony Edwards nagabot na sa Manila para sa fine events. Kagkaroon niya rin na ang detalye sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, masubra 5,000 ka firearms holders. Diri sa Bacolod City ang wala pa naka-renew sa ilang mga lisensya. Inisunod kay Bacolod City Police. Ginsiri ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, BCPO Deputy Director for Administration, sa itong Agosto 12, nga kadamaan sa mga expired nga lisensya ginapanagiyahan sa security agencies. Ginsiling-sini nga temporaryo isurrender anay nila ang ilang mga armas sa paathag pagid ni Liada. In kaso ma-expire ang lisensya, ang armas dapat isungka sa BCPO Headquarters ukon sa pinakamalapit nga police station agud malikawan ang unnecessary incidents nga may kahilabdan sa loose firearms. Game klaro man sa Bacolod City Police Office ukon BCPO nga gina-consider sini ang mga kaso nga sa diin ang security agencies pwede magpakita sa mga resibo nga ang ila renewal applications ang ginaproseso pa. Ginsigurado man ni Liada nga ang mga surrendered firearms ang igabalik sa tion nga naka-renew na sila sang ila lisensya. Kag nagpaandaman ini nga ang pagdala sang unrenewed firearms illegal nga hilikuton. Padayon man nga nagapatigayon ang BCPO sang Uplan Katok campaign pinaagi sa house-to-house visitations. Dugang paniliyada nga ang ini nga kampanya para man sa seguridad sang komunidad kag ila ginasigurado nga kun kinsungka nila ang ilang mga armas para lang ini sa safekeeping kag indi sila pagmultahan o kon chargean sang violation of Republic Act 1051 o kon the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Balita 12:33.
0: Kaya kita sa balita national, nagpanawagan ang Department of Foreign Affairs o kung DFA sa China nga siguraduhon ang ikaayo kag kinamatarong sa masubra isa kagatos ka mga Pinoy nga ginsiling na arresto bangod sa illegal nga pagtrabaho kon pagtiner sa mga pungsod. Ginkompirma sang DFA ang pag-aresto matapos ginsiling sang Chinese Foreign Ministry nga nagpatigayon sila sang aksyon batok sa masubra isa kagatos ka mga Pilipino nga ginadudahan nga illegal nga nagatrabaho sa China. Ginsiling sang DFA nga ginakilala sang Pilipinas ang kinamatarong sang China nga ipatuman ang kaugalingon sini nga immigration laws basta ginasunod ang sakto nga proseso. Subong man ginaayo sang ahensya sa mga awtoridad sang China nga indi pagpabayaan ang sitwasyon sa mga Pilipino nga nakabilanggo kagilayon nga ipabalo sa Philippine Foreign Service Post ang ila pagka-detain. Sunod sa DFA na ayon ini sa Vienna Convention on Consular Relations kag 2013 Philippine-China Consular Agreement, nakigangot na ang DFA sa Philippine Embassy sa Beijing kag mga Philippine Consulate General sa China agoy mabalaan ang eksakto nga numero sa mga ginaresto nga Pinoy kag ang mga rason sa likod sang ila pagkabilanggo ginalantaw man sa ahensya kun naskunbala nasunod ang legal kag consular procedures sa pag-aresto sa mga Pilipino samtang mabasko nga gin-criticize ni Defense Secretary Gilberto Chudoro nga ang ginhimo nga pag-aresto sa China sa mga Pilipino. Gintawag niya ini nga isa ka sa isang blackmail kagina kondinar ang ginasiling paggamit sa mga Pilipino bilang paagi agud mang hilabot sa proseso sang pagbatuman sang laye sang Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: Ginpadala sang Pilipinas ang 40 ka portable power generators agud makabulig sa mga komunidad nga apektado sang padayong pag-atake sa energy infrastructure sa mga pungsod. Ang mga Daiden generator nga may kapasidad nga tig 6 kilowatts nag-abot sa isa ka hub sang Ministry of Energy sang Ukraine sa tuong Agosto 12. Gamiton ang mga ini para sa mga sibilyan, kalakip ang backup power para sa mga pasilidad nga importante sa komunidad. Nagsugod ang humanitarian initiative matapos ang nangin meeting nanday sa tuong Pebrero nanday Ukrainian Ambassador Yulia Fediv kag Senator Erwin Tulfo nga nagbulig agud iduso ang proyekto. Ginalauman nga makabulig ang mga generator nga may kuryente sa mga importante nga pasilidad kag mapabaskog ang ikasarang sa mga komunidad nga mapadayon magpadayon sa ilang mga nagapanguna nga serbisyo sa tunga sa mga pag-atake sa energy infrastructure sang Ukraine.
1: Balita 12:33.
0: Ginalaunsyo sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB nga magsugod na ang 12 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa mga driver kag operators ang public utility jeepney o kung PUJ kag UV Express sa maabot nga Sabado, Agosto 15. Sunod sa LTFRB, mahimo makatipid o kung makakini sang hasta 1,800 pesos kada semana ang mga kwalipikado nga benepisyaryo sa idalom sang mas mataas nga fuel subsidy. Ginsiling ni Executive Secretary Ralph Recto, gintaas ang fuel subsidy pangod sa epekto sang nagapadayon nga krisis sa presyo sang langis sa Middle East. Ginmanduan man ang Department of Social Welfare and Development o kuna DSWD nga ipadayon ang pagpatuman sang uplift program o kon Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport, agud mabuligan ng mga Pilipino nga apektado sang tensyon sa Middle East.
1: Balita 12:33.
0: Gintayog sang magnitude 5.3 nga linog ang karagatan nga malapit sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental sining kagahon lang sang BMS inisunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX. Una na nga gin-report sang FIVOX nga magnitude 5.9 ang linog nga natabo bala alas 2:39 sang kagahon nga may kadalumon nga 10 kilometros. Tectonic ang ginhalinan sang linog nga may kadalumon nga 48 kilometros. Sunod sa FIVOX, isa ini ka aftershock ka sang magnitude 7.8 nga offshore sa Rangani kag magnitude 6.5 nga offshore Davao Occidental earthquakes nga nag-igo sa itong Hunyo, sininga tuig. Wala naman sang may ginalauman nga aftershocks kaghalit-halin sa among pagtayo.
1: Balita 12:33.
0: Atin sa Balita International, nagtaniag ang o nag-offer ang Ukraine sa Russia sang temporaryo nga untatlok panay o ceasefire sa mga sibilyan nga target sa Black Sea matapos nagdamo ang mga pag-atake sa mga barko kag port nga ginagamit sa pag-export sa mga produkto nga agrikultura sang pungsod. Nahibalaan nga ginpadala sang Kiev ang taniag pinaagi sa isa ka third party konsiliin naghulat pa sang sabat halin sa Moscow. Pareho nga ginakusaran sang Russia kag Ukraine ang isa kag isa sang pag-atake sa mga barko nga ginagamit sa ilang mga exports. Nahibalaan nga pila ka mga shipping companies na ang naglikaw nga mag-agi sa Odessa nga ginakabig nga isa ka importante kag sentro nga grain exports sang Ukraine. Samtang napilitan nga suspenderon sang Russia ang operasyon sa tatlo ka terminal sa Black Sea port sa Novorossiysk. matapos atakihon sang Ukraine nga mahimo makaapekto man sa grain export sang Moscow. Ginsiring naman ni Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko nga wala pa sila sa may nabaton nga formal nga ayo para sa mga ceasefire o kung para sa ceasefire sa Black Sea.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa hinampang NBA star Anthony Edwards nag-abot na dili sa Pilipinas para sa fun events. Nag-abot na sa Manila ang 4-time NBA All-Star kag Minnesota Timberwolves star nga si Anthony Edwards para sa asud-asud o kon sunod-sunod nga engagement subong nga weekend. Ginpakigbahin sa isa ka brand sini nga Huwebes ang mga larawan ni Edwards kaupod ang pila ka mga Filipino content creators nga kaanggid sa mga NBA players i-feature sa ipagbisita ang Believe the Tour Fan Fest nga patigayunon sa Buwas nga adlaw Agosto 15 sa Bonifacio Global City o sa BGC. Libre kag bukas sa publiko ang event sa 5th Avenue kag C1 Park. Kabahin man sa mga aktibidad ang Believe That Challenge, isa ka nationwide one-on-one basketball tournament. May kahigayunan nga makadaog sa 100,000 pesos kag makabaton mismo halin kay Edwards ang championship crown. Si Edwards, 24 anyos, nangin first overall pick sa 2020 NBA draft. Duha ka beses man ini nga napalakip sa all NBA second team nangin 2026 NBA All-Star Game Most Valuable Player kon MVP kag nagdaog sa Olympic gold medal kaupod ang Team USA sa 2024 Paris Olympics.
1: Balita 12:33.
0: Kagamito man ang nagapangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33 ini ang inyong manong balita Ruth Clour. Para naman sa atin, pahanumdom, Colossas 2:14. Kasi na yung pulong sang Diyos. May salabdon kita kuntani sa Diyos tungod nga hindi naton matuman ang iya mga kasuguan. Pero gindula inisang Diyos paagi sa pagpalansang ni Ginoong Hesukristo. Gani hindi na kita pagsilutan pa.

0: Ikaw ba ay may mataas na blood sugar level? Labis ang timbang? I-try mo na ang low glycemic rice tulad ng PSB RC86. Hindi ito agad natutunaw ng katatawan, kaya mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar.
1: Nakatutulong ang low glycemic rice sa pagpapanatili ng mas maayos na blood sugar level at wastong timbang.
0: I-try mo na!
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po. Siyempre, masaya uli ako. Alam niya kung bakit. Friday na uli, di ba? Yes. Bukas Sabat. Nako, salamat sa Panginoon talaga. So, talagang natutuwa ako. Eh, dahil Friday, siyempre may awit na tayo. Ready na po ba? Yung mga kasama natin dyan sa nagkarlan, laging sumasamay. Hindi lang sa nagkarlan. Alam ko yung mga iba-iba pa nun sumasamay po sa atin. O, handa na po ba kayo? Okay, ready? Game! Thank God it's Friday!
5: Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord!
6: Talagang matindi pa rin ang boses ng aking ama. Maraming salamat talaga kay Lord.
7: Ayayan ng Diyos. Ayayan ng Diyos.
6: Oo nga. Pero ang talagang totoo dyan, pati timing problema pa rin yan.
7: Ay, wala. Silang nahabol sa akin. Hindi ako maghahabol sa kanila.
6: Oo. Anyway, ganun ang mahusay na musikero na susundan ka, Daddy. Diba?
7: Oh, nasundan ka naman. Ako ng mahusay na musikero ngayon.
6: Kaya may nakikinig sa programang gabay dito po yan sa 702GZS on a Friday. So kung kayo po ay nakikinig gamit pong inyong transistor radio, PM radio, nakikuha niyo pa ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at gamit niyo po naman ang transistor radio and PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo po ay may internet, syempre nakukuha niyo ang ating program dahil po sa Facebook live stream naman po tayo. At hindi lang naman po kayo dito sa Pilipinas, hindi mula pa rin hanggang hulo, nakukuha rin po ang program natin sa iba't ibang bansa ng mundo na nandun po yung ating mga kaagapay at kagabay. Alam niyo po, it's always a joy. Honestly po, kasi may time na nag-aaral din po ako sa ibang bansa. O kaya nandun kami for a meeting, for, you know, deputations before. Ang sarap na may marinig kang radio station na Kristiyano sa ating mother tongue. O, diba? Yun yung masarap. Malaki encouragement yan. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre, mga mensahe, encouragement, insights, rebukes din para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ang mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
6: Ito po si Beth Flores ng Dubai Library. Pinag-usapan natin, easy ways to show kids you love them, we love them. Ito maganda rin to, push them but not too hard. O, ano ba yung maganda sa push? Itulak sila, pero wag naman sobra. Himukin, encourage silang magsikap pa sila. habang kinikilala natin, ano, ina-acknowledge natin ang kanilang progress o yung mga nagawa nila, di ba po? Bilang mga magulang, paano ba natin ma-encourage ang ating mga anak? Yun yung mga questions natin bilang mga parents, di ba? Ang praise o pabuli ay nagpapalakas at nagpapatatag ng confidence at sense of self ng ating mga anak. Sa paggamit po natin ng pabuli o praise, ipinapakita natin sa ating mga anak kung paano mag-isip at magsalita ng positive patungkol sa kanilang sarili. Tinuturuan natin sila na matutunan kung paano ma-re-recognize ang mga ginagawa nila ng maayos at maipagmalaki ang kanilang nagawa sa sarili. Diba? So, ano yung nagawa nila? Ano yung na-accomplish nila? Maari tayong purihin. Maari natin purihin ang ating mga anak kahit anong edad at anong bagay ang kanilang ginagawa. Tama ako dyan. Tamang-tama yan. You could still praise your kids even when they're adults. You know? That still boosts their self-esteem. So, paano natin ma-encourage ang ating mga anak na subukan yung mga difficult o mahirap na bagay o gawain? Ang isang bagay dyan, turuan natin silang mag-focus sa kaya nilang makontrol sa kanilang buhay and to know their capacity as well. Maaari silang mag-enjoy at, you know, yakapin ang challenge ng mga hard things. Maghanap ng mga paraan upang i-celebrate ang mga pagkakataon ng struggle sa buhay ng ating mga anak. Tulungan silang maunawaan na ang mga pagkakataon na merong mga matitinding challenges o conflict, ito yung mga pagkakataon na mas marami silang natutunan, at mas mabilis silang natututo. So bilang mga magulang, ano ba ang mga mahalagang bagay na dapat ini-encourage natin sa ating mga anak? Definitely, simple lang yan. Turuan natin silang maging isang responsible person. Di ba? Kung sila yung responsible person, mas nakok, they can manage life and they can manage through life. So, bigyan natin sila ng responsibility na akma sa kanilang edad. Turuan natin sila patungkol sa consequences kung hindi nila natutupad o natatapos ang kanilang responsibilities. At higit sa lahat, huwag nating pipilitin ang ating mga anak na gumawa ng isang bagay. Kailangan ng patience, mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay. Isang bagay na kailangan natin bilang mga magulang. Minsan push tayo ng push, pinapagawa natin sila, tayo yun naman yung walang patience sa kanilang mga na-accomplish, di ba? Nako, I am talking to myself, di ba? Ano ba ang mahalagang values o mahalagang values na dapat nating itinuturo at ini-encourage sa ating mga anak? Ito yung mga magaganda. Katapatan, honesty. So kung nais nating matutunan ito ng ating mga anak, abay, tayo po muna ang dapat makitaan ng totoong katapatan. Diba? Good manners. Mahalaga din po ito. Tulad ng responsibility, respect, love, consideration, perseverance, at courage. Mga mahalagang values na kailangan ay ituro at itulak natin sa ating mga. Subalit, kailangan, ito yung primary dyan, isinasabuhay natin ito dahil tandaan ang ating mga anak learn by example. So kung nag-uusap tayo, nagpa-plano tayong i-push ang ating mga anak, edi i-push natin sila na maging responsible. Alam niyo po, habang isinusulat ko po ito, naalala kong isang pamilya na nakilala po namin ng Kuya Nes nung bago lang po kaming kasal. Alam niyo po, napakalinis niya sa kanyang bahay. At habang lumalaki yung kanilang mga anak, honestly, yung maliliit pa, kasi nandun ako nung maliliit pa yung mga anak nila, bawal silang humawak sa anumang bagay sa sala at sa kusina. Alam niyo po, pinapalo niya ng pamatpat kapag hawak sila sa anumang bagay o decoration sa loob ng bahay. Halimbawa, flower vase o yung mga nakadecorate kasi mahilig po siyang mangolekta ng ganon. Noong una po, hanga po ako sa strictness niya. So bago pa nga lang po kaming kasal, yung ni Kuya Nes, naghahanap po ako ng mga lessons ng mga couples na, you know, ahead of us, na gusto kong ma-i-apply sa mga anak ko. Kaya lang, nung nagkaroon na rin po kami ng mga anak, na-realize po namin na kailangan pala maging child-friendly ang aming tahanan para maging masaya ang paglaki ng aming mga anak. Alam niyo pong ginawa namin, itinago po namin yung mga babasagi namin na mga wedding gifts o di kaya inilagay namin yun sa mas matataas na shelf na hindi maabot ang mga anak namin. Sa katunayan nga, marami kaming mga wedding gifts o wedding items na nabuksan ko lang nung high school at college na po sila. Kasi habang lumalaki po sila, sabi namin kailangan child-friendly ang aming tahanan. Alam niyo po, naging matinding lesson yung nakita namin sa pamilyang nabanggit namin. Alam niyo, na-realize namin, mas pinahalagahan niya yung mga bagay kaysa sa kanyang mga anak. Kailangang maging laging malinis, laging maingat, bawal hawakan to, bawal hawakan yan. Alam niyo po, nakakalungkot kasi nung naging teenagers na po yung kanilang mga anak, ayaw na po nilang magstay sa kanilang bahay dahil baka may mabasag o may masira. In fact, hindi nga po sila makapag-invite ng kanilang mga kaibigan sa bahay nila dahil sa takot na yon. At sa ibang bahay na rin po sila. At sa totoo lang po, naging problema din po yung mga batang ito. Kasi wala silang naging self-identity, walang place of refuge for them. Alam nyo, naging matinding eye-opener yon sa amin. Kaya naman po, we made every effort na maging happy at safe place ang aming tahanan para po sa aming mga anak. Oo, kailangan matutunan lang pag-ingatan ng mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Kailangan panatilihing malinis ang bahay. Subalit maliwanag pa sa sikat ng araw na sila, ang aming mga anak, ang mas mahalaga kaysa anumang bagay sa loob ng tahanan. Kaya mga kaagapay at kagabay, i-encourage po natin ang ating mga anak na maging focus at gawin ang kanilang best sa anumang bagay na ginagawa natin. Kailangan i-push natin sila to do and be excellent in whatever they are doing. Pero ituro sa kanila na ang lahat ng mga ito, ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi para sa atin bilang mga magulang, kundi para sa Panginoon. Ito po si Beth Forrest ng Gabay Library.
5: Amen uli anak dyan. Ganda, purihin ang Panginoon. Mga bagay na dapat matutunan ng ating mga anak. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa palatuntunang gabay. At ito po ang aking isinulat. Ang pagbati sa magandang ginagawa ng ating mga anak ay lalong nagpapatunay na mayroon tayong Diyos na patuloy na kumakalinga sa atin. Opo. Ang patuloy na pagkalinga ng Diyos ng kasaysayan sa kasaysayan ng ating buhay. Wow! Magkaugnay po yan. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, oo nga po, ang pagkalinga ng Diyos ng kasaysayan ay nagpapatuloy at kontrolado niya ang lahat ng mga bansa at lahat, you know, sa mundong ibabaw. So, God is in control, but tandaan po natin, kumakalinga ang Diyos. Job 12:23-24, ang mga bansa kanyang nagagawang malakas. Ngunit kung kailangan, kanyang winawasak. God is in control. Karunungan ng mga hari nawawalang kabuluhan. Sa paggaway nalilito't di malaman ang pupuntahan. Walang magagawa ang sinumang taong walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Talaga yan. Sa awit 22:28, ang Diyos ay Panginoon. Hari siya ng nilikha, nagahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Jeremiah 27:5-6, ako ang lumalang sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, si Yahweh nagsasalita, ibinigay ko ito sa sino mang aking minamarapat. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nabucodonosor na aking lingkod. Ibibigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Wow, look at that. Plano ng Diyos, kanyang mga nilikha ay para sa ganon, maglilingkod sa mga tao na kanyang nilalang. Tingnan mo nga naman yung plano ng Diyos na yon. Sa Daniel 4:17, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Kaya niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na iyong pinakaabang tao. Eh, pag ang Diyos ang gumawa, ay talagang kaya niya. At alam naman niya talaga ang lahat-lahat. Ang puso ng tao ay kilala niya at alam niya kung sino yung kanyang pwedeng gamitin. Pangalawa, siya ang nagpapasya kung saan at kailan ang tao ay panganganak. Gawa 17:25-27. Hindi rin niya kailangan ang kahit na anong ginawa natin. Kasi siya mismo ang nagbigay ng buhay, ng hininga, ng lahat ng bagay sa lahat ng mga tao. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang mabuhay sa buong mundo. Okay, pinangalat. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at mga boundaries ng lugar kung saan sila titira. Ginawa ito ng Diyos upang hanapin siya ng tao. At baka sakaling sa paghanap nila, makita nila ang Diyos. Pero sa totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos kahit sino sa atin. Eh talagang malapit kasi yung breath nga natin eh, yung breath, eh breath ng Diyos yung ibinigay sa atin, yung hininga ng Diyos. Pangatlo, plano divino, divine plan. Gawa 4:27-28. Sa city na ito mismo, nagkita sina Herod at Pontius Pilate kasama ng mga Gentiles at mga taga-Israel laban kay Jesus. Ang banal mong lingkod na pinili mo, nagsama-sama sila para gawin ang mga bagay na mangyayari ayon sa kapangyarihan at kalooban mo. That's right. Kahit yung mga pangyayari sa ating Panginoong Jesus, sa mga hari, mga, you know, kontrolado ng Diyos. Ika-apat, siya ang naglalagay ng hari at siya rin ang nag-aalis. Totoo yan. Kaya, naku, huwag natin katakutan ang mga confusions na nangyayari ngayon dahil meron po tayong Diyos na in control sa lahat ng bagay. Daniel 2:21, ikaw ang nagbago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak ng mga hari. Ikaw ang nagkakaloob ng karunungan at talino at kaalaman ng mga may unawa. Ano pa ang Diyos? Ang makapagkalingang Diyos ng kalikasan, mapangkalingang Diyos. Ang mga ibon ay pinamana sa langit. You know? Yeah. Sa langit, ginawa niya ang mga ibon. Sa Mateo 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon at sila'y nagtatanim, hindi sila nagtatanim, ni nag-harvest o nag-iipo ng pagkain sa bodega, pero pinakakain niyo ng inyong ama sa langit. Di ba mas mahalaga naman kayo kaysa mga ibon? Tandaan natin yan, di ba? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Awit 147:9, pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. May pagkain silang dulot sa inakay na nasigaw, di ba? Yung inakay na nasa pugad eh, siyap ng siyap. At bibigyan siya ng pagkain ng kanyang ina. So, God is in control sa lahat ng mga bagay, sa pinakamataas, sa pinakamababa. Ika-anim, ang mga damo ay lumalago, pagkain ng mga baka. Concern din ang Diyos sa mga baka. Awit 104:14, tumutubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namubunga, anupat ang mga tao'y may pagkain nakukuha, mga tao rin. So, concern siya sa mga hayop, sa mga ibon, at sa mga tao. Ikapito, siya ang nagbibigay ng saganang ulan. Yan, pati ulan. Hobbes 5:10, siya ang nagbubuhos ng ulan sa buong daigdig. Itong bukid, itong lupa, kanyang dinidilig. Wow, talagang concern ng Diyos. Awit 65:9-10, umuulan sa lupain, ganito mo kinakalinga. Umuunlad ang lupa, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa, ito ang dumidilig. Amen. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ipinagkait. Awit 147:8, ang ulap sa kalangitan ay siyang naglalatag ng masaganang ulan naman sa lupa'y bumabagsak at ang damo'y binubuhay sa bundok at mga gubat. Amen. Jeremiah 10:13, pagkarinig sa kanyang utos, umuugong ang mga tubig sa kalangitan, nagagawa niyang magsama-sama ang ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Lakas niya ang nagpapakislap ng kitlat kung umuulan at nagpapalabas ng hangin mula sa kublihan nito. In control talaga ang Diyos. Gawa 14:17, pero pinakita niya ang buhay siya at pinakita niya ito sa mabubuting mga bagay na ginawa niya. Binibigyan niya kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Amen. Hallelujah. Anong klaseng Diyos ito na ating sinasambat niluluwalhati? Pagkatapos, tatalikuran pa natin siya. Ikaw na ang sumira ng buhay mo. Dapat tayong magsukus kanya ng lahat-lahat at magtiwala sa kanya ng ating lahat-lahat dahil siya naman ang in control ng lahat-lahat. Amen! So purihin ang Panginoon. Sige na, lapit sa Diyos, magsuko ng lahat-lahat at magtiwala, itiwala sa kanya ang iyong lahat-lahat at siya ang magbibigay sa buhay mo ng lahat-lahat. Maliwanag po yan. In Jesus' name. Di ba, anak?
6: Opo, Ama. Pray na po tayo.
5: Ama, hinapahaba.
6: Let's pray.
5: Sige.
6: Panginoon, marami pong salamat sa mga lessons na pinakita mo po sa amin.
5: Amen. Amen.
6: Thank you, Lord, sa learning. Salamat po sa mga reminders mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay na patuloy na pwede. Ikaw ang may hawak,
5: Amen.
6: Ikaw ang may control. At ikaw
5: yes.
6: po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon.
5: Okay.
6: So, Lord, sa amin po mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay na may karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katugunan, katustusan. Sa mga nawala ng mahal sa buhay, ikaw po ang maging kapayapaan.
5: Mm-hmm.
6: At gano'n na rin po, Panginoon, sa aming kaibigan, mga kaibigan na simula na negosyo na maaga ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord. At bilangin po nawa namin ang lahat ng pagpapala para po makapagpasalamat kami at makapagpuri sa iyo at
5: yes.
6: patuloy na maglingkod. Maraming marami pong salamat.
5: Amen. Panginoon, marami pong salamat. Inusuko namin ang aming lahat-lahat sa inyo, Dakilang Diyos. Kayo lamang ang dapat pagtiwalaan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
6: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tingnan natin yung mga lahat ng ginagawa ni Lord sa ating buhay. Yung mga positive. Kung may dumadaan man po tayo sa mga pagsubok ng buhay, tanungin natin bakit, no?
5: Mm-hmm.
6: Bakit may mga ganong karanasan? At patuloy na manangan po tayo sa Panginoon at hanapin yung kanyang kalooban sa anumang sitwasyon ng buhay.
5: Iwala.
6: So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
6: At Anuel Mendoza po, kasama po yung ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, ganun din po sa Bukawi Transmitter. Salamat po sa inyong mga buhay at paglilingkod. Ganun din po kay Jericho Flores dito po sa aming tahanan.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen po. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunis na muli, sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Yay! Ang atayab yan, gikan sa
8: sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa manaiwas dengue tips.
9: Sa aton nga 4 o'clock habit, di na ito pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, buong mangita kita, you listen kung ano ang inapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mangyuto sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isan aton nga mga lamok. Ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuwan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mano, kung na-namining aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka, naging ma-test kita sa aton ni NS1 sa CHO, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdama ng atong cases. Always, nakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
8: Salamat sa pagpumati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
10: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
11: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
10: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
11: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
10: FEBC Philippines, until all have heard.
12: Tonight's UK BU, ang mga detay si Kalay, lantang sa kamlay biyaksyong si Pien Haksip Gito, Chao Dien Olo, Tetpun si Pien si Tatidigwa, Mwede Lai Ta, Lai Susyong Itpun Che, Hwanok Susyong, Inyong Dila Nisiyong Wakyong, Chung e jia zhui ko ge hou xin e lang.
13: Li pian de gao de bui pin. Lin de ng yao hua qiu xin gua, yin yi jia ge ji biao e su. Ye jia qiu ge xian bi, xi xiang qiu wen. Yao hua fa bing liao ye qiu wen, di de bang nan gan jing hian zu gong ji. 既然伊按以色列家所发的阻碍、所编的信息，对的世界拢看见咱上帝的救恩，全队拢着按耶和华欢乐，就发起大声欢呼歌颂，就用琴歌颂耶和华，用琴甲丝瓜声音歌颂伊，用号甲角声伫大君王耶和华面前欢呼，云海甲其中所充满的澎湃。世界甲点伫迄中间的也着发声，愿大水拍手，愿珠山伫妖法面前一同欢呼，因为伊来要审判遍地，伊要照公义审判世界， 照公正，审判万民。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga maging mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para maglikon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, ito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang nagbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang ating home programa ay maaari pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre, kung kayo po ay merong lugar na kung saan ang signal ng radyo ay mahina, ang ilan po sa ating partner radio stations ay meron po silang mga Facebook page na pwede niyong puntahan. At siyempre sa 702DZAS, nandyan po ang 702DZAS-FEBC Radio Facebook page. Meron po tayong YouTube channel sa 702DZAS-FEBC Radio TV. At siyempre maaari po tayong masubaybayan gamit ang channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Nito pong nakalipas na mga panahon ay nararamdaman natin na parabang nag-aagaw yung season, di ba? Merong panahon na mainit, biglang uulan. Actually, sa Pilipinas, no, kahit summer, meron tayong tinatawag na thunderstorm. Minsan po sa sobrang init ng panahon, biglang magbubuhos ng ulan. At paminsan naman, panahon ng tag-ulan ay bigla namang aaraw ng ilang beses, di ba? Para bang tuloy-tuloy, araw-araw mainit. Naalala ko ho noon, may panahon pa na kahit na bumabaha na, umuulan na sa NCR, tapos yung angat dama, yung level, hindi pa ho umaangat, no? Talagang nangyayari pala yon. So anyway, kaya ko po nasabi yan kasi ang buhay parang ganyan eh. Iba-iba ang season. Minsan po merong prolonged season of drought. Yung bang tayo po ay parang hikahos, ang daming problema. At minsan po gustong-gusto mo na magpalit na yung season. No? I remember nung summer, mainit sobra. No? At may mga pinuntahan po tayo mga gawain sa mga lugar na talagang makikita mo yung init ng pananampalataya ng mga kapatiran. Pero nandun din yung init ng panahon. At para bang nananabik na ang bawat isa na sana maging tag-ulan na para yung ginhawa. Kahit gaano ho natin kagusto ang isang season ng ating buhay, ang reality ay magpapalit po yan. At sa pagpapalit ng season, kailangang maunawaan natin na yung Diyos natin hindi nagbabago. Dito po sa Psalm chapter 102, ito ho ay isa sa mga talata na gustong-gusto ko hong binabalikan dahil ang kabanata na ito ay nagpapaalala sa atin kung paanong ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Ang Panginoon natin ay nananatiling siya at siya po ay mapagkakatiwalaan. At napakagandang isipin, ano? Dito po sa Psalm 102, verse 25 to verse 28. Sabi ho rito, long ago you laid the foundation of the earth and the heavens with your hands. They will perish, but you remain forever. They will wear out like old clothing. You will change them like a garment and discard them. But you are always the same. You will live forever. The children of your people will live in security. Their children's children will thrive in your presence. Napakaganda nito, no? Kasi itong parte na ito ng Psalm 102, tinatalakay po rito in a very, sabihin na nating clear illustration kung ano pong ibig sabihin ng katapatan ng Diyos. Pag sinabi kasi nating ang Diyos ay tapat, ang ibig sabihin po niyan, hindi siya nagbabago. Now, mahalagang maunawaan na ang hindi pagbabago ng Diyos ay nangangahulugan din po na tayo ay lilipas, magbabago, pero ang ating Panginoon ay hindi magbabago. He does not change His mind. He does not deteriorate in His ability, in His capacity. Ang Diyos po natin ay mananatiling may kakayahan. Kaya nga, napakaganda nung sinabi po rito sa verse 27 and 28, "You are always the same. You will live forever. The children of your people will thrive in security." Nandun pa rin yung kapanatagan, pag-iingat, pagkalinga, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Magbago man at magpalit ang bawat henerasyon, magbago man ang season ng ating buhay, but you are always the same, you will live forever. Ang sabi po riyan, their children's children will thrive in your presence. Na-imagine mo yung ilang henerasyon ang tinutukoy po rito. Pero again, ang security natin ay nasa katotohanan na ang Panginoon po ay pag-ibig, siya po ay hindi nagbabago, at nananatiling tapat. At dahil po doon, anumang season ng ating pagdaanan, anumang season ng ating harapin, meron po tayong kapanatagan sapagkat alam natin ang Panginoon ay lagi po nating kasama. Kaya kung titingnan niyo po ang seasons ng buhay, ano po? Yung seasons of growth, napakaganda niyan. We want to grow. They teach us to trust and mature. Pero alam niyo ba na yung growth, actually, napaka-desirable, pero sa likod ng growth is the pruning process. Para tayo po ay lumago, merong proseso. Usually, ang nakikita natin ay yung pong produkto, di ba? Ang madalas nating na-overlook yung reality ng proseso sa likod ng produkto na yon, di ba? Parang pag kumakain tayo sa mga restaurant or fast food, naka-prepare na po sa atin, magandang tingnan, we'll just sit down and eat. Pero alam natin na behind the scene ay meron pong mga nag-prepare niya, nandyan po yung hard work, yan po yung process na tinatawag. Pero sa buhay natin, talaga namang merong season to enjoy the product of growth. At meron ding season to endure the process of growth. Pero tandaan niyo po, whether you are enjoying the product or enduring the process, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ito. At yung katiyakan ng kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan, assurance, na siya po ang may hawak at siya po ang kumikilos sa likod ng bagay na ito. There are also seasons of waiting to teach us patience and dependence on God. Alam niyo, very interesting ang waiting. Ano? I remember doing a Bible study on the seasons of life, itong tinatalakay natin. Nagpakita po ako ng picture ng stoplight. No? Stoplight. At tinanong ko po sila, sabi ko, okay, sa lahat ng kulay ng stoplight, so you have your green or amber and then or yellow and then red. So, syempre yung go, yung wait, and then stop. Tinanong ko po sila, sa iba't ibang kulay ng stoplight, alin ang gusto nyo at bakit? Kayo ho ba? Bago ko sabihin yung sinagot nila, ano ho bang gusto nyo? Green, yellow, or red? Yung mga nasa traffic ngayon, malamang inaabangan nyo na yung green, ano? Yung mga nakikinig sa radyo. But anyway, alam nyo, sagot nila, of course, obviously, to many, no? Hindi ko alam kung merong ayaw ng green, pero to many, ang preferred po nila ay green. Because it symbolizes motion, progress, di ba? At ang tingin po natin sa red, para bang walang nangyayari, waiting. O kaya naman parang sayang ang oras. We are unproductive because we are caught in traffic. In fact, meron pong isang pag-aaral noon, I don't know if you still recall this or na-encounter nyo ito, na sinasabi po sa pag-aaral na yon na magkano yung nauubos o nasasayang na kikitain simply because of traffic. So yung red is associated with loss. Yung stop or red is associated with wasting time and unproductivity. Pero alam niyo po, sa kamay ng Panginoon, waiting is not unproductive. Because God is very intentional. Yung waiting, tayo lang naman na naghihintay eh. Tayo lang naman yung parang huminto. Ang reality, God is still doing something. Kaya kung tingin mo na parang period of waiting, ano ba ito? Ayaw ko ito. But that season is a very important and powerful tool sa kamay ng ating Panginoon. Alala ko noon, nung nag-eksperimento ako magluto ng tilapia, nung maliit pa ako. Nagluto ako kasi nakikita ko sarap ng piniritong tilapia. Eh, no? Nagkaroon na kayo ng idea kung anong kakainin niyo mamaya. So anyway, di pinrepare ko na. Lagay ako mantika, pinainit yung mantika, nilagay ko yung tilapia. Eh dahil hindi ko nga alam kung paano gawin ng tama. Ngayon, dumidikit pala yun, ano? Dumidikit dun sa kawali. Eh, hindi pa naman nung time na yun, hindi naman yung mga teflon ng ano eh. Dumikit, okay. Nung dumikit, nagpaniko ako kasi hindi ko alam eh. Paano ko malalaman ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, kung luto na at kailangan ko nang ilagay yung side B, di ba? So, hintay ako ng hintay. Eh, kinakabahan ho ako dahil di ko naman masilip kung okay ba yung kabilang side eh. So, ginawa ko, mayat maya, kinukot-kot ko, tapos binabaliktad ko. Kinukot-kot, sinisilip ko, babalik ko. Eh, dikit lang ng dikit hanggang sa nung natapos yung lutuin ako. Kaawa-awa ho yung tilapia, labas na ho yung abs eh. Ang pangit tingnan, pero nakain naman. Hindi naman nasayang, pangit nga lang tingnan. Pero kaya ko sinasabi yan, di ba? Para magpaminsan, pagka naghihintay tayo, eh, ang technique pala doon, hintayin mo lang at aangat naman ang pusa pala yun. So anyway, pag hindi natin alam ang tamang response to waiting, we mess up things, di ba? Para bang sometimes we go ahead of God, inuunahan natin si Lord, at sa Bible, marami pong ganyan. Huh? If you remember, si King Saul was rejected by God exactly because he cannot wait. Hintay siya ng hintay sa propeta until finally sabi niya, ako na lang, ako na mag-aalay nito. Pagka-alay niya, dumating yung propeta. Ano pa? Si Abraham is known as the father of the faith. Alam natin yan, di ba? Kaya nga, before Isaac, nandyan po si Ismael. At bakit po? Kasi hindi siya makahintay. Alam niya yung kalooban ng Panginoon, there was a clear promise na magkakaroon po siya ng anak. Kaya lang, gumawa siya ng sariling paraan. He went ahead of God. And sometimes, yan po ang problem. You receive confirmation from God. Ito yung tama, ito yung dapat. Pero ang problem po, inuunahan natin si Lord. We try to fulfill things that is scheduled for some other time. Para bang sinasabi ni Lord, meron pang kailangang maganap, mangyari, or ma-develop sa'yo bago natin ituloy-tuloy ito. So, pag merong season of waiting, tandaan po natin, nasanay tayo na ayaw natin naghihintay. Sa mga kinakain pa lang natin, fast food. Misan nga, fast food na, fast eating pa. Di ba? Instant coffee, instant noodles. Lahat instant eh. Dinisenyo yung mga gamit natin, pressure cooker. Nung araw, pag magluluto ng bulalo o yung native na manok, naku, masarap niya. Di ba? Yung titinola, ay hindi ho pwedeng madalian yan na kakakulo, eh, ayos na. Maghapon, ginunguya mo pa yan. Kinakailangan ho talaga, mahabang proseso yan. At ngayon po, dahil sa mga technology, di ho ba, may mga lutuan na napakaganda magluto at mabilis magluto at amazing yung result, di po ba? Kaya nga, napakalaking hamon din para sa atin dahil nasanay na tayo eh, para bang na-ingrain sa atin that slow or waiting is not okay. But again, kung yung season of waiting is God-ordained, then accept it. If that season of waiting is God-ordained, then thank God for it. If that season of waiting is God-ordained, then wait. Huwag mo unahan. Huwag mong pangunahan. Wait. Because that is what God wants you to do. Pero yung waiting na yon does not mean you are unproductive. Mamaya, pag-usapan natin. Ano yung gagawin sa mga ganong season? And then of course, you have the seasons of blessing. They remind us to give thanks and use what God has entrusted us for His glory. Minsan ito yung problem eh. I remember one time, if you remember, nagkasakit po ako, no? Merong mga nagtatanong. Actually, marami ito eh. Ang tanong nila is, hindi ka ba nagtatanong kung bakit? At palagi kong sinasabi, alam niyo, maganda yung tanong na, Lord, bakit? Hindi naman sa lahat ng pagkakataong tinanong mo yan, kine-question mo ang Diyos. Tinatanong mo yan sometimes because you need wisdom to understand what is the lesson, what do you want me to do, how do I deal with this. So sometimes ganon. Pero ang sabi ko nga dun sa tanong na yon, sometimes ang problem ng tanong na yan, tinatanong natin pag may problema, desperado, malala na ang sitwasyon, dapat tanong din natin yan. Kapag walang problema, maayos lahat, at wala ho tayong hirap na dinaranas. Lord, bakit? Bakit yung iba may sakit, ako wala? Bakit yung iba may problema, ako wala? Dapat tanong lagi ho yan. Kasi yung season of blessing, hindi po ibig sabihin na, okay, maayos ka ngayon, hindi mo kailangan ng Diyos. To some people, the season of blessing is also a season of spiritual slump. Yung bang dahil okay sila, bagsak naman ang spiritualidad nila. Okay sila financially, but spiritually bagsak sila. Why? Because they feel they can stand on their own. They feel that what they have will always be there. They feel na yung hawak nila gives them security. Hindi po. Kailangan unawain natin, when God increases your source of living, He wants you to increase your giving. Merong purpose po yan. At hindi po yan binigay lang to stop with us. Kailangan maintindihan natin that we are just stewards of all these things at kailangan magtuloy-tuloy ito mula sa ating buhay. Kaya paminsan po, tama yung ano eh, yung sinabi sa Proverbs 30 verse 7 to 9. Ang sabi ho roon, Lord, give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I become rich, I may forget the Lord and say, who is the Lord? If I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. So yung time of blessing can be a threat to your spiritual life if you are not able to handle the blessing. So nandyan po yung season of growth, season of waiting, season of blessing, and even seasons of suffering. Because seasons of suffering can deepen our faith. It can shape our character and enable us to comfort others. Alam niyo kung bakit suffering? Ito ah, magandang perspective ito. Sa totoo lang po, masyadong nakatuon tayo sa material, financial, at physical. Ang suffering para sa atin is anything that affects the physical, the temporal, and the material. Kadalasan po, kasi ang orientation natin, yan ang mahalaga. Now, if you are a Christian, a follower of Jesus, kailangan mabago yung perspective natin sa mga bagay na spiritual. Tumaas ang pagtingin natin dito because sometimes, yung spiritual blessing may incur physical, material, and temporal loss or the loss of temporal things. So, kaya lang, mapapansin nyo po, pag ang puso mo naka-attach sa mga bagay na pansamantala, bagay na hindi dapat pagtuunan, bagay na hindi dapat maging pangunahin sa iyong buhay, ang mapapansin mong napaka-obvious, ang tingin mo suffering, kahit na spiritually you're gaining. Si Apostle Paul, pag binasa mo yung Philippians chapter 1, ma-amaze ka eh. Sabi niya, no, nakakulong siya, sa kanyang pagkakakulong, nag-advance yung gospel. Kaya sabi niya, so I rejoice. Kahit nakakulong siya, of course, you can imagine yung mga limitations, hardship, difficulties of betrayal, of being in prison for preaching the gospel, and the physical discomfort of prison. Pero ang sabi po niya doon, yung imprisonment niya has led to the expansion of the gospel. And for that, sabi niya, I rejoice. Grabe. So anong ibig sabihin noon? Ang tinitingnan niya, hindi suffering to. if the gospel advances, this is a spiritual blessing. Pero yun nga eh, pag hindi mahalaga sa atin yung spiritual, pag naapektuhan yung comfort ng physical, yung security ng financial, yung pagkapit natin sa temporal, nako, tingin natin suffering na agad, suffering na agad. Bakit suffering? Eh kasi yun ang tinitingnan mong mahalaga eh. Eh kung tinitingnan mong mahalaga yung spiritual, ang nakikita mo hindi yung financial, hindi yung physical or material loss, ang nakikita mo is the spiritual benefit. Kaya po napakahalaga mabago yung perspective, ano? Sabi nga ng isang author, ano? Sometimes the only way for God to show you His power is to let you encounter a situation that only He can bring you through. So, sometimes God removes things to teach us obedience. Sometimes He allows us to fail so we can learn and grow. Sometimes He doesn't give us answers right away to help us learn to trust Him. Sometimes He allows us to go through storms to remind us that He is the Lord of the winds. There is a loving purpose in everything that God does. So, habang dumadaan po tayo sa mga challenges na ito, what do we need to do? One, maintain a right relationship with God. Huwag niyong pababayaan yan. Kasi sometimes we mess things up by responding or reacting in a negative way. Kailangan po panatilihin natin yung maayos na ugnayan so that we will be so sensitive to God na kahit dumaraan tayo sa mga hamon, alam natin kung anong gusto niyang ipagawa sa atin. Pangalawa, focus on the Lordship of Jesus. Lord, hindi ako mag-struggle dito. Not my will, but yours be done. Alam mo, minsan ang struggle natin, hindi natin tinatanggap yung gusto niyang ibigay. Kaya tuloy, merong anguish, di ho ba? Pero si Jesus, He was about to be crucified. Paano niya hinarap? Surrender. Not my will, but yours be done. Thirdly, yung stewardship of resources. Alam niyo, paminsan, pag nasa period of waiting tayo, feeling natin walang gagawin. So yung iba, halimbawa, may sickness, so you're waiting, so merong hinihintay. Usually, ang tao, papansin mo, pag naghihintay, anong ginagawa? Nililibang yung sarili. Instead of thinking of ways to grow spiritually, we waste time. We try to entertain ourselves. At in the process, yung precious time na meron tayo is wasted. Why? Because we get distracted. So be a good steward of resources even as you go through the challenges. And then, pang-apat po, fellowship with believers. Napakahalaga po yan. Pag meron kayong mga challenges, importante po yung accountability. Even in the absence of challenges, kailangan natin yan. Kasi yung tamang ugnayan sa mga taong ito gives us accountability in times of blessing, encouragement in times of challenges, protection in every season of life. Kaya mga kapatid, sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: nagahatag kita katahuran sa mga sumulunod natong diri sa kahanginan. Kasi ni nga hapon, ato naman ang oportunidad makaupdanay kita sa aton nga programa, ang Friday edition sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad si Brother Hill, kaya na welcome ko kamo sa sinigid nga hapon. Salamat kita sa Ginoo nga sa nagligad ng mga inadlaw, medyo nagaulan na kag naga ano na ang aton nga mga lagwerta, medyo basa nagawas ang ulan, pero ti bigin man nagadugay gontat malang gilayon, pero ti at least nabasa man ang aton nga duta kag naghatag man sang alibyo sa perti ka init kag kapaang sitwasyon mga utod. So kamusta kamo sa sininga tinion mga kuturan? Mag-a-updanay kita sa ato naman nga topiko subong hapon, kag nga yan ang aton istoryahan parte ini mga utod sa sitwasyon lang may mga ara sa aton nga Kristohano na kita, pero hindi naman ni Gartod may mga other members of the family kita nga wala pa gin nato na labuot bala sa Ginoo. Kaya hindi man tanan nga member of our family naging Kristohano, no? Tumuluos ang Ginoo. Ti isa sa nga aton nga pangamuyo kag priority nga ining mga members of our family somehow madala naton sila sa tiilan sang Ginoo. Agod nga ti updanay kita sa pamilya sang Ginoo. Hindi lamang nga printihanay sa dugo, sa apelyido, no? Kundi nga labaw sa tanan magululutod kita sa panimalay sang aton Ginoo. So buong nga ginhambal ya ina sa John 1:12 nga tanan nga nagtuo sa iya, nagbaton kay Jesus, ginhimo niya nga naging anak sang Dios. So isa sang priority naton na talking about evangelism, talking about soul winning, no? I think ang isa gid kabutang importante dumdumo naton ka kinanglan nga aton pamilya mauna naton antes kita magdala sang pulong sa iban nga katawhan. Na tiya mo na subong topiko naton tod subong nga hapon. I believe nga samtang ka pamati ka subong nga hapon, may ginapinsar ka man nga parinte mo or membro sang imo panimalay nga kinanglan pa sila kadangat sa Ginoo, no? Di ang ibang gani ang bana tumuluo ng asawa hindi pa, no? or kukis ang asawa tumuluo na ang bana medyo panghawid pa, no? There was a survey nga ginhimo regarding sining yung pagtuo bala kung ano ka effective kita sa aton nga ginatawag yung pag-share sang pulog sang Ginoo. Teg ano ka effective ang aton nga influensya sa aton family as far sa ginatawag nga evangelism within the context of our family. Kasi importante gid pamilya ta mo o nagid bisna, no? Ti ang survey nga kun ang kabataan ko, no, maguna Kristohanon, medyo ara lang siya madalagan sa 15% or 20% ang posibilidad nga madala niya ang iya iloy kag amay sa tiilan sang Ginoo. Okay? On the other hand, kung ang asawa una nga naging Kristohanon, tiara lang na siya kuno sa mga 35-40%, no? Oo, nga madalaya ang iyang abana sa tiilan sang Ginoo. Pero it has been said nga kung ang bana ang maguna Kristohanon, alaban gid mga utod nga 80-90% ang posibilidad na madala niya ang bugos nga panimalay sa tiilan sang Ginoo. hindi ta ka hukom sa ginatawag nga reliability sang sina nga test, pero tinabasahan ta man lang na. So daw para sa aton daw insakto man. Daw insakto man. Pero that's why subo nga hapon mga utod ang aton nga istoryahan. Paano ta madala ang aton pamilya sa tiilan sang aton Ginoo. Okay? Now, number one, gid, nga ang mission ko no should start from our home. Muna dire balang gin hambal sang Ginoo sa Acts 1:8 nga nagasiling you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, unagid sa Jerusalem, in all Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, bisan ko ako na ito, ni balang ginhambal sa Ginoo, diri sa mga disipulo, prior sa iyang ascension, Ginoo na yagid dimensionar ang Jerusalem. Oo. Gospel starts from Jerusalem. Kag-amuning home place ang mga Hudiyo mo during that time, no? So, that's why mga utod, unagid ang Jerusalem. Ting Jerusalem, mga utod, amuning home place nila. Ang implikasyon sina sa aton, subong ang aton Jerusalem, mga utod, amuning aton pamilya. After sang pamilya, after sang Jerusalem, Judea, Samaria, to the uttermost part of the earth. So, ginatawag inigani nga the concentric circle of concern mo, no? Kaya ang gospel should be preached first of all to our family. Amugin na siya, no? So, mission should start from our home. Kag ang aton household is our first mission field. Dumunta gina mga utod. Ang aton pamilya, amuning aton unagid na mission field naton. Isa ba natod siyang ginapaslamatan ko sa Ginoo? Amo nga siyang pagkabunag ko sa kalibutan na dako ako kag nakilala ko ya ang akon amay nga Kristohano na yung amay ko. Binyo mga utod sa managapalamat eh, ang amay ko resulta pa na siyang ministry sa una, sang hasta subong existent na, no, ang Fellowship Baptist Church dira sa may Kabangkalan. Because I heard from my father nga ang amon tong lolo, the late Gregorio Gasataya, ang isa sang worker or pastor dira sang una, hindi ko ka recall sa ngalan kag apelyido, kay ti although ang childhood ko dira man sa Kabangkalan. Pero ti ang aton iyang pagtubo sang buot ko daw dire na gid mong kwes bakulo. So hindi ko na bala madungduman. According to my father, kasi na ako na tiya, one of the worker from Fellowship Baptist Church Kabangkalan, amo na iya balangging gamit sang Ginoo nga nag-share sang pulong sang Ginoo sa among lulo. And eventually, the whole family came to know the Lord Jesus Christ. Okay? And one of those, second to the youngest, among ang akong nga amay, no? Ti, amun ang utod, nasang pagkatao ko ya, ang akong nga amay, tumuloo na. Ang akong nga Eloy, she is from, you know, the other group of so-called Christian man. Pero ti, daw hindi pag ito ya, intact ang pagtuo sang Eloy ko until such time nga bangod man sa influensya, blas ang amay ko. Ang ako nga Eloy naging Kristohanon, kag will in fact ang first Sunday school teacher ko amo ang akong Eloy mo. Ti amo na bala mga utod, I was born in a Christian family. Eventually, ang amay ko naging diakono sa simbahan, naging munugwali man siya, no, in his own capacity. Ti amo na, no, ining until such time tanan kami, ako bilang eldest up to our youngest, so is right now a public school teacher, tanan kami, we came to know the Lord. Pero ti isang ulihi naman, I felt nga gintawag ko sang Ginoo sa ministry. Abi nyo to, isa sang concern ko, among akon mga first cousin, no? Nga tiyo, nga tiya, no? Lulo, no? It's a long story mga utod. Pero makasiling kita nga, I was also instrumental an instrument also that was used by the Lord in reaching some members of our family. Kag isa ina sang butang na lipay man ta, mga utod, no? Kay di ko na itong balalantawon, mga kuturan, sa early ministry siyang atong Ginoo, ang iyang ministry ni Jesus, nagsugod siya among family members mo. You know, the first set of disciples, some of which were brothers, na? Daw ka family-oriented siyang ministry, bala siyang atong Ginoo. If you try to observe mga uto, dira sa John chapter 1, 41 to 42, no? Si Andrew, he findeth his own brother Simon Peter, no? And said unto him, we have found the Messiah. Nakita namon ang Messiah. No? We found him, which is being interpreted the Christ. So, the message of Andrew to Philip was so simple. He told his brother, nakita namon ang Messiah. Simple message like that. But it ends up, all of us Christian know kung sino si Simon Peter. Paano siya nakadangat sa Ginoo? Bangun siya iyang utod nga si Andrew. Okay? Karon, kung aton ng taong pag-iit sa verse 42, and he brought to him, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, muna nang hambas ang Ginoo sa kay Pedro, which is by interpretation a stone. Peter was one among the frontliners among the 12 apostles, but who was instrumental to bring Peter to the presence of the Lord? It was Brother Andrew. So that's why nakasilingkong ang ministry ni Jesus when he chose his disciples and when he started his ministry, target among mga magululutod. Magululutod, no? Among siblings. Grabe yung strategy sa nga itong Ginoo, no? Kung kisa bala ito, ginaagyan-agyan talang mga versikulo. Pero kung natin bala padalman, we can get something out of this passage of the Bible. Kung lang taong tapagin ang John chapter 1 verse 45, so Philip then findeth Nathanael and said unto him, we have found him of whom the Moses in the law. Si Philip man, kita si Nathanael, siling niya, sa kay Nathanael niya, nakita namon ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. Okay? Nakita namon si Jesus na taga Nazareth, the son of Joseph. So, dire, Philip to Nathanael, the message of Philip was so simple. We have found him. Kita namon si Jesus. Kita namon si Jesus na taga Nazareth, nga anak ni Joseph. That's why, kung supunon tayo ang istorya, si Nathanael gani, naghambal pa na nga siling niya, is there anything good come out of Nazareth? May harap lada nami ang butang halin sa Nazareth, kay wala. Kay ti daw kahikaya bila tod sa Nazareth, kay ti ang lugar nga Nazareth gani mga utod. Ang inang lugar nga third class municipality or third class barangay ina kung sa aton pasubong or fourth class. Kuro kung sa aton subong, ipiklaragway itang Nazareth, amoy ng lugar nga ang mga dala nila, daya, bato pa. Hindi pa yasimentado. Ang mga tao, di na nagadulhog sa syudad. Once every week, manindahan. Amo na yung nga lugar kung aton ilaragway sa subong presently nga sitwasyon. Amo na yung mga utod nga lugar nga way pa yung nalabot sa way pa yung nalabot sa kurente. Wala wifi. Wala tubig nga supply. Bubon ang ginakwaan sa mga tao. Da, kagong gabi, hindi ka dahil kita balay nga gasiga, nga masanag, no? Kundi ang makita ni mo, dira ya mga kinky, no? Kinky, kagsulo ang gasiga. So, doon mo na bilang laragway siyang Nazareth. So that's why pag siling ni Philip kay Nathaniel, kita namon ang Misaya nga taga Nazaret, hindi ako pati si Nathaniel. Kay is there anything good gani ko no that will come out of Nazaret? May nami blang butang galinda. Na, sudo kahikay ya no. But anyway, tiyan mo na. Ang ministry siyang aton Ginoo nagsugod sa mga mag-brothers among siblings na. So Jesus' first mission revolve around brothers. Kaya tiyan mo na bala siling ko kagay naman sa introduction naton. Salamat man ta sa Ginoo nga bilang ako sa among panimilay, ako ang subang ang sunod sa akon. Di gataho man kay kanami man sa kabuhi niya. Pagamit man siya sa Ginoo kag naging sunod sa akon, naging dekon man siya sa isa ka fundamental Baptist church diri sa Bacolod. My sisters are also serving the Lord dito sa Guasong Pungsod, kag ang youngest namon and the entire family ko upo namon sa pagpangalagad. So daw ka fulfilled na bala mga utod. Sabi nyo ang bili sa aton panimalay, hindi lamang naton inamatakos sa ginatawag yung financial stability, no? Kita be for example, kamo nga magululutod, stable na kamo tanan financially, okay gina siya. Pero let us not forget may isa ka butang aspeto sa kabuhi nato nga magululutod as a family nga kinahanglan tagaan ta gyud ako ang importansya kag amoy na ang relasyon kag ang pagpangalagad ta sa Ginoo. So bulahan ang pamilya nga tanan nga miyembro sa panimalay tumuloon na. Bulahan gid gamutod, bulahan gid. Amo nang manggad nga hindi mabakal sa kwarta. Amo nang manggad nga mahal pa na iya sa bulawan para sa akon tod kun tanan kita nga magululutod sa isa ka panimalay, puro na tanan lang sa Kristohanon, halin sa amay sa iloy kabataan, no? Amo na iya nga manggad nga hindi na iya mabakal sang piglak. Para sa akon amo na ang amon. in behalf of my family man bi no, amo na iya ang manggad namon kumbaga. Salamat sa Ginoo. Ti karon, balik ta bala dire. Ang concern naton siling ko, una bis ang aton gid pamilya na kay ginlaragway ina ni Jesus, no? When he first started his ministry, he ministered among brothers. Isa pa giti ka himplo sa Bible, diri bla mga utod sa Acts chapter 10, kundi ang senaryo diri nga si Pedro nagapangamuyo dito sa ano ni sa balay ni Tokayo yaman ni Simon the Tanner. Dito siya ka pangamuyo ang Tanner mga utod amo nang tawo nga naganegosyo bala sa ang pamit bala sa mga sapat. Gina ano nila na gina convert nila sa mahimo nga bag na pamit sang sapat himuon nila nga sapatos mga amo na no. Hindi ako kabalo nga, totoy si Pedro. Kag si Pedro, totoy sa balay ni Simon man. Simon man ang alan sang tagbalay, kag dito sa Gapangamuyo. So, the vision came to Peter. We all know the story in Acts chapter 10. Nga samtang Gapangamuyo, siya may nakita siya nga daw habol, bala, nga trapal nga dako, nga gagang tanan nga mga sapat, bala mga utod, nga wala ginakaon sang Hudiyo ato dito. Siguro mga reptiles, kag mga fowls nga mga pispis nga wala ginakaon ato dito. So the voice came to Peter and the voice said, Peter, you arise, you kill and eat. Okay, siling ni Pedro, siling niya, Lord, since childhood, I never tried eating one of this forbidden meat. Pero siling isang tingog, Peter, kung anong gilimpyuhan sang Diyos, hindi pagtawag nga mahigko. Ti ang interpretasyon sina nga ti pwede nagali kauno ni Pedro ang mga meat nga wala isang na ginakaon. That can be an interpretation, pero the real interpretation, there is not about meat, na? It's about, you know, yeah, ini mga unclean nga animals ni is a representation of the Gentile world. Okay? And the first recipient of the gospel were not the Gentiles, kundi ang mga Hudiyo. But during that time, God has prepared the Gentile world for the gospel. nakuha niya mga utod. So, ang muna ang interpretasyon dira. So, that's why, ang unclean, unclean animals, which were forbidden to be eaten, gin-prepare sa Ginoo nga, pwede na ko, no? Muna, no? So, ang interpretasyon dira, nga ang gospel, ihatag na sa mga hintel, kaya hindi mo sila pagtawgon ng mga mahigko. Kaya ginalimpiyohan mo na sila sa Ginoo. No, so the story continue. Cornelius was there. He was the they called it the captain of the Italian band. So soldado siya. He was a good man, and he at the same time when Peter was praying, Cornelius was also praying. And that the angel spoke to Cornelius and tell him, "You look for this man, his name is Peter. Kay he will tell you everything about what you need to know." Okay? So, to make the long story short, si Pedro nagkadto kay Cornelius dito. And it was the time that Peter opened his mouth for the gospel, and ang ginhimo man niya ni Cornelius, gin-invite niya ang tanan niya nga members of the family, siguro up to the first cousin or second cousin. So, it's a big crowd then. Ang iyang mga soldado, siguro wala yan, naging pa-report, pundo kamudire kay mamati tasakay Pedro. The entire family was there. And Peter opened his mouth and preached to them about the Lord Jesus Christ. And what happened in Acts chapter 10, they all believe in Jesus, and I believe they were baptized. And so that salvation came to the household of Cornelius. Again, balik kita dere. Bugos nga panimalay ni Cornelius nagkilala sa Ginoo. Ang muna ka importante tod nga kinanglan ang membro sa aton panimalay ang unahon naton. Of course, we understand I have been in the Bible school for pila na ka decade mga utod. It's 3 decades siguro, no? Or more than that. Oo. Sobra na 3 kadekada. I heard a lot of stories ang mga pamatanon nga nagsulod sa Bible College, ang ibanga, silinga niya, "Sir, ari lang kami diri, pero nga mong ginikanan to, why pa to? Why pa na sila klala sa Ginoo?" In fact, ang akong togin lisensya nga makadto ko di sa Negros, may eskwela sa Amoni, pero they didn't know nga I will be enrolling in the Bible College, no? Mga butang lamang istorya nga amon na to, very common ina para sa inyo kubos ng alagad. So, ang akong advice, after dire, kung makapuli ka, tipuna ang imo pamilya and tell them about what the Lord has done for your life. No? Kaya nga, kabudlay sa ulihi nga mag-minister kita sa ibang nga tao, kagang aton panimalay, wa'y tapanadala sa tiilan sang aton Ginoo. Salvation should come first in our house, no? That's why ang Acts chapter 16 verse 31, no, may istorya man na dire. Siling sang jailor niya, "Ti, sir, what must I do to be saved?" Ang siling ni Paul, siling niya, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved and your house." Ti ang kaluwasan niya mga utod, kinanglan magalaton ina sa tanan nga membro sang aton panimalay. Kadumdum kamo sa una, sa uma pa kami sa una, may natawag bala na nga tig balalatian, bala, no? Kung sa aton subong to, propres, bala sa COVID, bala sa una to, no? Ako nang isa, gani kami bro sa panimalay, ma-infected sa virus, tanana kamo da nga membro sa balay, siling sa mga katigulangan, ay hindi naman na og ang hilanat ang balatian kung hindi kamo tanan malatom. Muna no mga katigula, hindi wala sa uma muna, hindi manaog ang balatian kung hindi kamo tanan malatom. Hindi kamo bala tanan ma-infect sang virus. It seems to be true also, pero I learned something from that. Kaya nga aman ang pulong sang Ginoo, kung siling pa sang trainer ta sang una sa cross culture, siling niya is the virus of Jesus. And it's very contaminating. So, ang iabotsing ganun, nga si Jesus, ang virus ko nun ni Jesus, grabe, maglaton. So that's why ang iyang punto dito nga siling niya, once one member of the family become a Christian, kinanglan, no? Amo na siyang isang katigulangan, hindi na yung manaog, kung hindi, kamo maubos da. Tiyan mo man na, ang atong pangamuyo, mga utod, no? Kabay pa nga ma-realize natin ini, tiyang pamangkot, paano? Paano ta madala ang membro sa atong panimalay sa tiilan sa Ginoo? May practical lang ko diring tip jo tayo lang ito kag I hope this will also help us. So, tiyang masiling ka nga ay tibala mo, pastor, nga ako nga ba nakapilosopo gina mo? Hindi na siya mamati. No, or masiling ka nga ba kabudlay ti punon, pastor, sa akong kabataan kag nga kabudlay siya ila dalon sa Ginoo. Here are some few steps or few tips, no? Di ento dire. Okay, kay ginlista ko na dire mo. Ang isa dire mga utod sa membro sa aton panimalay, kinanglan i-maintain naton ang maayo naton nga testimony. Kung ikaw yung Kristohanon, sa inyo panimalay, maintain good testimony. Kung ikaw asawa, kag ang bana mo, hindi pa ya Kristohanon, ang 1 Peter chapter 3, verses 1 to verse 2, may advice din si Pedro, ang siling niya dire, 1 Peter chapter 3, verse 1 to 2, likewise you wives, be in subjection to your own husbands. Yeah, regardless da yung Christian sa or hindi ang husband mo, tinsiling siya, be subjection to your own husband. If any obey not the word, kung ang husband mo ay panigapati sa pulong siyang Ginoo, they also may without the words be won by the conversation of the wife. Oh, grabe, no? Kaya ti, kung ang imo ba na kunuha ay pagatuo man sa Ginoo, pero madala mo siya sa Ginoo, paagi sa maayong pinaminimuot, pinamatasan sang asawa. Kaya kung ang asawa subjective, ang asawa maugdang, kag ang asawa makita man ang virtue sang pagkakristohanon sa iya, ang iya nga ba na, bisan hindi pa natumuloo, eventually madala na siya because of the life, no, kabuhi, because of the batasan, no? Because of the Christian charm and the Christian value of the wife. Amo nang hambal diri ni Pedro. So hindi kinanglan nga nami kagit magdiskurso. Although kung mayo ka magdiskurso, okay gina, plus point na siya, no? Additional point na siya. Pero mga utod, hindi man tanan may gifts hambal mo. Pero kung ang aton gawi, nagaupod sa aton ginahambal, amuna ko no ang effective gid nga pamaagi, no? Ginatawag ko na mga utod nga friendship-oriented evangelism. Liwat, friendship-oriented evangelism. Avoid arguments. Gusto mo madala ang bana mo sa Ginoo, likawi ang pagbais-bais. Hindi siya pag-inag. Kung ikaw ang asawa, hindi mo siya pag-inag, no? Kung ikaw man ang bana nga Christian, ang asawa mo hindi pa, hindi mo man siya hagi-akig. Hindi mo siya hagi-away, no? Avoid argument. It should be done in a friendly, you know, approach. Avoid religious superiority. Hindi pagpakamalain ang iya reliyon, no? Avoid comparison. Do not criticize and do not try to, you know, to compare his religion to yours. Be like the Lord Jesus Christ. Ti, mga utod, I still have many things to say about this, pero isa lang kabutang nga wiranta, ang nami nga testimony, powerful na siya nga tool naton para nga ang unbelieving member of our family madala naton sa tiilan sang Ginoo. I hope mga utod nga pamalandungan naton ina, no? So padayon hon tala ning istorya ta sa masunod nga Friday mag-update na kita liwat. So kita na kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan sa sini nga Domingo. May the Lord bless us all sa liwat ining inyo kubos nga lagad si Brother Hilga Sataya. Pakamayon kamo sa aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay dito po lamang sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang iyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos mula po sa Romans chapter 5 verse 20. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Romans chapter 5, verse 20.

Kumusta po ang iyong naging araw? Maaaring ito'y naging mapagpala, mabiyaya, ngunit baka naman meron ding isang bahagi ng araw na ito that you thought that nagkasala na naman ako. Yung sinabi ko kay Lord na iiwan ko na. Yung sinabi ko kay Lord na tatalikuran ko na. Yung sinabi ko kay Lord na iwawaksi ko na, binalikan ko na naman. Did you ever sin so terribly, so badly, that you felt that you blew it again this time, and that there's no way God would want to forgive me? Nakaranas na po ba kayo ng ganong pakiramdam, na feeling mo sobrang pumalpak ka ngayong araw na to, na mismong Diyos hindi ka na kayang patawarin? Alam niyo po, napakadaling isipin yan, lalo na kung tayo ay binubuyo ng kaaway. It's so easy to let our past sins be a constant burden to us, even after we have confessed and repented. Napakadali pong sabihin sa atin na, o ipaalala sa ating mga sarili na even those mga kasalanan na atin ang i-confess, iniwan at nag-repent na tayo, hiningi na natin ang tawad sa ating Panginoon, napakadali po minsan na maging silang constant reminder and burden sa atin. But you know, Paul has comfort for those who feel this way, and that comfort is founded on the power and measure of God's grace to us. Kinakailangan po nating malaman ano bang ibig sabihin nga ng biyaya ng ating Panginoon sa araw na ito. Alam niyo po, before his conversion, si Paul, na ang tawag din po sa kanya ay Saul, he persecuted the church mercilessly. Kasama po siya doon sa talagang naghahanap ng mga Kristiyano at nakita po niya din ang pag-persecute sa kanila. And kasama po siya doon. He said he was a blasphemer, he was a persecutor, and a violent aggressor. Nung namatay po ang first martyr ng Christianity, ay naroon po si Saul. Nakita po niya yan. At kasama po siya sa nag-persecute sa first martyr ng atin pong Christendom, si Stephen, no? Na martyr po si Stephen, eh andun din po si Saul or si Paul, no? So if there was anyone who could feel he is beyond grace, na hindi na siya kayang abutin ng biyaya ng Panginoon, siguro po unang-una nang itataas ni Paul ang kanyang kamay. But God intervened and saved him. Basahin po natin yan sa Acts chapter 9, verses 3 to 19. Bakit po? Bakit kaya ito ginawa? Si Paul na rin po ang nagsabi sa 1 Timothy 1:16. For this reason, Paul says, I found mercy in order that in me, as the foremost sinner, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example.

Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyong biyaya na kailanman ay di namin mauubos. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay, dakila sa lahat, at tunay na nagmamahal magpakailanman sa bawat isa sa amin. Panginoon, maaring sa araw na ito kami ay pumalpak sa maraming bagay, subalit salamat sa iyong biyaya na kailanman ay yumayakap sa amin sa sino mang lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad. Ikaw ay tapat at kaya mong magpatawad sa sino mang lalapit sa iyo at hihingi, iwawaksi ang kanyang kasalanan. Panginoon, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, tulungan mo na magkaroon kami ng power and desire to honor you in all we do, so that we would continue, O God, to proclaim you through words and in deed. Panginoon, mayroon po kaming kaaway who prowls around like a roaring lion seeking someone to devour, and all he desires is to kill, steal, and destroy. Ngunit, Panginoon, greater is you who is in us than he who is in the world, according to your word. Kung kaya po aming pinagkakatiwala ang aming sarili sa iyo, tulungan mo, Panginoon, na kami ay managumpay sa aming kaaway. At sa biyaya at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito pong among samit na langin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat at nawa po ang ating buhay ay patuloy na magturo sa iba ng daan patungo sa ating Panginoon. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page at nawa po patuloy tayong magpanalanginan, magpalakasan sa isa't isa sa ating pong paglakad sa mundong itong ating ginagalawan. Ako po muli, si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa susunod na pagkakataon po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tinog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

bagay na ginagamit ng Diyos, lalo na doon sa isla. Noong pumasok tayo sa Dinagat Island, hindi tayo katanggap-tanggap kasi nandoon yung kanilang pinuno, kanilang supremo noon. Pero ngayon, bawat barangay sa Dinagat Island, tinatanggap tayo sapagkat wala tayong ibang layunin kundi itaas ang ating Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Lalong-lalo na nagdala tayo ng medical dental team doon. At yung isa sa mga pinaka-powerful na barrio captain, tuwang-tuwa siya at saka lahat ng kanyang mga agawan sapagkat we treated over 500 doon sa kanyang barangay. Sabi po sa Galatians chapter 2 verse 10 ni Apostle Pablo that we should remember the poor by ministering to them. I like this quote from General William Booth. Si General William Booth po ang founder ng Salvation Army. At ganito po ang sinabi niya, when you preach a sermon to a hungry person, make sure you wrap that sermon in a sandwich. Anong ibig sabihin niya? Kung yung mga taong nakikinig sa'yo ay nagugutom sila, wala silang concentration, hindi nila ma-appreciate masyado yung sermon mo na iniibig ka ng Diyos, pero maging mas mabisa, may mas dating ang iyong sermon, ang iyong pangangaral, kung bigyan mo siya ng pagkain. So ganyan po sa ibang mga ministry natin na ating ginagawa. Pangalawa, how to multiply our ministry influence so that we can impact our city and nation. Nagamitin tayo ng Panginoon. Aggressive church planting sa mga baryo. Kahit na tayo ay nag-pre-preach at walang covered court na aarawan, okay lang. Basta tayo po ay makapag-church planting, makapag-preach. This is one thing God is using in a powerful way. Sabi po ng mga expert at mga evangelists at mga pastors, the single most effective way to disciple and evangelize a nation is planting churches. Totoo po yan. Planting churches is the most effective way. We preach the gospel, tatanggap ang mga tao sa ating Panginoon. So paano silang ma-disciple? Kailangan na merong church. Maalala ko, mayroong isang isla doon sa Bantayan Island. May barrio captain na ayaw kaming papasukin, ayaw kaming bigyan ng permit na mag-crusade doon. Tinahak na namin yung ating gospel boat noon. Pinark natin doon sa may malalim at nagbuti kami at lumakad kami sa mga batuhan na dalampasigan na hanggang dito lang sa aking ankle. Ang sakit kaya maglakad doon. And then, inakyat pa namin yung mga batuhan na medyo madulas. And then, paakyat pa sa bundok. Pagdating namin doon, ayaw ng barrio captain. Ako naman, naglakad na ako ng malayo. Sabi ko, sino ba yung barrio captain na yan? Sa kanya ba ang barangay? Siya daw yung pinakamayaman. Okay lang, sabi ko, pero ang kilala ko, mas mayaman sa kanya. Sabi ko, pag-aari niya ang lupain ng buong Pilipinas. So, pinandar namin yung generator. Yung mga team namin, yung kinakabahan sila. Pero noong napailaw na namin, pinakita namin yung film, labasan ng mga tao, at ang daming tumanggap sa Panginoon. At sabi nila, Pastor, mayroong lupa dyan na maaari nating bilhin, mura lang. Sige, bilhin ninyo. So, meron na tayong simbahan doon. Amen. Pangatlo, how to multiply our ministry influence to impact our cities. A nation. Leadership multiplication. Ito po ay napakahalaga. Ang leadership multiplication. Na marami.

ng mga leaders na maging kasama natin sa ministry, mga pastors, mga emerging pastors, mga marketplace pastors, general managers sa agribusiness, architect, pinakabago natin marketplace at emerging pastor, public school teacher at dating manager sa IT company. So, yan ang binigay ni Lord sa akin na pangitain. Meron tayong abogada na member ng Integrated Bar of the Philippines na pastora. Meron tayong mga doktora at iba't iba pang mga profession. God is looking for men and women whom He can use for the furtherance of the gospel and the kingdom of God. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 5, there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12, God has given gifts to the church. So that's sabi po sa chapter 4 ng Ephesians, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay merong mga talento, may mga kakayahan. All you need to do is to be willing to be used of God. We need to develop great leadership team. So anong katangian ng great leadership team? A great leadership team possess a common vision, strong leader and leadership. There are diverse gifts and skills. Ito'y napakahalaga. Merong mga gifted sa music. Merong gifted sa pagtugtog. Merong gifted sa pag-aawit. Merong gifted sa paglilid ng singing. Hindi lahat binigyan ng Panginoon ng gifting sa sound system, sa video. Sila po yung nagmamanman sa ating production, sa media, sa aking PowerPoint. Hindi nyo sila nakikita. Sila po ang gumagawa niyan. At ako'y nananalangin ng ating media ministry ay mapaibayo pa. Bigyan tayo ni Lord ng mga talented men and women upang maging more effective at wider ang ating reach sa media ministry. Hindi lang yan ang kailangan natin ng mga gifts and skills. Mga gifts and skills sa management ng pera. Merong magagaling sa pagturo. May mga magaling sa pag-preach. Merong mga magagaling sa mga iba't ibang mga sangay ng ministry, sapagkat lahat tayo, meron tayong abilidad, meron tayong talent. We have gifts and skills that God has given to us. Based on the parable of the talents, merong per people that have multiple talents, 5, 2. At kung isa lang ang talent mo, huwag mong itago. Ang iyong talent, paggamit mo sa ating Panginoon, adequate mentoring and coaching. And then, one of the characteristics of a great leadership team is having a strong and enduring bond. Pag hindi kayo involved sa ministry, hindi kayo tatagal. At ang iyong pananampalataya ay magiging mahina, kulang ang inyong commitment, but you need to be part of the ministry. So how do we begin to build our ministry? Here are things that we look for. We look for appropriate gifts in people who will be in your team. Look for appropriate gifts. So let me use the word gifts in an acrostic form. Letter G stands for gifted members. Sabi ko na kanina na merong mga gifted sa pananalita, may gifted sa panunulat, may gifted sa pag-awit, sa pag-indak, may gifted sa mga instruments, sa technology,
meron tayong kanya-kanyang gifts and talents. So those are the people that we are looking for. Then we also looking for influential people. You know, ang isang kailangan natin, hindi lamang isa, tatlo, apat na influential, yung may mga maraming followers. You know, sa Instagram, maraming followers sa Facebook, maraming followers sa TikTok, yung mga bloggers. Kung meron mga young, may mga young people tayo, maraming following. You know, huwag niyong ipagmalakihan. Binigyan kayo ng Panginoon ng talent na influencer upang gamitin kayo ng Panginoon na gamitin niya ang inyong influence for good, for the glory of God. Hindi lamang upang kumita, but use that influence to bring to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Oh, this is a big deal. Faithful workers. Hindi yung nandito ngayon, and then next week, wala ka. Meron nga tayong isang kapatid. You know, I love this brother. Palagi siyang nagbo-volunteer sa akin. Kung makita niya ako, Pastor, gusto kong mag-volunteer, ganito ang gawin ko. Sabi ko, eh, sige. Pagdating ng next week, wala siya. Pag nakita niya ako, and then wala uli siya. And then, lulutang ulit. Sabi ko sa kanya, Brad, bansagan kita ng pangalan. Ipu-ipu. Brother Ipu-ipu. Now you see him, now you don't. Pag nandito, naku, ma-feel mo yung hangin. At ganyan pa rin siya ngayon. Paano siya gagamitin ng Panginoon? Faithful workers, maasahan ka. And then, oh, this is another big thing. If you want to be used of God, teachable spirit. Oh, nako. Dito mo pinapakita yung humility for being teachable. Katulad ng ating Panginoon, he humbled himself and took the form of a servant. He even committed his life even unto death. Teachable spirit. Yung kung mapagsabihan ka, kung merong mag-correct sa'yo, hindi ka nagtatampo, hindi ka nagmamaktol, ayaw panluod kung sa Bisaya, kundi maglingkod ka sa Panginoon, tanggapin mo yung koreksyon na yon. And then have a servant's heart. Jesus did not come to be served, but to serve. At sabi ng ating Panginoon, if you desire to be great in the kingdom of God, that you should be the servant of all. Pang-apat po, how do we multiply our ministry influence to impact our city and nation? It will be doing life groups together. Alam nyo, napiktahan tayo ng pandemic. Million-million na mga life groups around the world ay nabuwag. Hindi natuloy during the pandemic dahil nasabi social distancing. Alam natin na ang pandemic na yan ay galing kay Satanas at gusto niyang sirain ang iglesia ng ating Panginoon. Gusto niyang sirain ang fellowship ng mga magkakapatid sa Panginoon.

Kotoran dan Kotoran Tulis program Brain Praise this Friday evening. This evening, mag-a-tematika sa pagpamuyo at open naman ninyo ako, Pastor Anya C. Penton from Bacolod Bethany Church nga mag-a-lead sa ato ng pagpamuyo. As we pray this evening, malamig yun nga kita pag-a-pamalandungan and I would like to share this verses in Romans chapter 8 verses 24 to 25 that says, "For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not have, we wait for it patiently." Ay na nga sinulatan ni Paul, no? Manamigid nga reflection for us because it teaches us that as we wait upon the Lord, even sa atot nga pagtuo sa iya, may hagin sang paglaom or sang hope na ara sa atot ng mga tasitag sa kabuhi. Whether be it as we look forward for the salvation in the Lord Jesus Christ to be completed or to be ang promise na kita magkakaupod si eternally sa pagbalik niya. Also, we wait on the hope sa iya nga pag upod sa aton sa matag-adlog lang ang tanan. And as we rely on God, may we not lose hope and give up. But ang aton nga kabuhi, no? May nakikita sang pag-endure sang pagbalayan sa mga difficulties or pagtilaw, and that is because we know that our hope, our faith is anchored in the Lord Jesus Christ. So, mga utod, sinayagap eh, sa atin nga pagpamuyo, hindi natin pagkalimtan nga meragit sa paglao, nga aton makita, nga aton masapuan, nga aragit kay Jesus Christ. Join us this evening as we pray.

0: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sini naman nga bag-ong Sabado, kag kita nagapasalamat gid sa Ginoo nga siya man ang Dios nga nagatatap kag nagprotektar sa aton sa naligad nga gabi. Before kita magapangamuyo, magapamalandong kita na isang isa ka bersikulo diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. For everything there is a season and a time for every matter under the sun. Kita nga mga katawhan, bisan man kita nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, kadamo sa aton sa mga struggles and bisan man sa mga ginaatubang adlaw-adlaw nga tanan. And one of the greatest struggles of life is not knowing why things happened when they do. Kung kisa naga pamangkot kita, nga natabo ini subong, or nga wala pa natabo. We rejoice when blessings nga nabato naton kag bisan man gani na agom naton, di ba? Pero gina-question naton ang atong Ginoo when we experience loss, delays, or hardships. Ang muna gani ang Ecclesiastes chapter 3 nag-remind sa aton that our lives are not governed by luck, fate, or coincidence. Instead, every season unfolds the sovereign hand of God. Amo na gani nga ginsulat ini ni Haring Solomon, the wisest man who ever lived, kag iya nakita kag na-examine niya ang kabuhi under the sun. Amo na gani nga ang kabuhi diri he viewed merely for a human perspective. But he concluded nga ining mga earthly pleasures, possessions, kag achievements, kag bisan man ang mga philosophies sa sini nga kalibutan cannot ultimately satisfy the man or the human heart apart from God. Amo na gani abiyang manigugma ang sovereignty sa Dios. Kag bisan man ang aton nga Dios, because he is sovereign, God sovereignly appoints every season of life, and true peace comes when we trust his perfect timing rather than our own. So why should we trust God's timing in every season? Because number one, we must trust God's timing in every season because God presides over every season. Amo na gani nga kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, kinalan ang aton ginitun-an kag hangpon, kag insindihon nga ang tanan nagakalatabo sa aton nga kabuhi hindi ya random. In fact, it is perfectly ordered by God. Therefore, we should stop asking the Lord, why is this happening? Instead, you should ask the Lord, Lord, what are you teaching me in this season sa ako niyang kabuhi? We should rest in God's sovereignty instead of resisting His schedule. Number two, we must trust God's timing because God purposes every season. God purposes every season. Therefore, brothers and sisters in the Lord, inibilang Romans 8:28 man gani, nag-remind ini sa aton that believers, no, that God works all together for good to those who love Him. Thirdly, nga makita natin diri that why should we trust God's timing in every season of life? Because number one, trust God's timing because God presides over every season. Number two, we must trust God's timing because God purposes every season. And number three, we must trust God's timing because God produces growth. God produces growth through every season. Amo na gani abiyang manigugma importante gid nga hindi kita maghadlok sang pag-sanctify sang Ginoo sa aton. We should accept His discipline with humility and believe that today's painful season may become tomorrow's greatest testimony. So again, God presides over every season. Number two, God purposes every season. And God produces growth through every season. Magapangamuhi kita. Diyos, kamalaan kag amay namon sa langit. Salamat o Diyos sa sini naman nga kayo na nga imo ginhatag sa amon. Salamat kay Ginoo nga bisan sa pihak Ginoo sang amon nga limitado nga panghunauna. Salamat gid nga ikaw ang nagapaintindi sa amon nga nagakalatabo ang mga seasons sang amon nga kabuhi, whether negative man or positive nga mga butang. Lord, kami Ginoo nagapasalamat gid sa imo nga ikaw ang buhing nga Dios nga wala nagapatumbaya, wala nagabiya sa amon. In times that we rebel against you, ikaw Ginoo nagaremind sa amon that we must repent in order that we will experience your discipline, and we must allow your discipline with humility, O Lord. Salamat gid Ginoo nga ikaw man ang Dios nga bagay tugyanan, bagay pasalamatan, kay bisan man gani Ginoo bagay dayawon Ginoo sa mga butang nga imo nahimo sa amon nga kabuhi. That's why Lord, kami Ginoo nagadayaw gid sa imo bisan man sa mga butang nga nahimo nimo sa FABC, bisan man gani Ginoo sang pag-funding Ginoo sang 1,000 kabilog nga mga radio units nga kun sa diin Ginoo magamit Ginoo ang ini nga mga butang agod ang mga katawhan nga wala pa Ginoo nakilala or nakabati sa mga pulong, makabati kag makilala kagid nila Ginoo. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man gani for sa technical staff sang DSMR, gabay pa Ginoo ang iniman Ginoo nga mga katawhan, padayon kagid gamit sa ila, pabakod sa ila, kagabay pa encourage them Ginoo bisan man Ginoo sang ilang mga hilikoton sa sining domestic station. Lord, kami Ginoo nagyapadayon man pangamuyo sa DYFR-FM dito sa Cebu. Padayon kami doon nagpangamuyo for your guidance in selecting the right contractor to oversee Ginoo sang structural reinforcement kay bisan man sa pag-repair sang broadcast tower. Kami man Ginoo padayon nagpangamuyo sa DXAS dito sa Zamboanga nga kabay pa Ginoo nga ikaw magahimuno sang ilang kinanglanon financially, kag bisan man Ginoo mangin sufficiente Ginoo ang ilang kinanglanon agud Ginoo makabakal sila Ginoo sang bag-ong operations vehicle. Padayon kami pangamuyo Ginoo nga kabay pa nga ikaw man magahatag sa sininga vehicle in order that they will enable to do a safer field coverage Ginoo. Kagbisan man sa remote broadcasts, kagbisan more efficient man sa ilang adlo-adlaw ng mga operations. Padayon kami pangamuyo, bisan man gani Ginoo sang FABC mobile apps nga imo Ginoo ginhatag sa sining paagi Ginoo sa sining mga mobile apps Ginoo, ma-increase man Ginoo ang mga listener and bisan man gani engagement sa mga katawhan nga nag-download sa sining mga mobile apps. Lord, padayon kami pangamuyo, bisan man gani sa nga other domestic broadcast stations sa DZAS, sa DZFA dito sa Manila. Bisan man gani Ginoo ang DWAY-FM dito sa Legazpi, Albay. Nga kabay po Diyos, ikaw magsabat man sa ilang pangamuyo, bisan man gani Ginoo sa pag-imuno Ginoo sang additional staff nga may tagipusoon, kag bisan man may calling sa sining pinasahi nga service para sa imo kaimiyaan. Lord, kami Ginoo nagapangamuyo man sang ilang adapt a school outreach ministry, kagabay pa Ginoo ang medical and dental mission, Bible distribution, kag bisan man sharing of God's word nga mangin lasting man Ginoo may ara sang bunga Ginoo. Kagabay pa Ginoo nga ikaw gid mag-encourage ang staff and bisan man sa mga volunteers sa paghimo sa sining helikopter. Kami man Ginoo nagapangamuyo sa diri sa DYVS. Salamat Ginoo nga bisan sa tunga sang maulanon nga panahon sa manaligad nga inadlaw, ikaw Ginoo nag-protect Ginoo sang mon nga transmitter kay bisan man sa ang broadcast operations, kabay pa Ginoo padayon gagid magahatag sang padayon bagid nga paghimuno sang kinanglanon. Lord, we ask your guidance man kag paghimuno sang new location station. We pray for wisdom in selecting and mentoring new program volunteers. Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sa DYFR-FM dito sa Cebu. Kami Ginoo padayon nagapangamuyo sa ilaman nga provision financially bisan man sa pang adlaw-adlaw nga operational needs. Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sang meaningful and refreshing recharge activity Ginoo sa sini nga mga panag-on. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sa DYFEFM dito sa Tacloban. Kabay pa Ginoo nga ikaw magahatagid sa pangkiya kaalam kay bisan man sa pagplano nila Ginoo sang first quarter activities bisan man sa sini nga mga tinuig kag sini nga binulan. O Lord, kami Ginoo nagapadayon man sa mga domestic stations sa DXAS dito sa Sumbawanga, sa DXJLFM dito sa Cagayan de Oro, sa DXFE sa Davao Ginoo, bisan man sa DXGR FM sa Cotabato. Kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sa ilaki ng lanon, sa pang-adlaw-adlaw man Ginoo ng mga operations. O Lord, kami man nagapangamuyo bisan man sa special ministries and support teams, kasubong man sa Papuri Music Ministry. Dalayaw ang Ginoo for this kind of ministry nga nakalabot man sa mga local churches kag bisan man sa mga katawhan nga wala pa Ginoo nakakilala sa imo, kag paagi sa mga ambahanon, kag paagi man Ginoo sa mga kamatuoran nga halin mismo sa sini nga mga ambahanon naka-share Ginoo sang gospel through this music. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man nga sa mga concerts and events, upcoming events sang Papuri, kabay pa ikaw Ginoo magagamit kag magahimuno sang protection kag bisan man gani Ginoo giya kag kaalam kag kalipay man o Dios sa paghimo nila Ginoo sa sini nga hilikoton. Lord, kami man padayon nagapangamuyo bisan sa amo nasyon, kabay pa nga ikaw magtipigid sa tagsitagsa bisan man sa mga kauturan namon nga napiktuhan naman sang paglupok Ginoo sang kanlaon, sa mga ligad nga inadlaw nga napiktuhan gid Ginoo ang mga communities kag bisan man sa mga barangays Ginoo, kabay pa nga ikaw man magprotek sang mga kabataan kag bisan man sa mga katawhan nga vulnerable gid Ginoo, kay gamita man Ginoo ang mga LGUs bisan man sa mga NGOs Ginoo nga padayon Ginoo nga nagahikot man sa sini nga mga hilikoton, agud Ginoo maproteksyonan man ang health sang mga katawhan apektuhan sa sini nga paglupo. Lord, kami man Ginoo nagapadayon pangamuyo bisan man gani sang amon nga pungsod, kabay pa Ginoo nga ikaw magatipig man sa nagapadayon nga mga hilikoton bisan man ang nagakalatabo Ginoo sa Senado, kabay pa nga ikaw magahatagid kaalam sa tagsa-tagsa bisan man sa mga senators, bisan man sa mga lawyers kag iban pa Ginoo nga staff, kabay pa Ginoo maagom gid Ginoo ang hustisya kag bisan man gani Ginoo kung ano gid ang imo kabuton, kabay pa amo Ginoo ang ini nga maghari Ginoo sa sini nga paghilikoton. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man sa nagakalatabo man sa palibot, bisan man Ginoo sa mga naapektuhan man sa naligad nga mga bagyo. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sang nagakalatabo man dito sa Middle East, kabay pa nga ikaw magahatag Ginoo sang peaceful nga agreement both sides Ginoo sang United States kag bisan man sa Iran. Lord, kabay pa makalabot Ginoo sa ma-revive man Ginoo ang diplomasiya, kag kabay pa Ginoo maka-commit man Ginoo ang both sides sang maayogid nga negotiations between the two parties. Lord, padayon kami pangamuyo bisan man sa FEBC International, bisan man dito sa Ukraine kag iban pang pungsod Ginoo nga padayon kag ginagabutang kag naghatag sang sini nga mga ministries sang FEBC. Salamat Ginoo sa sini nga time nga imo ginhatag sa amon kag bisan man sa opportunity nga makapamati, makapamlandong kag makapangamuyo sa imo Dios. In Jesus name we pray. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Lakas-loob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanggap.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo nga makapadan kita sa aton nga programa subong aga diri sa buhing paglaom kag kita nagakalipay nga makapadahan kita sa aton nga pagtuon diri sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9 kag ang aton nga title series sa sining pagtuon naton sa 2 Corinthians chapter 4 amo niay resilient faith, standing firm in life's hardships. Kagintunan naton sa una naton nga part, gintunan naton ang ining principle that resilient faith does not avoid suffering, it endures suffering through God's power. Second nga principle nga natunan naton kahapon, that we must stand firm because God uses our endurance to glorify Himself, strengthen others, and deepen our faith. So again, basahon ko din sa inyo sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Diyos, kabalaan, salamat Ginoo sa sining kaigunan ginhatag nimo sa amon. Kamay pa o Diyos sa amon nga pagpamalandong subong sa imo nga pulong, tudloy kami Ginoo sa mga kamatuuran. Kagabay pa ang akon nga pangamuyo Ginoo, may application Ginoo ang ining pagtuon namon subong. We should apply the principles nga amon pagkatunan subong aga. Kagabay pa Ginoo nga sa amon nga, yes Lord, gaagrigi kami nga may mga negative realities kami nga ginatubang. Hindi lang Ginoo baha, hindi lang Ginoo bagyo, kundi may mga problema, may mga kasakit, may mga physical nga mga problema kami, mga betrayals and so on and on. Lord, thank you. Nga ikaw ang amon nga Diyos, you will never leave us nor forsake us. Oh Lord, thank you for this promise. Kagabay pa Ginoo sa amon nga pagpamlandong subong, ikaw Ginoo ang mahimaya. Kagabay pa tudloy kami to apply these principles. We give you all the glory, all the praises in Jesus' name. We pray, Amen and Amen. Naong kabuhi naton bilang mga Kristohanon, hindi naton manigar nga may mga kabudlayan manggid. And that's reality, no? Kag bisan si Apostle Paul, gin-demonstrate niya ganit diri that the secret to enduring life's hardest hits hindi iya halin sa aton nga kaugalingon. Hindi iya gani sa aton experiences. Hindi iya gani sa aton niya nga mga kaalam or ano pa ang mga Latin honors nga naagom ta, no? Hindi halin sa sininga kalibutan. Pero halin sa aton nga Ginoo. Kagpaagi sa iyang gahom. We can endure life's hardest problems, hardest trials, because God is with us because ang power, ang gahom sa Diyos is available para sa aton. Kagabay pa, no, ibutang tagid ni sa aton nga tagipusoon, not the will power, not the human will power can endure hardest hits sa sininga kabuhi. Now makita naton diri, kag mabasa muna ganit dira sa 2 Corinthians chapter 4 verses 10 to 11 ang context diri kung ano ang naagom ni Apostle Paul. Si Apostle Paul faced physical beatings, betrayals, kagbisan man gani, near-death experiences. Yet, his resilience came the life of Christ. No? Kag iniya nga kabuhi ni Apostle Paul, hindi naton manigar. Kabaluman kita nga si Apostle Paul, maalam. In fact, he was a religious lawyer during the time. Pero ang iya nga pagsalig, wala sa iya kaugalingon, wala sa iya experiences, kundi yara sa kay Kristo Jesus. Because the Lord Jesus Christ working within him. That's why sa aton nga pagtuon diri sa verse 9, mapamalandungan nato ng ining principle that we can stand firm because Christ's power within us keeps us from destruction. Liwaton ko ha. We can stand firm because Christ's power within us keeps us from destruction. Kabalo ka mo abiyang manigugma ang nagatipig sa aton nga kabuhi, ang gahom sa aton nga Ginoo. That's why, how can we stand firm when life's greatest and kay bisan man gani, ining the hardest problem nga ginatubang ta sa adlaw-adlaw nga tanan? No? Paano kita, yes, manakdown ayahan kita. Pero paano nga hindi kita yung manakout? Ano walang ginatudlo sa pulong sa Diyos sa aton subong? Number one, by relying on God's strength, not our own. Now, paagi sa aton nga pagsalig, pagtugyan, pag-surrender sa aton nga Ginoo, maagom gid naton ang kabakod sa adlaw-adlaw nga tanan. Not relying yourselves, di ba? Humble sa Proverbs 3. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. No, makita naton man diri sa sining bersikulo, no? That in 2 Corinthians chapter 4, nga si Apostle Paul endured because the surpassing power belongs to God, not to us. Kamalong ka mga biyang manigugma, kung kisa bala, kabugalon, kagkatikalon sa aton nga do, sisin o kita. Dusin o kita nga maalam, dusin o kita nga kahibalo, sin o kita nga sagad. But to be honest, no? We are so weak. We are so weak vessels. Pero ang kanami sini, yes, we agree that we are so weak. We carry the divine power. That's the good news. The bad news is, we are so weak. Weak vessels. But the good news is, we carry the divine power. No, hindi yato niya nga kaalam, hindi yato niya gahom. No? Kung isa gusto man naton, bala nga kaptan ang tanan sa aton nga mga kamot. Amo na nga hindi tagid makaptan ang tanan. Hindi naton ma-control ang tanan. That's why, no? Kung kita nga mga Kristohanon, yes, matuod ba that we are broken, we are weak vessels, but if we rely on God's power, God is delighting on us. Gakalipay siya sa aton. Ang muna ganing, God delights to use the broken, weak vessels so that the excellence of the power may be His. Siya gid yung mahimaya. That's why stop striving your own effort. Stop striving your own effort. Instead, surrender your weakness to God and let His power, let His strength nga magasustiner sa imo, maga-maintain sa imo. So again, brothers and sisters in the Lord, how can we stand firm when life's knock us down and wanted to knock us down? Ang ini mga problema, no? Una gid sa tanan, agod nga hindi ka manak out, kag hindi ka manak down. We must rely on God's strength. Rely on God's strength, not your own. Secondly, by fixing our eyes on eternal hope. Fixing our eyes on eternal hope. Now si Apostle Paul endured because his focus was eternal, not temporary. No, ara na sa verses 16 to 18 sa 2 Corinthians chapter 4. Ngang iyaya ginatulok, kaya hindi ang ining kalibutan. Hindi mga butang sa sining kalibutan, gatulok siya sa eternal ng mga butang. And he saw beyond his pain, beyond his sufferings, beyond his betrayals. He saw beyond these things to the promise of glory. Wow. Pareho blas ang isa ka runner, no? Marathon runner. He keeps running. Yes, It was not an easy run, but because he was looking, katanaw siya, and the runner is focusing sa finish line. Kaya nga man, because the finish line is worth it. The finish line is worth it. Amo na gani abiyan kong niugma. Sa piyaksang mga problema, no, kasakit nga ginaatubang naton. When life feels unbearable, remember this. Remember this. Remember heaven's reward. Remember heaven's reward. Keep running with your eyes on the Lord Jesus Christ. No? Kanami bala sa sina nga mga butang, nga reminder sa aton. So again, how can we stand firm when life seems, no, knock us down or knock us out? Ano ba lang aton nga response? Una gisa tanan, we must rely on God's strength, not our own. Secondly, by fixing our eyes on eternal hope. Thirdly, by renewing our spirit daily through God's word and prayer. Renewing our spirit daily through God's word and prayer. Now, biyang manigugma, ang inner self or the inner man of Apostle Paul during that time was renewed day by day. No, he was renewed day by day. Kaya gining renewal comes through consistent communion with God, comes with daily fellowship with God, comes with the meditation of God's Word. Kaya bisa man sa pagpangamuyo. Kaya nga man, kasubong bala sang baterias or batteries ang aton nga mga cellphones or sa aton mga phones. Nagka-drain ini daily. No? So, kinanglan siya i-recharge. Isaksak sang aton nga mga charger. Pariyo man na sa aton nga kalagag espiritu, sa aton nga kabuhi. Nga kinanglan ta nga ma-recharge paagi sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa pulong sang Diyos. That's why, brothers and sisters in the Lord, kung gina-neglect naton ang private prayer, no? Anong matabo? There is spiritual weakness. Spiritual weakness. That's why, an application, we must guard our devotional life. No? Daily renewal is the secret of a lifelong resilience. Kumusta ikaw? Abiyan mo ni Uma. Do you have time sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos? Or basi nagpamalandong ka lang? Or nagatuon ka sa pulong sa Diyos? Kaya tungod gusto lang ni mo awayon ang imo nga kilala diri sa social media or sa Facebook? No. It will not guard your devotional life. Daily renewal is the secret of lifelong resilience. That's why we can stand firm through God's strength. By fixing our eyes on eternity and by daily renewal in His strength. Yes, ang problema sa kalibutan or problema ang ginaagom naton, no, halit sa sininga kalibutan, gusto ayhan nga gubaon kita, gusto ayhan kita yung i-knock down or i-knock out, but you know what, in Christ, you are never destroyed. Keep standing, keep believing, and keep shining for His glory and honor. Ako inyo lagad, Pastor Lizard Nakar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabayeng nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

ka mga biyan kag mga utod si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuytoyan kita diri sa pagtuon sa Romans chapter 13 verse 1 to 4. Kag ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil." Gabay ang Ginoo, magapakamayo gid sa iyang pulong nga aton diri pagatun-an. Ang passage nga ginbasa naton diri sa Romans 13, a common passage gid sa aton tanan, especially sa mga Kristuhanon, kung ano ang aton duty sa aton nga gobyerno. Ang aton passage nagahatag gid sing dako nga pagpanumdom diri sa aton subong. Now, may ara sang tatlo ka institutions nga gin-ordain gid sa Ginoo sa sininga kalibutan. Kag tagsa diri sa ila, masapwa naton nga may ara sang level sang submission kag level sang authority. Kag ang ininga institution way liwan, una amo ang family. Okay? The family. The family is a small community of related people who have as their interest the mutual care for one another. So, may ara sang fellowship sa family, may ara sharing, may ara sang labor, and even provision. Kag may ara man sang ginatawag submission and authority. So, ang Ginoo has designated the husband as the head of the family. Kag ang asawa is to submit to her husband. Kag ang kabataan, in turn, sila man mag-submit sa ilang mga ginikanan. So this makes for a happy home, di ba? So when things are out of peace, there is confusion and turmoil in the family. Sa munang makita nato labihan utod, ang ikadwa nga institution nga ginordain sa Ginoo amo ang church. Ang church naman is a small community of believers in the Lord Jesus Christ. They have as their interest the worship and service of God as well as the mutual care of one another. So ang heads of church way liwan kundi si Jesus Christ. Kag ang kabilugan sa iglesia o kun ang membro sa iglesia way liwan kundi mag-submit man sila sa leadership sa Ginoo. And under him sa leadership sa Ginoo amo ang pastor. Then the deacon. Then ang members sa congregation. So it is very clear sa pulong sa Ginoo nga ang church, masapwa naton gintudlo man diri sa sininga passage nga mag-submit ang membro sa iglesia. Okay? And when God's order is maintained in the church, there is blessing and harmony sa iglesia. Pero kung ang ininga order is violated, may ara sang division kag hurt nga makita naton sa aton iglesia.
Ikatatlo, nga institution nga gin-ordain sa Ginoo, hindi lang family, hindi lang church, kundi ang aton nga government. Okay? Kag ang aton gobyerno or the government is a larger community of people who are brought together under central leadership. So they have as their interest the mutual good of all other citizens. So ang submission of the citizens to the authorities of the government will produce a tranquil society. So gani abyan utod sa Ginoo, bangod sa atong text, gin-emphasize ang pag-submit sa atong government, diri kita mag-focus sa sining ikatatlo nga institution nga gin-ordain sa Ginoo. Alright? So katahom sa sining passage nga atong pagatun-an, kaya since we are part sa secular society, we have certain responsibilities to that society. Kaya tandaan-tang ang chapter 12 sa Book of Romans, gin-discuss man ni Paul ang duties on spiritual and social level. Pero diri sa chapter 13 sa Book of Romans, he turns to the focus to secular matters. So ang pamangkot subong, paano ini mag-relate to those outside the church, especially who have the rule over us in society. Gani abyan utod si Ginoo, importante ini nga topic nga aton pagatun-an, kag naghatag ini sang dako nga pagpanumdom bilang isa ka Kristohanon sa pagduman sa gobyerno nga gin ordain sang Ginoo. Now, nandaw naton diri ang verses 1 to 5 amo ang the submissive aspect sa aton nga duty. Okay? The submissive aspect sa aton nga duty. Kung aton balikan ang verse 1, kagin emphasize ang pulo nga submission. Though hindi gid ang tao, no, by nature, ara sa aton nga though hindi tao gusto mag-submit. No? Kag madamo sa mga tao nga hindi gusto gid sa sining nga klase nga commands ang Ginoo. Well, after all, we all want to be on control, di ba? Pero abyan utod si Ginoo, kinanglan naton i-analyze o kun i-realize ini aton pagtuon nga hindi naton control ang aton kaugalingon. Okay? O kun bisan ano pa dira? Kung may ara pa sang lugar nga matuod, it is in the world around us and especially sa aton nga government nga kinanglano naton diri ang instruction sa pulong sa Ginoo kag bilang Kristohanon nga may katungdanan kita sa pagduman sa aton gobyerno. Now ginpaathagid sa pulong sa Ginoo sa aton diri nga bilang mga Kristohanon may ara kita duty to submit to the authority of the government. Kag na-mention ginadira sa verse 1a. Silindri, let every soul be subject unto the higher powers. Grabe, no? You know what? Ina nga lines, ina nga phrase, it is the command of God. Kumban ini abyan utod sa Ginoo. Let every soul be subject unto the higher powers. Sugo gid ini sang Ginoo. Whether you like it or not. So kung aton i-consider ang political climate there is sa Rome, ang context naton sa aton passage sa Romans chapter 13, sang si Paul nagsulat sini nga mga pululungon. Aton masapuan na ang background sini nga passage na ang Rome was being ruled by a man named Nero. Kag ini si Nero bilang emperor sa Roma, he was one of the most wicked of the Roman emperors. Grabe, sa sini nga time sang
ini si Nero nangin emperor sa Roma. In fact, masapwa naton ang background diri o kung ang history diri sa Romans chapter 13 nga ini si Nero. He was one of the most wicked of the Roman emperors, even having his own mother and wife executed. Imagine na abiyan utod sa Diyos. Kung ano kalaot ang pagdumalahan ni Nero sa Roma. Bisan mismo iya nga iluy kag asawa ginpapatay niya. Gani, known ini siya nga very notorious nga tao. Known ini siya nga perti kalaot ang iya nga leadership. Kag during sa sininga time sa iyang leadership sa Roma, madamo mga Kristohanon ang iyang ginpapatay. Would you imagine abiyan utod sa Ginoo? Ginabutangan ang mga Kristohanon sang espalto. Kag himuon nga torch, sindihon sila. Kag mag-celebrate ang mga tao. Would you imagine that? Ang ina nga kalautan, ang ina nga pag-persecute niya sa mga Kristohanon during that time ay terribly. And you know what? This resulted in tens of thousands of Christians dying paagi sang pag-persecute under sa leadership ni Nero. Yet, abyan utod sa Ginoo, in spite nga amuni ang iya nga pagkamalaot, in spite nga amuni ang iya nga pagkasilingta daw, pirti nga kalaway nga klase nga leader. Pero ginsulat ni Pablo sa pulong sa Diyos, nga bisan amuni nga tabo sa mga Kristohanon during that time, it is to this man and his government that Paul issues the command for allegiance. Ay, grabe. Grabe, no? Kung isa daw, kabudlay, no? Natong intindihon ang ini nga sitwasyon. Pero amuning encouragement gyapon ni Paul sa tanan nga mga Kristohanon during sa sininga time. Well, of course, si Paul had no illusions about Nero. What Paul is commanding is not blind allegiance to wicked men, but willful obedience to the command of God. Gani, ini nga command has nothing to do with the ruler and everything to do with the spiritual condition of the believer. Ang command is very, very simple. And the command is very, very clear. In spite na ang mga Kristohanon during that time, ara sa under sa leadership ni Emperor Nero, kagrabi siya ka-evil and cruel, yet, si Paul nag-encourage siya sa mga tumulo to willfully submit to secular authorities. Now, ano ang lesson diri abyan utod sa Diyos since limitado atong tion? Well, damo gid sang problema sini, no? Many times nato ni ginatudlo. Kung kisa diriga o ano ni, nagaungot ang aton nga discussion, ang aton nga pagtuon. Kay man damo iban Kristohanon nga hindi gidya gusto mag-apply sini nga klase nga prinsipyo. Pero abyan utod amuna instruction sa Ginoo, in spite ano kalaot dili sa aton nga panggobyerno, ang aton nga obligasyon suno sa pulong sa Dios. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that are ordained of God. So abyan utod si Ginoo, since limitado atong tion, aton lang inipadayonon liwat ang aton nga pagtuon sa daso natong nga pagpamlandong. Pero katahom katama ang ginpahayag diri sa pulong sa Dios para sa aton bilang obligasyon sa isa ka Kristohanon in spite sa kalautan sang aton panahon kag aton panggobyerno ayhan. Still ang pulong sa Ginoo nag-encourage sa aton to submit to secular authorities. Saliwat, salamat sa pulong si Ginoo aton nakita kag natun-an ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan. Damong salamat.

0: kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo siya iya.
1: Mahinga ka mga abyan, kagutod sa Ginoo, nagkakalipay kita, nagkimbugayan naman kita sa Ginoo sa sinin at iyon, makapamlandong sa iapulong. Kanto kita sa patong pagtuon sa aton series sa Book of James, kagara at gihapon sa chapter 5, verse number 7, na saling sa pulong sa Ginoo, "Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the earthly and latter rain." Diri si James mga abyan kagutod naga-rebuke sa mga wealthy oppressors na naga-exploit sa mga kanakan sa Ginoo in verses 1 to 6. Kag makita naton dira ang dramatic change sa sinina tone kag iyagin comfort ini na mga suffering believers na instead na mag-take revenge sila or kung wala sila paglaom. Ini na mga Kristohanon ginatudloan kag gina-instruct na kinahanglan sila patiently mag-endure bangod kay ang Ginoo, the Lord is coming. Kag para i-illustrate ini nakamaturan, si James diri nag-appoint sang familiar na site sa first century Palestine na amo ang mga farmers nga nagahulat patiently sa ila harvest. Sa nangligad na Sabado, ato na-touch kung ano ini na-command that James gives sa sinina mga tumuloo, kag siling sa sinina verse, "Be patient therefore." Tag-sino ini na command, ginahatagan sa sinina command to be patient, and according sa sinina mga verse, ini na verse ang mga brethren. The brethren are scattered abroad, kag sa sinina context, kag of course ini man magapaabot sa aton in application nga sa aton nagapamati subong. So padayuno naton ini, until when should believers be patient? Asta sa no, siling sa sinina versikulo, until the coming of the Lord. Dapat ang aton patient niya may ara destinasyon kag it lasts until Christ returns. Kag ininer pagbalik ni Kristo Jesus, of course kahibalo kita at the first coming, bala naton about Christmas, nagpakatao siya, but nag-ascend siya sa heaven. Bala naton siya nangimatay para sa aton, ginlubong kag nabanhaw liwan, and 3 days nabanhaw siya, na-resurrect siya, nag-fellowship siya, for 40 days, nag-ascend sa heaven, and he is now on the right hand of God, and he is nag-promise siya mismo na magkakari siya liwan. Kag ini isa kadako nga motivation sa mga kanakan sa Ginoo na magiging faithful sila na magahulat sa Ginoo. Ining word rin na coming, it means arrival or royal visit. Isa ka-official present of a king. Kag ini commonly ginagamit ini mga abyan kagutod sa mga emperor na nagabisita sa syudad. Kag si James diri nag-remind sa mga tumuloo that the king himself is coming. Amo ni si Jesus Christ. So si James diri does not encourage believers merely by saying things will get better. Usually ang aton expression kapag may mga problema, sige maabot lang gid na ang tion nga magiging maayo. Of course, with God's perspective, magiging maayo manggid ina, or hopefully magiging maayo manggid. But you know, kanami diri si James because wala niya na ginagamit na word. But instead, the Lord is coming. And kung sa aton pa ng mga believers, hulatan naton until magkari ang Ginoo. And this will really help us, motivate us na magapadayon sini because wala man takabalo kung san o mabalik ang aton Ginoo. But ini na paglaom is not changing. Is not in changing circumstances. Ini na paglaom ara gid kay Kristo Jesus mismo. Gani man mga abyan na nagapamati subong kang aton ng mga utod sa Ginoo, ini na kalibutan grows darker each day. Evil seems to prosper. Kag justice appears delayed. But dumdumon haton si Jesus wala gid nagakalipat sa iya promisa. Every prophecy concerning sa iya first coming was fulfilled. Ang iya second coming niya, of course, ang aton ginalantaw diri, we are looking about the rapture, but of course, the second coming is inang makadto na gid siya, magtapak na gid siya sa sini na kalibutan. Of course, kung lantaw naton ang aton dispensational map, of course, may mga technical terms kita nga ginagamit diri. So whatever man kun anong second coming na ari diri, iya i-fulfill. Kag certain kita na iya

0: na himuon. So, hindi dapat kita mag-give up. Base 5 minutes na lang bago siya magkari, tapos nag-give up kita. Or one day na lang bago kita, bago siya nag-arrive, nag-give up na ta. So, ginatudloan gid kita sa Ginoo diri na hindi kita mag-give up. Dasun nga pamangkot diri, what illustration does James use? Kay makita naton diri sa sinina verse, siling niya, behold the husbandman. So, si James diri nag-point to the farmer. Kag every believer sa iya time, naintindihan nila gid kung paano ga-work ang farmer. Ang farmer niya, gatanom, gahulat siya, gasalig siya, ga-expect siya, na may ara gid niya harvest time. Kag ining word rin na husbandman, nag-refer ini or butsing ganun, ang cultivator or farmer or isa ka tao na nag-work sa land o sa farm or sa lupa. Kag diri halin ang word na to na geography sa same word sa original. Kag ini na farmer works diligently but cannot produce the harvest himself. Ang Ginoo lang gid niya makahatag sang growth. No? Ini na farmer ya pwede niya makontrol ang damo ng mga butang, ang iya pag-arado, ang iya pagtanom, ang tubig, ang pagtanggal sa mga sagbot. But hindi niya, but he cannot command nga ini ng seed mag-grow. Ang growth belongs to God. And likewise, we are responsible for faithfulness, not results. You know, mga utod ko sa Ginoo, you prayed for your children, nag-witness ka sa imong mga neighbors, nag-serve ka faithfully in the church, yet kung lang taon mo daw, jutay lang man bunga. Kagkanami din rin na encouragement kag motivation, hindi gid kita mag-quit. Ang farmer siya never harvest the day after planting. No? I don't know kung may ara ginatanong pagkatapos on the day ma-harvest dayon. So, depende sa tanong. Pero wala pa akong nakita nga isa kaadlaw pag tanong mo, harvest ka dayon. No? Except, we're speaking here of seed na ginatanong. Kasi may ara na mga cutting, salimbawa, tanom ka, tangkong, o lagbaon mo lang, itanom mo, para same day, pwede mo i-harvest. No? So, speaking of seeds, ang ginahambal diri. Matanom ka gidya, mahulat ka gidya. So, makita natin diri that dapat hindi kita mag-quit. Let's keep on sowing, keep on praying, keep on believing. And what does the farmer wait for? Siling diri sa pulong sa Ginoo, the precious fruit of the earth. Ang farmer ya values the harvest because ini nag-represent sa iya months of labor. Likewise, ang Ginoo man nag-values ang spiritual fruit produced through patient endurance. Ining word rin na precious, the precious, valuable, costly, honored, kag highly prized. Kag the same word nag-describe kay Christ as the precious cornerstone in 1 Peter chapter 2 verse 6. So God never considers your fruitful service worthless. Gani man mga utod sa Ginoo, isa ka manami na encouragement. Ini na harvest is called precious because valuable things take time. Kag quick results are often shallow. Ulat ka gidya. Kag lasting fruit grows slowly. No, kung tiis lang, no, padayon lang gid, no, hindi mo na iya madali-dali, it would really take time. Kag sa ato ng mga panugmamati, hindi naton pag i-despise ang mga gagmay ng mga pagsugod naton or beginnings. The quiet years of faithfulness, the hidden prayers, the unnoticed sacrifice, wala man na da kabalo. Pero ini precious sa tubangan sa Ginoo. Hindi man na makita sa tao, pero precious ina sa Ginoo. And nothing done for Christ is ever wasted. Sa ato ng mga utod sa Ginoo na nagapamati sa aton subong. No? So, diri, what does the farmer wait? In siling pa rin sa pulong, or how does the farmer wait? And had long patience for it. Ini na farmer ya accepts that growth cannot be rushed. Nagasalig siya sa proseso sa Ginoo. Again, makita natin dira ang word na long suffering. Nagakinahanglan sang persistent endurance. nagakinahanglan sang steadfast na expectation. Ang isa ka farmer ya does not dig up the seed every week to check sa iya progress. Di ba na ano pag magtanom ka? Pagtanom mo, dasun adlaw, i-check mo kung nagtubo na. Okay. Oh. Balaan mo, dua or tatlo ka adlaw, matubo na siya. No? Balaan mo, oh, maara na, naguwa na. Hindi nga ka na pagtanom mo, i-check on mo gid. Oh. Lalo na kung halimbawa, isa ka hektarya, isa-isa hon mo gid ang seed ko nagatubo. Hindi inayaan mo. Faith trusts what it cannot see. Yet, faith trust what it cannot yet see. Grabe nga pagsalig, ano? O, biskan kung isa ginakaon na gani sa subay ang mga seed or ano dira na mga sapat. No? Ang impatient ya often destroys what patience would have enjoyed. Mga abiyan kagutod sa Ginoo, maybe nagapangamuyo ikaw for years, then don't stop now. God's timetable is often longer than ours, but it is never later than His perfect will. What natural events does the farmer wait for? Siling diri until he receive the earthly and latter rain. Ang Palestine niya, makita natin, agriculture depended upon sa seasonal rains. No? Disyerto ni mga utod sa Ginoo. So kung wala ulan, ang crops niya, wala man, perde. So dari yung naghahambal, early rain. Amo ni ang autumn rain na mag-soften sang ground for planting. Ini yung latter rain, amo ni yung spring rain na magahatag, mag-ripen sa grain before harvest. So kinahanglanon ini, kag ang Ginoo lang makaprovide sini. Ang farmer ya hindi makamanufacture sang rain. He simply prepares the field. Otherwise, he cannot force God's blessing. We cannot force God's blessing. We prepare our hearts, serve faithfully, and trust His timing. Sa aton manugpalamati, these are seasons when heaven seems silent. Do not mistake silence for absence. Base masiling kita, wala man, wala agid ka pabati-bati ang Ginoo ba? Wala man siya gag-care, hindi inayaan mo. Inibot siya ganun na absent siya. God sends the rain exactly when His wisdom knows it is needed. And God, the God who controls the rain, also controls every season of our life. And gani man mga utod ko sa Ginoo, iniya maghahatag sang sentral na misahe. Believers must wait patiently, endure trials, because Christ is coming. God's timing is perfect, and faithful endurance will ultimately produce a precious harvest. Kaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, ini na Pastor Jonathan Vargas, nagapangamuyo gi kami na ining pulong sa Ginoo magiging pagpakamayo sa imo. Mayong aga, ka God bless.
1: Salamat sa imo pagpamati kapagbulig sa sining programa. Ang Dios ang bugay ti kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nainaga sa imo abiyan ka kutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sininga programa Victory in Jesus. Sa Gyapon ang inyo abiyan ka kutod sa Ginoo si Pastor Algar. Ka Pastor sa Green Pastor Baptist Church San Judicio sa Petition, Barangay Granada, Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo nga makapadayon naman kita sa pagtuon sa iyablan nga pulong kakabaykid ang Diyos magpakamaya sa aton. Thank you kids sa tanang nga nakasunod sa sining programa. Kabaygid ang Diyos magapakamay sa inyo. Kag thank you man Pastor Ferdinand Franco sa imo programa Victory in Jesus. Kabay nga ikaw ginugid magapakamay sa imo sa nagapadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo dira sa Florida upod sa imong family. Okay no, padayon kita sa aton gintuna nagligad nga Saturday. Kag padayon na ito ng paglantaw sa kabuin ni King Solomon sang pamatanon pa siya. So si King Solomon sa aton text na rin na book of 1 King, ginahigog magid ni Solomon ang Diyos. Kag ginasunod niya ang Diyos paagi sa kabuhi sang iya ginikanan nga mo si King David. Kag kung basahon na ito ng chapter 3 verses 8 down to verse 15 dra, mabasa natin dra ang ginahimo ni King Solomon no? Nga nangayo sa sing kaalam sa Diyos kagliwat gin grant ini sang Ginoo because Solomon always rely on God. Wala siya gasalig sa ikaw-galingon kundi gasalig sa Diyos nga mo ang Diyos magahatag sing kaalam sa iya. Agod nga ilid niya ang katawan sang Diyos sa insakto nga paagi. So that's why kung ma-jump kita in chapter 3, verses 16 down to verse 28, mabasa na tundra ang kaalam ni King Solomon. No? Mabasa na tundra ang wisdom, ang knowledge nga ginhatag sang Diyos sa iya. Because of his sa pag-rely niya sa Diyos, no? Gin-grant kid sang Diyos ang iyang handom sa iya kabuhi. Kag kun ma-jump kita in chapter 5 verses 1 dra down to sa bilog na chapter dra, mabasa natin dra ang Solomon prepared to build the temple, no? Gin-prepare ni Solomon dra ang kinanglanon agod patindugon ang templo, no? By the way, ang ginsugo sang Diyos ini nga ukon ang si King David sini amo ang naguna gid handom nga patindugan niya ang balay sang Diyos. And yet wala ini natuman sa time ni King David kundi siling sang pulong sang Diyos, no? Si King Solomon dere amo ang makapatindog sini. So, in chapter 5, mabasa na itong dra nga gin-prepare ni King Solomon ang mga butang o kung makinanglanon to build the temple. No? Kagat, mabasa man na itong si King David, nagbulig man sini in the book of 1 Chronicles chapter 28, verse 11 to 21 dra. Mabasa na itong nga gin-prepare ni King David ang iban nga material, but kung basahan na ito ng next nga chapter dra, si Solomon gid mismo, chapter 6, si Solomon mismo amo ang nagpatindog sang templo. Kag siling sang Bible, no? Na miigid kayo ini nga templo. Kung basahan na ito ang Biblia. So, masilingkin natin dre, no? Nga ang Diyos mismo, no? Gamit kay King Solomon sang bata pa siya, no? Tungod sang nami nga relationship ni King Solomon sa Diyos during his time. So kung lang taon na itong dre, no, ang kabuhi ni King Solomon sang bata pa siya nga nagari dito sa Israel, bulos sa kay King David nga iya tatay, makonsider gid naton nga nami siya as a king, no?
tungod sang ginasikid niya ang gusto sang Dios, ginapalangga niya ang Dios, ginasimba niya ang Dios, nagarilay sa Dios sa iyang kabuhi. But once again, utod sa Ginoo, kabalo kita sang kabuhi ni King Solomon, nga sang nagpangasawa na liwat sa sing madamo, didto siya nga nagpalayo sa Dios. So balik kita diri sa aton nga text in the book of Ecclesiastes chapter 12 diri, siling niya sa verse 1. Remember now thy creator in the days of the youth. So amo ni samtang bata pa, amo ni ang encouragement niya, ang challenge niya diri sa next nga generation, samtang bata pa, dumdumagid ninyo ang Diyos. Dumdumagid ninyo ang nagtuga sa inyo. Ano pagid siling niya diri? While the evil days come not. Di amo ni, no? Amo ni ang evil days come not, meaning mga tion nga si King Solomon nagpalayo na sa Dios. So hindi dapat nila pagsundon ang ginimo ni King Solomon dire. Why? Tungod may during the time liwat si King Solomon naghimo sang hindi nami sa atubangan sang Dios. Chapter 10 ra, chapter 11, no? Naghimo sa sang hindi nami dira kag makonsider naton nga naakigid ang Dios kay King Solomon because King Solomon worship the idol. Nagtunga-tunga na da ang tagipuso ni Solomon, di gaalagad man siya sa Dios, but at the same time nagasimba man siya sa mga dios-dios ang mga asawa niya. So, Solomon served the Lord half-heartedly. Hindi na fully ang tagipusoon ni King Solomon sa pag-alagad niya. Unlike sang bata pa siya, unlike nga ang iya relationship sa Diyos nami pa, fully gid nga ang pagsunod ni King Solomon sa Diyos nami gid. So, that's why siling niya sa verse 1, di what? No? While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shall say, I have no pleasure in them. Ang praise nga nagasiling dire, no? Nor the years draw nigh. Kung basahon na itong dire ang verses 2 down to verse 7 dire, nagamit dire si King Solomon sang figure of speech or metaphor nga nagka-describe dire sa ginatawag the decay of human body. Meaning, sinin ni King Solomon dire, dumduman ninyo ang Diyos samtang bata pa kamo, samtang may kusog pa kamo, samtang bata pa kamo, samtang wala pa kamo nagtigulang. Tungod liwat kin-describe ni King Solomon dire, nagamit siya sa metaphor, agad i-describe niya ang lawas nagagabok ini, nagatigulang ini. So hindi dapat hulaton sang mga next nga generation nga magtigulang sila kag mag-alagad sila tungod mas advantage gid nga kun bata ka pa nag-aalagad ka sa Dios. So example dere in chapter 12 verse 3, in the days when the keeper of the house shall tremble, no? Meaning, say, no, kung masiling kita sang trembled, re, sang kuntigulang kanabla, no, ngang imo kamot, nagkurug-kurug na. So, siling ni Solomon, re, hindi paghulata nga mag-alagad ka sa Dios nga kamot mo, gakurug-kurug na. No? Nga hindi ka kanagani kauyat sang Bible maayo tungod gakurug kamot mo. Di siling ni Solomon dire, hindi na paghulata nga magdigulang ka nga nagakurug na kamot mo kag magsiling ka malagad na ko sa Dios. So liwat, encouragement, remember now. Samtang bata pa alagad sa Dios, hindi paghulata nga magtigulang ka, hindi paghulata nga makurug-kurug patiil mo, hindi paghulata nga imo tuhod, imo nga legs, no? Hindi nakatindog maayo. Ti amo ni siling sang verse 3 dire, oh.
In the days when the keeper of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves. No? The strong men. Masalang kita sa strong men, nag-refer ini sa inatawag nga tiilbla nato, no? Nga hindi naka takod magtindog maayo. Hindi na paghulaton nga magtatlo tiil mo, o kung what I mean, no? Nga may sungkod ka na. Tungod kay nga aman kong tigulang ka na liwat, no? Hindi ka nakatindog maayo, hindi ka nakalakat maayo. Di makabalibad ka na, hindi na ako magsimba kay nga aman. Tungod kay nga aman, hindi ka nakatakod magkadto sa simbahan, particularly kung wala ka man sa salakyan, kag wala kasing kung layo ang imabalay sa church. Di kadamo ka mga katabo sini. May membro kami sa simbahan nga 96 na bala siya mo. Ti, may din naman kung mag 96 ka. Ti, siling ganit sa pastor, hindi na ko kanto simbahan kay budlayan na gid ko maglakat. Kag tapos, dugay-dugay, balik ko sa CR. Kag ti, siyempre, hindi nakakita maayo man. Ti, amon siling Solomon, hindi naton pagulaton nga mag-abot, nga magtigulang, kag magsiling mag-alagad ko na malagad ako sa Diyos. So, mas bintaha, agid kon bata ka pa nga nag-alagad sa Diyos. Kaya nga man, gabi pa kusog mo, damo pa mahimo mo sa Ginoo kon bata ka pa. Wal kung tigulang ka na, hindi ka nakadamo ka na sa mga buta nga hindi mahimo sa sulod sa Inglesia. Why? Tungod kinanglan mo na bulig. Kinahanglan mo na nga may madulong sa imo simbahan, kinahanglan may madapit sa imo, kinahanglan nga may bulig sa imo kung ano ang imo himuon. Ti amo ni sini ni Solomon, hindi ini paghulata nga magtigulang ka, magsiling ka mo na pag-alagad mo sa Dios. Ano pag excuse me no. Sila niya sa verse 3 dire. In the grinding cease because they are few. Hindi ka na pagulat nga tigulang ka nang ang unto mo pila na lang kabilog. Amo ni but secondary to lost no. The grinders nagambal diri sang teeth no nga mauntat na tungod they are few. Di lang tawabla no. Kung tigulang ka nang jutay lang unto mo. Ano kapin ba kung makanta ka, siyempre, masiling ka guro nga, hindi na ako makunyaan ako na, way ko sa unto. Hindi na ako maintar sa kwarto, kung wala na ako sa unto. So, damo ka na pwede ibalibad, konti gulang ka na. No? By the way, no, kabaitan ni hindi ma-misunderstood sa mga uto natin sa ginawa, matigulang. No? Tungod damo man ang matigulang na faithful gapon sa pag-alagad sa Diyos. Pero what I'm trying to say, doon nga King Siling ni King Solomon, diri, hindi natin paghulaton nga amo pa niyang sitwasyon natin kag amo pa pag-alagad natin sa Diyos. Kundi samtang bata, alakad sa Diyos, samtang kumplito, pang-unto mo nga nami ka magkanta sa choir, nga gayong yuhum kagintra sa choir, ton ka nami sa unto mo dra. No? Kaya pasalamat ta sa Diyos sa mga tumuloong, abisan wala unto, gani kagintra gyapon sa choir. So ang challenge liwat ni King Solomon dre sa next generation, basamtang bata alagad sa Diyos. Ano pag inisiling niya sa verse 3, last praise, and those that look out of the window be darkened. No? Di siyempre, butslingon sini, hindi ka nakakita maayo. Ngalanta ko sa bintana, hindi ka nakamurot kung ano ang ara sa dalom. So nakaambal diri si King Solomon din, no? Hindi paghulata mag
ano ka na, do hindi ka nakakita kag mag-alagad sa Diyos. So that's why, utod si no, no, may time gid nga kung kaisa ang aton mata hindi nakakita tungod magtigulang, kaya you need isang antipara. Di samtang sipat pa mata mo, alagad na sa Diyos. Wala niya kita sang tiyon, God bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mayong aga abyan. Sabado naman karon nga adlaw. Kaginaabi-abi ko naman ikaw abyan sa aton program WRBS Bible Study naton sa kahanginan diri sa Radio DYBS. Ang title sang aton pagtuon karon nga adlaw, God's Rewards to Faithful Pastors. Amo ning aton abyan nga topic sa kabangdanan nga ini nga Bible Study ginadedicate na kon sa kay Pastor Noel Ontanillas. Akon suod nga abyan nga pastor nga naguna na sa Ginoo, ginlubong namon last Tuesday dito sa Mandurriao. Kay gusto na kon karon nga adlaw nga kon nagapamati ang iyang pamilya, ma-encourage sila, ma-comfort. Kagsubong man mapahibalong ang pagpangabudlay ni Pastor Noel Ontanillas, hindi kay walay pulos, kundi nga may balos sa Ginoo. Subong ni naga-enjoy na siya sa presensya sang Ginoo, kag nabato na niyang iya mga rewards. Amo nang aton comfort, kag amo na abyan ang aton nga paglaom. God's rewards to faithful pastors. Basahon ako ng 1 Peter chapter 5 verse 4 nga nagasiling, "And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away." Ang ministry abyan sang pastor, isa sang pinakamataas nga calling nga ginhatag sang Dios sa tao. Isa man ini ka masyado ka demanding nga buluhaton. Ang isa ka matutom nga pastor naga-experyensya sang kalipay kagsubong man sang burdens hindi lawglahog nga palasanon. Malawig nga mga inura sang preparation sang iya nga wali. Mga gabi nga hindi siya makatulog tungod sang concern sa iya mga members. Mga luha nga ginapatulo niya sa mga nagtalang nga mga kalag. Kag mga nagtalang nga mga members sa iya nga church. Kag sa kalabanan gid he is rejected. May pila nga nagareject sa iya kag may madamo nga nagacriticize sa iya. Ang kabugat abyan sang pagpangulo sa mga tao san Dios, tuman gid kadako nga palasanon sang pastor. Kagkalabanan gid ang mga pagpangabudlay sang pastor, hindi makita sang kalabanan. Inves nga pasalamatan ang pastor, kag inves nga pamag-anan ang pastor sa iya buluhaton, ginakritisize siya, ginalibak siya, kag ginahabuyan sang mga masakit nga mga tinaga. Pero abyan, salamat sa Dios that nothing escapes the attention of God. Kung ang tao hindi makakita, ang Dios siya makakita. Kag ang Biblia abyan repeatedly nagapasalig sa aton nga ang Dios iya waay nagakalipat kag hindi bulag sa mga matutom nga pag-alagad sang pastor. Kung sa bagay kung kaisa may mga earthly appreciation nga ginahatag sa pastor. Nagapasalamat sina ang mga manugpangabudlay sang Ginoo abyan. Pero the greatest reward comes from the Lord himself. Siling sang Hebrews chapter 6 verse 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love." Waay ginakalipatan sang Dios abyan ang mga pagpangabudlay sang pastor nga tuman kabugat kag tuman kabudlay. Karon nga adlaw i-consider naton ang mga rewards sa Dios nga ginahatag niya kag ihatag niya sa mga faithful pastors. Kagunahon naton ang mga earthly rewards. Nagaunaon ang pastor nga diri sa kalibutan dawaay sa reward may ara damo nga rewards. Kag pagkatapos ang earthly rewards may ara man siya heavenly rewards. Kagang number one abyan nga earthly rewards ang pastor amo ini. The reward of God's presence and guidance. Amo nang hambal sang Dios sa kay Joshua samtang nagaalagad siya sa Ginoo. "For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." Kay ang Ginoo nga imo Dios kaupod nimo bisan diin ikaw magkadto. One of God's greatest rewards is not material. It is His presence. Kung ang pastor discouraged, kung ang pastor gina-criticize, kung ang pastor nagaluya kag nabudlayan kag nabugatan, kung ang pastor nagaatubang sa mga imposible nga mga situation sa iya kabuhi, ang Diyos kaupod niya. The pastor is not alone. God walks beside his servant. Amo ng testimony abyan ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 17. The Lord stood with me and strengthened me. Sa madamo nga mga kabudlayan kag pag-antos kag pagtilaw ni Apostle Paul, naghambal siya, the Lord stood with me and strengthened me. Samtang ginabato siya sang mga kaaway, ang Diyos kaupod niya kag nagpapag-on sa iya. Samtang dito siya sa bilangguan, ang Diyos nagtindog upod niya kag nagpapag-on sa iya. Kag dito abyan sa pulugutan sang iya nga ulo, ang Ginoo nagtindog upod sa iya kag nagpapag-on sa iya. That is why makasiling siya nga waay siya nahadlok sa pag-atubang sini nga kabudlayan. Pwede abyan ngang pastor madula niyang iya mga abyan. Pwede nga madula niyang iban nga mga members. Pwede nga madula niyang iya nga pamilya. Kay kadamo sa mga pamilya nga hindi na namian ngang ila bata magpastor. But remember this, the pastor never loses God's companionship. Upod perme ang pastor sang Dios. Amo na nga mga pastor sabyan sa tunga sang kabugatan kag kabudlayan, nagapadayon sila sa pagpangabudlay. Kasubong sang isa ka bata nga nahadlok maglakat sa dulom, apang ang iya amay nagasiling lakat lang to kay ari ko sa likod mo nagaupod sa imo. Ina nga bata magalakat sa kadulom nga wala sang kahadlok because his father is with him. Amo man naabyan sa kabuhi sang pastor, he is not afraid. He goes on bisan budlay because the Lord is with him. Isa pa gid abyan ka reward sang pastor nga tuman katahom diri pa lang sa duta amo ini. The reward of seeing lives that are changed. Ang padyaabyan nga makita mo mga kabuhi nga nagbalhin. One of the greatest joys in ministry is watching God transform people. Mga makasasala nga nagakalaluwas. Mga familia abyan nga na-restore sa pag-alagad. Mga young people nga nag-surrender sa ministry. Mga tumuluo nga nagtubo sa kay Kristo, believers growing in Christ. Amuning humble ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 2:19 and 20, for what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even ye. Amo nang humble ni Paul sa mga Thessalonian Christians, sabihan, kamo ang amon kalipay, kamo ang amon paglaom. Sa kabangdanan ng mga Thessalonian Christians nangin tumuluo paagi sa pagpangabudlay ni Apostle Paul. Ginabalhin abyan sang gospel ang kabuhi sang badamo nga mga tao kag amoy ning kalipay sang pastor. Kag wala abyan sang earthly salary nga maka-equal sa pagtan-aw sang isa ka kabuhi nga ginbalhin sang Dios forever. Amo ina nga bisan ano ka budlay, ano ka problemado ang pastor, he is happy and he goes on serving the Lord. Kay abyan nakita niya ngang iyang mga pagpangabudlay are not in vain in the Lord. May nagakalaluwas, may mga kabuhi nga nagabago. Ang isa ka farmer abyan, samtang nagasabog sa sang binhi, samtang nagapanghilamon, samtang nagabutang sang abono, grabe ginang iyang pagpangabudlay. Gapalamalhas siya, isa nagahibi siya tungod nga sakit ng iya hawak. Pero tungod sa harvest abyan, nagamalipayon ang mga farmers. Sa tion sang harvest, nagayuhom sila, malipayon sila. That is what is happening to pastors. Bugat ang pagpangabudlay. Pero makita niyang harvest ang kalag. Kabuhi nga ginbag-o, panimalay nga nagbalik sa Ginoo. Amo nang iya nga kalipay, kag amo na ang iya nga reward. Isa sa mga rewards nga nakita ko amo ni abyan. The reward of God's daily provision. Ang mga pastor abyan, gamay ng ila sweldo. Kalabanan sa mga pastor ang ilang salaries. Nubo pagani sa salaries ang janitor sa munisipyo. Pero makatilingala abyan. nga ang mga pastors na diskubrihan nila nga ang Dios nangin matutom sa pag-provide sang ila kinanglanon bisan gamay ang ila sweldo. Gintuman sa Dios ang iasaad sa mga pastors nga nagasiling Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus." Pwede nga hindi ma-provide ang luxury sang pastor. Pwede nga hindi niya malambot ang malambot sang iban financially sa ila kabuhi. Pero ang isa ka bagay nga nakita nakon, God always provides enough to accomplish His will. Sa kalawigon na abyan sang akon pag-alagad subong pastor, nakita nakon ang madamo nga mga pastor nga makatestify kung paano nga ang Dios nagsupply sang ila mga kinahanglanon. Naghatag sang kusog nga kinanglanon sa pagpangabudlay. Kag isa ini kadako abyan nga encouragement sa mga pastors nga nagaantos sa ilang nga pagpangabudlay. Wala sila ginapabayan sa Dios. Makatilingala abyan. May isa ka pastor nga iya kabataan mga lalaki, anom kabilog. Ang sweldo gamay nakatapos tanan sa pag-eskwela at na sa Amerika, sa Canada, subong. So ano ka makatilingala? Mga pastor sa bukid, gadaw haluson, ganing sweldo, hindi makapakaon sa ila. Ang ila kabataan, mga engineer na, nurses na, ang iban ato na sa abroad. Throughout history, countless pastors can testify that God supplied finances. Kasubong abyan sa kay Elijah dito sa Brook Cherith. Ang adlaw-adlaw niya nga kinahanglanon nga pagkaon kag tubig in supply sa Dios. Kaginhimo mana san Dios abyan sa mga manugpangabudlay. And for me, it is one of the greatest rewards in the ministry of pastors. And then lastly abyan, the reward of spiritual fruit. Tanawabla abyan ang bunga sang pagpangabudlay sang pastor. Siling ni Jesus Christ sa John 15:8, "Herein is my Father glorified that ye bear much fruit." Indi lahog-lahog abyan ang mga espirituhanon nga bunga nga ginpamunga sang pastor sa ilang nga pag-alagdan. Ang mga matutom nga pastor, pareha sa kay Pastor Noel Ontanillas, waay lang nagbilin sang buildings o kon organizations. Nagbilin sila sang mga mature nga Christians sa pag-alagad. Nagbilin sila sang mga familia nga matutom sa Ginoo. Nagbilin sila sang mga trained leaders nga mga padayon sa ministry. Nagbilin sila sang mga missionaries, both local and foreign, nga mag-aalagad sa Dios. Nagbilin sila sang members at churches nga nagapadayon sa pag-alagad no matter what. Nagbilin sila sa mga young people nga mangin future pastors. Ang ila nga influence abyan, nagapadayon bisan nga wala na sila, kay ining mga bunga nga ilagin pamunga abyan will remain forever. Badamoy nga salamat sa iyong mga pagpamati abyan. Kitay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Bangod sa bugay, naluwas kita. Hilikoton nga ginasakdag sa Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sa dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: Maingaga mga abyan, mga kuturan. Ari kita sa Genesis chapter 24. The whole chapter aton i-consider. Kag sa sining kapitulo mga kuturan, diri aton makita ang subject na hanungod sa palangasaw unon sa isa ka manunubli, a bride for the heir. Amo ning aton i-consider sining aga. Naintindihan naton mga kuturan ang istorya ni Abraham kag ni Isaac. Tapos si Abraham nakalampuas sa dako-dako kag mandalo mga pagtilaw halin sa Dios. Sadra nga ginsugo siya nga ihalad niya yung bugtong anak dito sa Mount Moriah. Ginsunod ni Abraham tungod siyang dako nga pagtuo sa Dios that the Lord will provide. Nga instead nga yung anak ihalad patyon kagihalad, nagatuo siya ng Ginoo mag-aprobahin siyang nagakaigo. Tapos sinang mga kuturan, ari kita sa chapter 24, a bride for the heir. Palangasaw unon sa isa ka manunubli. No picture or type of Christ is perfect. Dumdumon tagina. God uses earthly stories and people to illustrate heavenly truth. And the very fact that the characters are flesh and the incidents take place in the world is enough to make them imperfect illustrations. Sa sining istorya sa chapter 24 Genesis, aton makita diri si Abraham nga amay ni Isaac. Kag si Isaac, kag ang servant, kag ang palangasaw nun. Amo ni ang mga karakteras naton diri. Si Abraham, si Isaac, ang servant ni Abraham, kag ang palangasaw nun ni Isaac. Si Abraham mga kuturan nagasugo sa iyang servant nga magapangita siya sa palangasaw unon ni Isaac nga iya anak. Abraham, as we know, represents the Heavenly Father. Isaac, as we know, represents the Lord Jesus. The servant here, as we know, represents ministers of the gospel. In other words, instruments of the Holy Spirit. And Rebecca here represents every true believer. In verse 1 down to verse 4, makita natun diri mahuturan that Abraham was very wealthy and his son Isaac. Tama ka manggaranon. Amo na gani nga daw hindi mabato ni Sarah nga hindi siya magkaroon anak bisan ginpromisahan sa sang Diyos tungod kay sadto nga tion kung ikaw isa ka manggaranon nga wala ka anak, ti wala manunubli. Kag isa pa ginayagota ka sa mga tao kung baog ikaw. Muna nga impatient si Sarah. Ginsugo niya si Abraham nga lulida niya iyang helper nga si Hagar. Kagbangod siningation, ang bana na ang submitar siyang asawa, ang resulta hindi maayo. Kay nagpasugot si Abraham sang sugo ni Sarah. Muna nga problema gid. Nagkaroon conflict si Sarah kag si Abraham. Nagkaroon conflict si Sarah kag si Hagar. Nagkaroon conflict si Ismael kag si Isaac. So, komplikado katama. Importante mga kuturan nga may anak agud manunubli. And this pues in verse 1 to 4, Abraham was very wealthy, kang therefore si Isaac manggaranon man. Tungod kay si Isaac diri amo ang heir o kon manunubli of all things that Abraham possessed. He sent his trusted servant, amo nang ginhimo ni Abraham, to find a bride for Isaac, a bride who would share with him all the riches and glories of his inheritance. Tigulang na si Abraham, kagusto na siya nga mapahamtang niya sa nagkaigo si Isaac, kag dispuis siya ang gapapangita sa maasawa sa iyang anak nga si Isaac. A bride who would share with him all the riches and glories of his inheritance. Tanaw natun diri sa sining istorya si Jesus Christ. Kay in the Old Testament, makita natun si Kristo Jesus pirmi. Siling natun, when the Roman Empire flourished, they said all roads lead to Rome. All roads lead to Rome, the place, the capital city of Italy. But you know what? If you are going to study the Bible carefully, we can see that almost every verse in the Bible will lead us to Jesus Christ. That's why we will not only be interested of the story, but we want to see the Lord Jesus Christ in this passage. Siling naton mga kuturan, he sent his trusted servant to find a bride for Isaac. And I said, a bride who would share with him all the riches and glories of his inheritance. Where is Jesus Christ here? The Lord Jesus, the only begotten Son of God's love, is the heir of all things. The Father has given all things into his hands, according to John 3:35. He is Lord and King by design, by decree, and by his death. Amo nang hambal ni Apostol Paul sa Romans chapter 14 verse 9. And God has chosen out of every tribe, kindred, and nation a people to be the bride of his Son and joint heirs with him of all that he purchased and owns. Napakatahumtunan ang Romans chapter 8 verse 14 down to verse 17. So, ang amay nagatawag, the Father calls and sends his servants. Who sino ini sila? Of course, preachers of the gospel. The Father calls and sends his servants out into the world to find this bride of Christ. Now, lantaw naton mga byan, mga kuturan, ang verse 5 to 9. I am sure that the servant was full of questions about his mission. Kag bago sina atong makita diri nga si Abraham may instruction, hindi lang kay sino-sino nga babae. Di, kundi sundon sa iya nga sulugoon ang hambal ni Abraham. Kag may qualification diri si Abraham sa babae nga maasawa siyang anak. Amo ni ang isa ka amay nga makita naton Dios nun kag kabalo kung anong nagakabagay sa iyang anak. Ti ang concern ni Abraham diri ay ang maasawa ni Isaac dapat tumulo. Ti amoy ni ang concern niya, pinakadako ang concern. Kita nga mga amay, dumdumo naton nga kung may isa pa kahandom naton kung sinong maasawa kag mapamana sa ato mga anak, why na sang pinakalabaw kundi tumuloo ni Kristo Jesus. Tama ka unod nun nga ang handom sa isa kaginikanan nga ang mabana o kung maasawa sa ilang mga anak, bahala kung yawan on, basta manggaranon. That is not the desire of Abraham as a father, kundi ginsugo niyang sulgo niya kun sino nga babae. Now, verse 5 to 9, we are sure that the servant was full of questions about his mission. But the one great question was, ngayara sa unahuna sini nga sulugon amo ini, what if the woman is unwilling to leave her home and family to love and marry and even give herself to a man she does not know anas ni bersin? Amo ining yara sa hunahuna kag balatyagon sang sulugon. Siling niya indi budlay ang pagsunod sa sugo mo, agalon nga Abraham, kalipay ko nga magsunod dina. Ugaling anong matabo kun ang babae indi maluyag maghalin sa ilang balay kag pamilya, agud maghigugma kag magpamana, kag maghatag siyang kulingon sa isa ka tawo nga indi niya kilala kag indi gid niya pa nakita. Amo ini ang yara sa unahuna kag balatyagon sa sulugon. Remember mga kuturan nga ang servant din nagrepresents ministers of the gospel. Mga kauturan, si Abraham assured the servant that he was not going forth alone, but that the Lord God who made Isaac the heir would go with him and reward his efforts. Amo ning ginhambal ni Abraham? Hambal raw, he shall send his angel before thee. Wow! Amo ni ang assurance nga ginhambal ni Abraham siyang sulugoon nga nagapanumdum what kung ang babae ang hambalon hindi maluyag maghalin sa ila balay kag pamilya. Agud higugmaon kag pamanahon kag ihatag niyang koglingon sa isa ka tawo nga hindi niya kilala kag wala niya makita. Sakto ini nga panghuna sa sulgon apan si Abraham by the dictate of God naghambal siya nga hindi kaimo iya maglakat nga ikaw lang may kaupod ikaw ang Dios. Ini nga Dios among naghimo kay Isaac nga manunubli sang manggad nakon siling ni Abraham. Magaupod sa imo kag hambal pa ganya, reward your efforts. Indi lang ang presensya sang Dios magaupod sa iya sa iyang mission kundi maga-reward sa iya mga pagpangabudlay. Di tagid pagdumdumo, paglipatan mga servants. Dumdumon tagid nga all Christians are ministers of the gospel. Hindi gid maghunahuna nga kung ma-encounter na tong word nga ministers of the gospel, mga pastors lang ni. No. Ini nagpaintindi sa aton that all Christians are ministers of the gospel. Not all Christians would be in the office of elders or pastor, but one thing sure, all Christians are messengers of the Lord Jesus

0: gospel with men. We preach, but the Spirit of God reveals the Lord Jesus to the heart. Tandaan tagi na. We teach the head, but only the living God can teach the heart. All who come to Christ and receive Him must be born of God. For true repentance and saving faith are the gifts of God. Una ganing clear naton nga ang repentance kag faith resulta ini sa ginatuwag trabaho sa balaan ng Espiritu Santo, ginatuwag naton regeneration o born again. Hindi nga ma-born again ka, ha? Kaya mo ning dako nga question pirmi. Diin gid una, magtuo ka, maghinulsol ka, agud ma-born again ka. O kung dapat ma-born again ka anay, agud maghinulsol ka, kag magtuo ka kay Kristo Jesus. Ti, kung nabilong ikaw, kag na-influensyahan ikaw sa teaching ni Arminius, ti bisan way kakakilala saya, ang teaching mo na align saya, kung nagatuwi ka, nga dapat maghinulsol ka, kag magtuwa ka, agod maborn again ka. Munang teaching ni Arminius. Pero ti, kung imulang taon, ti gina pwede kay nga man, paano mo paghinulsol, kag pagtuo, kay patay ka sa espirituhanon nga kahimtangan. Dapat maborn again ka anay agod maghinulsol ka kag magtuo ka kay Kristo Jesus. Kag sino ang naghimo sa imong born again? Of course, ang balaan nga Espiritu Santo. Pwede gamiton sa Ginoo ang means kag methods ginordena na nga daan sang Dios sa kaluwasan sang iya pinili. Kangay sina magwali ka. The Holy Spirit and the preaching of the gospel, they go together, ginausar sang Diyos as means and methods to convert His elect. Ti, amoy na gani, nga ang hambal naton, i-clear naton diri, nga repentance and saving faith are the gifts of God. Kag siling naton, all who come to Christ and receive Him must be born of God. For true repentance and saving faith are the gifts of God. Ti, ari nag-concentrate kita sa Genesis 24. Ang story ni Abraham, naging sugo niya yung mga sulugoon, pagpangita sang palangasawon nun siyang anak na si Isaac, kay tigulang na siya sa tungat yun. Kaging clear na ito ni, nga si Abraham nag-representar ini sa God the Father. Kag si Isaac nagrepresentar ni sa God the Son. Kag ang servant ring ginsugo pagpangita pangasawunon ni Isaac nagrepresent ni ministers of the gospel. Kag si Rebecca naman niya nga among ginamang Jesus mangin asawa ni Isaac nagrepresent ni sa tanan nga mga tumulo ni Kristo Jesus. Verse 32 down to 51. The servant was welcome into Rebecca's home, but he would not partake of its comforts until he had accomplished his mission and declared his message. In the same way, the servants of Christ are men on a mission who care not for the world's comforts and honors, but are taken up with what God called them to do, to make Christ known. Acts 20:23. The servant declared to Rebecca and her kindred the glories of Isaac and his master's house. The servants of Christ have one message. Ano ina? Christ and Him crucified. Hambal ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, verses 1 and 2. The bride must not be attracted to the servant, nor to anything he has to offer, but to Christ. Napakatahom. Napakatahom ini nga story, mga kuturan. Abraham represents God the Father. Isaac represents God the Son, the Lord Jesus Christ. The servant here represents ministers of the gospel who is commissioned to look for a bride for his master's son, Isaac. And the bride here, Rebecca, represents every true believer of the Lord Jesus Christ. Dabla, napakatahom. Napakatahom. Verse 56 to 58. Finally, after the case had been fully stated, the question was put directly to Rebecca. Ang pamangkot naghahambal, wilt thou go? Ang ginakahadlukan sining servant, kun siling niya sa pag-umpisa pa lang, suwat kun ang babae nga akong hambalan, hindi maluyag maghalin sa ilabalay kag pamilya. Kag hindi siya magahatag siyang kaglingon sa pagpakasal sa isa kalaki nga wala niya makilalaan, kag lalaki nga wala man lang niya makita. Mamuni ang dako nga pamangkot yara sang sulugon ni Abraham samtang magapangita siya sa palangasawunon ni Isaac. But diri mga kauturan, sa Genesis 24:56-58, I said, after the case had been fully stated, the question was put directly to Rebecca. Hambal sang sulugon, wilt thou go? Nay may duda, may doubt pa ang sulugon. Pero diri napamatud-an ang ginhambal ni Abraham nga hindi ka magalakat nga ikaw lang. Kaupod mo ang Dios. Kag magareward siya sa imo. Magapadala siya sa mga anghel. Ang himon po lang, lakat ka lang, himuha lang ang imong trabaho sa pagpangita at paghambal. Akon trabaho ang pagliso sa kurason. So, sang naghambal na mga kuturan, ang sulugon, will thou go? Si Rebecca, mga kuturan, naghambal, I will go. Ano ina? Faith in Christ, salvation in Christ, and a saving interest in the Lord Jesus is an individual, personal, and total commitment. That is Rebecca. Children cannot be sprinkled into the covenant and kingdom. Young people are not saved because their parents know God. Wives and husbands do not partake of grace because they are married to believers. Dumdumo na to ng asawa ni Lot. And salvation is not the result of group therapy. Knowing the true God and Jesus Christ is a personal experience as God is pleased to reveal himself to an individual. Muniya mga kuturan, ang kamaturan. Sa bahay ni Rebecca, panghikot ni sang Dios. Ginaman sang Dios ang iyang kurason. Mag-respond siya sa ginhambal sang sulugon, will thou go? Di gid magkalipat ngang sulugon rin nagrepresentar sang minister of the gospel, and all of us Christians are ministers of the gospel, ambassadors of Christ. Our job is to obey the Lord's command to go and tell the people about the good news. It is the work of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa pagliso, sa pag-aman sang tagipusoon sang tao. Amoy ni ang kamaturan. Ang tao nga hindi interesado ni Kristo, tagan interest sa Dios para magpalapit siya. Gabay pa nga ikaw ang namati, naintindihan mo. Kung ikaw hindi pa tumuluo ni Kristo Jesus, nabatian mo ang pagpangwali sa madamo, Repent and believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kag di magkalipat, ikaw tumuluo palangasawa nun ni Kristo Jesus. He is the groom. God bless you.
1: Salamat sa inyong pagsunod sining Hilikuton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay, naluwas kita.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Tion sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayogid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang Ginoo diri sa Radyo DYVS. Kag salamat gid sa imo nga nagapangamuyo sining aton diri nga pagtudlo sang pulong sang aton nga Ginoo. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kag members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique, Negros Occidental nga nagapangamuyo kag nagasupport no? Sacrificially, financially sining aton diri nga pagdala sang mensahe sang Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasaulog kaw sang imo birthday sa sininga semana. Kabay pang Ginoo magapakamayo gid sa imo upod sang imo nga bugos nga panimalay kag sa aton mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyo wedding anniversary. Kabay pang Dios magadugang sang gugma, kalinong kag kalipay sa inyong panimalay. Sa sininga tion abyan sa aton nga pagpamati sang mensahe sang Ginoo sa aton sa sininga aga, magabasa ko diri sa Exodus chapter 15 and verse 26. Nagahambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong and said, "If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God and wilt do that which is right in his sight and wilt give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee." Kabay pa ang balaan ng Espiritu abyan maghahatagid sang kaalam sa aton pagpamati sang minsay sang Ginoo sa aton sa siningation. So parti masakit ang aton nga tunan sa siningaga, parti sa sickness kag madamo sa aton gid ang nagamalasakit sa sining mga panag-on. Kag bisan pa halin pa sang una, hindi naton manigar nga nagamasakit gid ang tao. So blessed kita, bulahan kita nga wala gid nagamasakit. Pero ang Ginoo may ara siya una gid nga gahum over sickness. So God's power over sickness. Amo ining ginhambal diri sang Ginoo sa mga Israelinhon no, nga kun magpamati sila sang maayo sa tingog sang Ginoo nga ila Dios, kag himuon nila ang maayo sa atubangan sang Ginoo, kag magga pamati sila sang mga kasuguan sang Dios, kag sa iya mga palatukuran sang Ginoo, "Indi ko kamo pagtagaan sang mga masakit kasubong sang ginhatag ko nga mga masakit o balatian sa mga Ehiptohanon." So kabay pa abya no, nga kitagid mag-acknowledge nga ang Dios gali mayara siya gahum sa paghatag sa aton sang masakit, kag mayara man siya gahum sa pag-ayo sa aton. So amoy nang ginapakita diri sa Exodus chapter 15 and verse 26. So ang kondisyon sang Ginoo para nga hindi kita pagtagaan sang Ginoo sang masakit in application sa aton karon abyan, amugid una nga magapamati kita sa iya nga mga commandments, meaning nga pamatian tagid ang ginahambal sang Ginoo sa iya nga mga pulong. Kagamo ini ang Biblia nga aton nga ginatunan, aton nga ginapamalandungan, kabay pakuntani nga aton gid ini himuon no, pamatian naton kag himuon naton ang ginahambal sang Ginoo para indi kita pagtagaan sang Ginoo sa mga masakit ukon balatian. Kay ti amo ining ginahambal diri sang Ginoo sa mga Israelinon sa iya mga chosen people. I believe subong nga mga kaanakan sang Ginoo, kita nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo Hesus bilang aton personal nga manuluwas, palangga kita sang Dios, kag indi sang Ginoo gusto nga kita magmasakit lamang kun kita magpamati, kag kita maghimo sang gusto sang Ginoo sa aton mga kabuhi sunugid sa iya nga mga pulong. I believe nga madamo karon sa aton ang nagamasakit tungod sang aton paglapas o pag-disobey sang mga commandments sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Kabay pa kung dani abyan, kung kita karon nagamasakit kag naibaluan naton nga ang aton masakit tungod ina sang aton nga hindi pagtuman sa mga kasuguan sang Dios. Kabay kung tani nga talikda naton, hinulsulan naton ang aton mga sala kag pangayuo naton sa Ginoo nga ayuhon kita sang Dios. So God's power over sickness. Number two, may ara ang Dios nga purpose. God's purpose in our sickness. So may mga purpose ang Ginoo nga nagapadala siya sa aton sa mga masakit kasubong nga makita naton diri sa sinulatan ni Hub, no, diri sa Job. Antisangsa makita naton ang Job, no, kag ang Job makita naton diri ang istorya na hanungod siya kay Job nga grabe nga mga pagtilaw nga nagaabot siya kay Job. Una gid ngang iya nga mga property kasapatan niya gin pangkuha sang kaaway kag subong man ang iya nga mga servants iban gin pamatay kag so sang ulihi ang iya nga mga kabataan nga pulo kabilog puros gid napatay kag sang ulihi gintagaan siya sang yawa paagi sa pagpermit sang Dios. Gintagaan siya sang iyawa sang balatian gagaabot sa kay Hub ang hubag halin sa iya nga ulo pakadtugid sa iya nga dapadapa kag ini nga mga butang nga natabo kay Hub hindi ni Hub ma intindihan nga nagakalatabo ini sa iya kabuhi pero wala kabalo si Hub nga gali ini ginpirmisuhan sang Dios bilang pagtilaw sa iya kag paagi sa demonyo sa yawa, no? Kag ini may plano ang Ginoo, mayara nga purpose ang Dios nga agud nga pakahuyan si Satanas. Kay ti si Satanas naga-underestimate sa kay Hub nga si Job, no? Ginagaalagad sa Ginoo sang matutom tungod ang Dios nagapakamaayo sa iya mga kabuhi. Pero nahibaluan naton kung lantaw naton ang istorya na hanungod sa kay Hub nga sa piyak sinitanan nga mga pagtilaw nga nagabot sa yakabuhi nga mo ining purpose ang Dios agud nga pakahuyan si Satanas kag maglig-on bagid ang pagsalig ni Hub sa Dios ang Ginoo nato naghatag sa iya sang balatian na byan kabay kuntani nga kun amo man ini ang purpose ang Dios sa aton kabuhi nga may balatian karon kita sa ayhan sa aton nga lawas ayhan ina pagpabaskog sang Ginoo sang aton pagtuo takuson sang Dios sang aton pagtuo kag of course partiya sa kay Satanas kita sulayon ni Satanas nga kita magpalayo sa Ginoo kita maghuyang ang aton nga pagsalig kag pagtuo sa aton nga Ginoo. So God's purpose in our sickness. And number three, God's pity in our sickness. May kaluoy ang Dios sa aton nga mga ginabatyag sa aton nga lawas. Ang Dios nga nagapalangga sa aton, ang Dios naton nga nagtuga sa aton kabuhi, ang Dios nga adlaw-adlaw naga-care sa aton mga kabuhi, nagapalangga siya sa aton mga kabuhi abyan. Siling dira sa Psalm chapter 41, 1-13, ang Dios na luoy sa aton abyan hinigugma. Kung may isa pa ka tao o sa sining kalibutan manunuga, nga amoy ng aton Dios, amoy na si Jesus Christ, amoy ng aton Dios nga amay, sa sining kalibutan sa ang balaan nga espiritu nga ari sa aton tagipusoon naluoy abyan sa aton kun kita nagamasakit amo nang ginasaysay dira sa Psalm 41:1-13 abyan kung may Biblia ka dira imo na lang inabasahon kay sa akon diri malawig malipot ya nga akon panahon diri sa sining radio DYVS so basahon mo ang Psalm 41 nagapakita dira nga ang psalmist no nagahambal siya na hanungod sa iya masakit pero nagapasalig ang Ginoo nga ang Dios may ara kabalaka kaluoy sa iya. Abiyan, kapay pa, ngunta ni ikaw subong nga nag-experience sang masakit, no? Kasubong nga kung gisa nagbatyag kita nga wala ang Diyos na luoy sa aton. Ano ba lang Diyos na nainit sa aton, abiyan, hindi, no? Ang Diyos na balaka sa aton, kung aton siya tawgon. Kasubong dirang ginahambal niya, when the poor man cried unto the Lord hears him. There is a psalm. Amuin ang Diyos naton. Sa panahon nga nagamasakit kita, nagabalatian kita, ayhan pigado kita, halos hindi kita makabakal sa bulong, hindi kita makakanto sa doktor. Hindi naton maintindihan ang nagkatabo sa aton, pero nagapasalig ang Diyos. Pagi sa iya mga pulong. Psalm 41, kag madamo pa, nga mga dinalan sa balaan niya kasalatan, nga ang Diyos naton may kabalaka sa aton nga mga kabuhi. No? Kag number 4, diri, God's punishment. Ay niya ang purpose ang Ginoo nga ang nagaabot sa aton ng balatian, kung bisa ginapinahan kita sa Ginoo. Nga man kay ti posible mayara kita sala sa Dios, mayara kita nga mga kakulangan sa Ginoo, pero kung kita pinahan sang Ginoo, may punishment siya sa aton. Ang Dios japon magabulig sa aton nga aton ina madala lamang kung kita magpabilin sa Ginoo, kag magsalig sa Ginoo. Ang mga punishment sang Ginoo masarangan aton kay ti ang balaan niya kasulatan nagahambal sa aton sa 1 Corinthians nga wala sang mga pagtilaw kun mga pagsulay, include na naton ang mga masakit, abi, kasubong pagtilaw kun pagsulay, disiplina, punishment sa aton kabuhi nga hindi naton masarangan. Masarangan naton ina sa bulig japon sang Ginoo, kay kun siya nagahatag sa aton sang punishment, disiplina sa aton kabuhi, ang Dios wala nagapabaya sa aton. Ara sa Japon sa aton tupad, kag hindi niya kita pagpinahan, hindi niya kita pagsilutan nga hindi naton ina madalang purpose ang Ginoo is to give us salvation. Nga kita makatalupangod. Of course, may mga tao sining kalibutan nga nakahimo sila sang sala, kasubong dira sa Acts chapter 13, 4 to 11, nga may tao dira nga ginsilutan ang nga si Paul, ginambalan niya nga siya mabulag, no? Ti natabo ina tuod tungod kay siya wal indi matinuuhon sa Dios, nagahimo siya sang kasalanan. Kagamo man dira makita naton sa James chapter 5 nga ginahambal dira ni James nga kinahanglan mag-confess kita sang aton masal mga sala sa isa kag isa, agud kita maayo kay possible tuod nga ang mga aton bala nga pag-inaway, mga kasalanan naton, nagaresulta man ina sang masakit sa aton nga lawasti. Ginatagaan kita sang Ginoo sang punishment in order nga kita maghinulsol sa aton mga sala, maguntat kita sa aton mga kasalanan, kag magpanumbalik sa aton nga Dios. Number 5, God's plan for our sickness and diseases, no? Mayara nga plano ang Ginoo, ang Ginoo naton nga nagahatag siya sang mga masakit sa aton nga lawas, kasubong sang naexperyensyahan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 nga gintagaan siya sang Ginoo sang ungon sa unod. Mayara siya masakit sa iya nga mata nga halos si Pablo hindi makakita, kag nagasablag ini sa iya pag-alagad sa Ginoo bilang alagad sang Dios, kag katatlo niya ini nga ginayo sa Ginoo nga kun mahimo ayuhon siya sang Ginoo, pero ang sabat sang Ginoo hindi siya pag-ayuhon kundi tagaan siya sang Ginoo sang bugay nga ini madala niya. Yes, kung kisa may mga balatian nga ginahatag ang Dios sa aton kabuhi, agod ang tinutuyo sang Ginoo nga kita mangin mapinaubuson. Kita mo yung tuyo dira sang Ginoo sa kabuhi ni Apostol Pablo, nga gintagaan siya sang ungon sa iya nga unod, ophthalmic disease, masakit sa iya mata, agod nga si Apostol Pablo hindi magpabugal sa iya pagpangalagad sa Dios. Sabihan kung tani amo na, no? Ayhan, may mga planong Ginoo nga himuon kita sang Ginoo nga mapinaubuson, nga agintagaan kita sang balatian masakit sa aton lawas. And lastly, number 6 is God's perfectness. Revelation chapter 21, verse 4, siling sang Ginoo didto sa langit, wala nagid sang balatian. Siling sang Ginoo, and I will wipe all tears from their eyes. No more sickness, no more diseases. So, muning pangako sang Ginoo sa aton, ayan, Kristuhanon kita. May mga balatian kita karon nga gina undergo, gina-experiensya. Dangop kita abiyan sa Ginoo. Kaya ang purpose ang Ginoo, una gid, nga kita ginatagaan sa Ginoo sa balatian, agud kita magdangop sa iya. Una gid, batuno natin si Kristo Jesus sa aton tagipusoon nga aton manuluwas. Agud nga kung may mga balatian man sa aton nga lawas nga nagaabot, mayara kita nga dalangpan. Kag of course, talikdan ta nga aton mga sala. Kag mag-alagad sa Dios sang matutom kay ang Diyos magabulig sa aton sa mga masakit nga naging na-experiensya naton sa sini nga kalibutan. Kabay pang Diyos, sabihan, magapakamayo gid sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Christ has come.
1: Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kumbos nga alagad, Pastor Francisco.

Mayugid nga aga sa inyong tanan sa among mga abyan kaginikugma na nagasunod kaya nagapamati sa inyong aton nga program Sansaran sa Kabuhi. So salamat sa mga kauturan sa Lakas Liliana Fundamental Baptist Church nga nagapangamuyo gid kaya nagasakdag sa inyong aton nga program. Kabisan pa sa management sa DYBS 12:30 sa lisoan sa inyong mga radio. Ginadayaw naton kay ginapasalamatan ang Ginoo sini nga mga pribileyo nga ginhatag niya sa aton. So gani salamat gid kay bisan pa ginatamyaw naton ang naga-celebrate sang ilang birthday subong adlaw kay bisan pa buwas kag sa nagligad. So kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo kay bisan pa sa mga listeners naton diin man kamo na pamtang karon. Apang salamat nga malabot kamo sang kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Paagis ning aton waragwagan diri sa DYBS. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Dios sa sina. So sa sini nga aga padayunon naton ang pagtuon sang pulong sang Ginoo diri makita sa Ephesians chapter 4 nga sa gihapon sang nagligad nga Domingo gin pamalandungan naton ini. Ano sini sang balaan nga kasulatan? Basahon ko lang sa gihapon. Ini ang verse 3 silingya ta verse 5, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope in your calling. And one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Mga utod, padayunon naton ang pagtuon sang pulong sang Ginoo, ang ginatawag na building unity in the church, no? Building unity in the church, ang pagtukod sang pag-isa sa simbahan kay madamo karon nga kasimbahanan nga wala na nag-aisa, damo na sa mga organization karon nga wala na sang pag-isa. So balik kita sa pagtan-aw, pagpamalandong sang pulong sang Dios kung ano bala ang natawag nga pag-isa, no? Or unity. So diri nakita naton sang nagligad nga ang unity emphasize gid ni Apostle Paul nga may ara ginatawag exhortation, may mga advantages or encouragement, comfort sa isa ka grupo or most especially sa church. Ikaduwa ang ginatawag not only the exhortation, ari kita sa ikaduwa nga bahin ang ginatawag the explanation of building unity in the church. Anong pag-explain sini sang balaan niya kasulatan about sang ginatawag nga unity? So siling sang Biblia, siling sang verse 4, makita natin dira. There is one body and one spirit, even as ye are one called in one hope of your calling. Mga utod, ara ang ginatawag explanation. Una, sinya da, the explanation of building unity in the church because we are one. Amuna nga ang isa ara ang inatawag nga unity. That's why sa mag-asawa, sa bana kag asawa, mahapos ang pag-unite because siling sa Bible, ang duha gin-isa sang Dios. So sa church, lain-lain ang aton nga handom, lain-aton aton batasan, lain-aton kinaiya. Pero nga ang gina-demand ang natawag unity because we are one in Christ. Bangod isa kita kay Kristo. Say, bangod isa kita kay Kristo. So amoy na nga hindi mabudlay ang pag-practice sang unity sa simbahan kung you are a matured Christian because we are one in Christ. Bisan sa organization, mabudlay ang ginatawag pag-isa sang isa ka-organization kung ang hindi kamo parariho sang mga handom palananawon or lain-lain ng mga doctrines. Oh, labi na gid sa mga pastors, di ba? Mabudlay. So, damo sa nagakaguba ng mga organization karon tungod sa natawag nga lain-lain ang mga or wala sa natawag pag-emphasize sa natawag unity. So importante ini, amo ning pag-explain sa Bible, sa linya Apostle Paul, nga ang simbahan dapat mag-isa because niya we are one in Christ. Oh.
say, silingan isang balanya kasulatan, babudlay mo mag-isa kun wala nagahilisugot, di ba? Why nagatingob? Tamo man na, nga because we are one in Christ, so, you are responsible sa ginatawag pag-practice, sa ginatawag or pag-isa sa mga andom. Labi na gid kun kaisa sa mga plano sang pastor. Balukang mga pastor ya, ang handom sang simbaang, handom sang mapastor, about sa ministry, about kung paano magdako ang ministry, paano nga mag-improve, paano magtubo ang ministry. Di kung hindi inapagbuylugan sa mga members, no? May mga problema gid, may mga kakulangan gid. So muna nga ang simbahan or ang church, ya tawagin ni the body of Christ because ang body, there are so many members. Diba? Ang may kamot, may dalunggan, may parts ang lawas ng tao. Amo man ang simbahan. Lain-lain ang aton mga hiyas, lain aton abilidad, lain-lain ang aton talento. Pero because of Christ, we are one. Ara ang natawag nga unity. Say, kung anong ginasilisugot, amo na gani sa may organization, may mga rules, di ba? May mga bylaws. May mga bylaws kaya mo nang aton para tukuran, amo nang ginasunod. So kay kun magpinagustuhan ay lang, kundi hindi mo mabudlay emphasize ang natawag nga unity. Kaya mo man sa church, di ba? Labi na gid kun registered ka nga church, may ara na siya nga mga bylaws. So, the explanation because we are one. Ikadua because we are organized. Tang lawas sang tao kun organized ni, wala sang mag-cooperate, ano matabo? Dali sang course ang natawag balatian kung may mga stagnant, may mga damage ang mga parts ng tao. Diba? Amo na ginatawag nga sa ulis ni siyang doktor ang imo balatian komplikado. Sa isa lang kabagay na damage na umid ang tanan. Ti amo man na gali sa church. May isa lang hindi mag-cooperate, damage, madamo sa madamage. Sa organization, may isang hindi mag-cooperate, damo sa madamage. Say, tamo man na, sa panimalay. Say, isa lang kabata, maglain, maglisa, damage ang bilog na pamilya. Affected. So, importante gali ang unity. Most especially, sa ginatawag nga, mga Kristuhanon. Sa mga tumuluo. Kag ang church, dumdumo naton that the master of the church is Jesus Christ. Kung ang church nagailinaway, kung ang church wala nagaisa, sino ang mahuyan, sino ang maapektahan? Ang ngalan sa Ginoo ta. The Lord Jesus Christ nga ginawali ta, ginabos naton sa atong kabuhi, no? Ginapabugal ta sa kabuhi ang Ginoo ta. Pero sa kamatuoran, gali kung ang Kristohanon, ang mga followers ni Kristo wala nagaisa, anong matabo, maapektahan ang ngalan sa Ginoo ta. So, the explanation of building unity in the church, because we are one. Ikadua, because we are organized. And then ikatatlo, because we are ordained. The word ordained means we are officially make someone as a ministry or minister. Gintangdo kita. Amo na nga kung pastor ka, hindi iya nga nagtuhaw ka lang o nagdamgo ka lang pagkaaga, pastor ka na. Say, ang pagkapastor, pagkaalagad sa Ginoo, kung ano i-ordain sa Ginoo, gintawag kita sa Ginoo, di ba? Amo na may mga tao nga kung tulukon mo lang, do hindi ang ayan magpastor, may mga tao nga kisa daw hindi takos magpastor, pero because ang sang natawag calling sa Diyos naton, no, ginagamit sa Ginoo. Amo na nga hindi man na siya paalam-alam, hindi man na siya pagopo-gapong pagkapastor, kundi nga sa gihapon, amo, talupang doon tagid, nga ang ginatawag pagkaalagad sang Diyos, calling inisang Diyos sa ato. Amo na mga hinigog mga kamatuoran, no? Kamatuoran, nga sa diin, ang ginatawag explanation sang unity, we because we are organized. Organize kita, ang lawas kung hindi organize, ang kamot wala ga-cooperate sa tiil, ang dalunggan wala ga-cooperate sa ulo, ano matabo? Tamo man na. Ang simbahan dapat nga organize then ordain.
So ikatatlo dira, not only the encouragement or the exhortation of unity, the explanation of unity, and then ikatatlo, the essentiality of building unity in the church. Magsingan kita essential from the Greek word ousia, it means being substance or essence. Essentiality, the quality or qualities that makes a things it is. So importante, kinanglanon. Oh, di ba? Amo na nga sa isa ka organization, no, may ara nga